0: bago lumabas ng building? Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
6: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Eto na naman ang natatangi nating programa dito lamang sa Sports Radio. Legal Playbook, kasama natin si Attorney Al Agra. Muli tayo mag-aral ng batas. Magandang umaga, Attorney.
7: Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo sabay-sabay sa tungkol sa sports law. At ang pag-uusapan natin ngayon, very, very relevant. Again, lahat naman ang pinag-uusapan natin, relevant, no? Tungkol sa panibagong circular or order na nilabas ng Commission on Higher Education tungkol sa ating mga student athletes, Judith.
6: Ito ba'y may kinalaman dun sa paghimok ng karamihan, Attorney Al, lalo na ikaw, matapos nga po yung mga ganap nung halos summer, di ba, May o April yan, ay kumilos kagad ang ating CHED para po mapangalaga ng mga student athletes.
7: Oh, alam mo, mayroon dalawang napakahalagang CHED memorandum order. Yung pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa student athletes na nilabas ng CHED noong June 1, 2026.
6: Mm-hmm.
7: At and prior to that, and still relevant, itong CHED memorandum order tungkol naman sa off-campus activities na alam natin na napag-uusapan dahil sa nangyari sa Ateneo University. Pero para sa umagang ito, pag-uusapan natin yung mga protection mechanisms sa ilalim ng CHED Memorandum Order 13. Kalalabas lang, napaka-init pa. Halos dalawang buwan pa lang at kaya very relevant, Judith.
6: Okay, so yun po magiging topic natin sa araw na ito. Dito lamang sa ating Legal Playbook, bibigyan ng detalye ni Attorney Al Agra.
1: Sports Radio 918 AM.
7: Muli, magandang umaga sa ating lahat at pag-uusapan natin ang student athletes. Hindi lingid sa kaalaman natin na mayroong batas na nag-protecting student athletes. Ito yung 2015 law. Ito yung tinatawag nating SAPA, Student Athlete Protection Act, Republic Act 10676. Sa ilalim ng batas na ito, define kung sino ba ang student athlete, kasi maliwanag pag hindi ka naman pumapasok sa definition ng student athlete, then hindi mo makukuha yung mga protection under that law. At ano nga ba tong mga protection mechanisms? Dalawa. Number one, yung tinatawag nating residency requirement. Gaano kakatagal pag ikaw ay lumipat sa school, gaano kakatagal sa eskwelahan na yon bago ikaw ay makapaglaro. At pangalawa, yung tinatawag nating anti-commercialization, huwag natin i-commodify o i-commercialize ang ating mga student athletes dahil ayon sa batas na ito, kailangan natin proteksyonan ang amateur status ng ating atleta. Notable, ang batas na ito, na ito nga napapanahon na baka kailangan pag-isipan kung ito ay dapat amyendahan, there are three areas na kailangan nawala or hindi binabanggit sa Student Athlete Protection Act. Number one, there's no mention of safe sports. Number two, wala ring mention about coaches certification. At number three, wala ring binabanggit tungkol sa game fixing. At kasi kamakailan lang lumabas itong issue ng game fixing sa basketball, no? Kaya mahalaga para maging holistic ang usapin sa student athlete. Hopefully in the near future, maamyendahan itong SAPA para ma-include itong tatlong items na ito. Pero sa ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang nakalagay sa CHED Memorandum Order Number 13 patungkol sa protection of student athletes. Siguro bago natin pag-usapan ko ano ang mga ang nakasaad sa CMO na ito, sino nga ba ang student athlete? Of course, number one, kailangan estudyante. Number two, kailangan currently enrolled, no, in any school. At sa usapin ng CHED, kailangan higher education institution or college or university. Kailangan din full-time curricular program. Ano bang ibig sabihin ng full-time? Kailangan din good standing, isang requirement yan para maging student athlete. At syempre, kumakatawan ka ng iyong school para sa isang inter-school athletic program katulad ng UAAP, NCAA, PRISAA, lahat. Ito yung mga new recruits. So kasama dito yung may intention ka pa lamang katawanin ang school or kinakatawan mo na ang ating universidad or kolehiyo. Dun sa punto ng no commercialization, dahil nga under the law, ang student athletes ay first and foremost students. they are not first and foremost athletes. Otherwise, ang tawag sa kanila athlete student, under the law, they are student athlete, kaya kailangan sila ay amateur, no? Hindi sila professional. Ang simple namang pagkakaiba ng amateur sa professional athlete, ang isang professional athlete, they play for pay. Kasi ito ang kanilang kabuhayan. While for student athletes at ang ating mga national athletes, no? Pag national athlete, you play for the flag, you play for the country. At pag student athlete, you play for your school. No? So para, again, pinapagbawal ng batas, bawal nating gawing commercial ang ating mga atleta. And therefore, kailangan reasonable benefits lamang ang pwedeng makuha ng ating mga atleta para to promote their amateur status. Sa ilalim ng batas, ano ba mga pwedeng binipisyo? Halimbawa, reasonable allowance or free tuition fee or gamit or hotel, accommodation and free board and lodging. Kaya itong kalalabas lang natin na panibagong publication material, itong legal logic, syempre konektado dyan yung ating legal playbook, marami tayong tinatanong, no? Una, pag ang isa bang college student athlete ay hindi enrolled in a full-time curriculum at pwede ka ba, anong mangyayari sa iyo? Siguro bago natin masagot na kung ano mangyayari sa iyo pag hindi ka enrolled sa full-time curriculum, ano ba yung full-time curriculum? According to the CHED memorandum order, full-time siya pag semester, kailangan minimum 12 units. Pag trimester, minimum 9 units. So pagkulang sa 12 and 9 units, wala ka sa isang full-time curriculum and therefore hindi ka student athlete, or kung ikaw ay student athlete at kulang ang iyong number of units, then mawawala yung iyong status as student athlete dahil maliwanag na ito ay eligibility requirement. Okay? Number 2, nakalagay sa batas, good standing. Ano ba yung ibig sabihin ng good standing? No? Ayon sa CHED MO na ito, kailangan 60% ng mga subjects mo in the previous semester, kailangan ikaw ay pumasa. So kung bagsak ka sa lahat or less than 60%, hindi ka pumasa, then mawawala ang iyong status bilang student athlete. Kung ikaw naman ay enrolled sa summer class, hindi ka rin nasa full-time curriculum. Kung ikaw ay enrolled sa isang certificate course, hindi ka rin magiging full-time, no? Kasi maliwanag sa batas at full-time, at ayon nga sa, if applicable to colleges, kailangan 12 or 9 units and kailangan pasado ka 60% of the... So dati hindi natin alam eh, ano bang ibig sabihin ng full-time? Number 2, hindi rin natin alam kung anong ibig sabihin ng good standing. Ngayon ay maliwanag na. Okay? So ang tanong ngayon, lumipat, merong galing ka sa college X, lumipat ka sa college Y, pero wala ka pang residency in college Y, makakalaro ka na ba? Ayon sa batas, maximum 1 year ang residency mo dun sa receiving school or destination school. Pero depende sa athletic association, pwede niyang sabihin 6 months lang or 8 months lang. Pero nakalagay sa batas, maximum 1 year. So depende yan sa ating athletic association kung isasagad ba nila ng 1 year or gagawin ba nilang 6 months. So anong epekto pag hindi ka pa naka 1 year? Kung 1 year ang itatalaga ng ating athletic association, hindi ka pa resident ng receiving school and therefore hindi ka pa pwede maglaro sa panibagong college ngayon. At kailangan lang natin maunawaan din, pag high school to college, walang residency requirement. High school to high school, wala ring residency requirement. No? Magkakaroon lang residency requirement from college to college. At ayon nga sa batas, depende sa ating athletic association whether isasagad nila to 1 year. So, hindi ka makakapaglaro kung wala pang 1 year. Yun ang isang epekto. Ito, medyo panibago to sa ilalim ng CHED Memorandum Order. Number one, halimbawa ikaw ay student athlete. Sumali ka sa isang competition na hindi alam ng iyong college. Okay? Ayon sa CMO 13 na ito, ang student athlete status mo will be suspended. Okay? Ang dami mga palaro every weekend, ang dami mga club tournaments. Sumali ka, hindi ka nagpaalam sa iyong school at nalaman halimbawa ng CHED at ang epekto nito, ang iyong status as student athlete will be suspended. Ang tanong, paano ito malilift? Kasi hindi naman permanent ang kawalan ng iyong student athlete status. Unfortunately, the CHED memorandum order walang mention about how to lift this suspension status. So, paalala sa mga nakikinig sa ating mga magulang, sa ating mga student athletes, huwag kayo sali ng sali ng iyong any competition, any form of competition para walang maging issue, magpaalam kayo sa iyong college. Okay. Another issue, no? For a time ito ay pinag-uusapan pero ngayon naging malinaw na sa CHED memorandum order. Pwede ba ang isang student athlete maging professional athlete? Okay? Okay. Ang ayon sa CHED memorandum order na pinag-uusapan natin, pag ikaw ay isang student athlete at ikaw ay pumirma sa isang professional league or sa isang liga na sanctioned ng Games and Amusement Board, di ba ang GAB siyang nangangasiwa sa professional sports, kung ikaw ay pumirma ng kontrata with the professional league, you will forfeit your student athlete status. So hindi lang suspended, forfeiture, mawawala ang iyong student athlete status. Ang tanong, mariregain mo ba ang student athlete status mo? Halimbawa, umalis ka na dun sa professional league na yon, pero pumirma ka nga ng kontrata, mababalik ba ang iyong student athlete status? Hindi yan malinaw sa ilalim ng ating CHED memorandum order. Bakit kaya nilabas ng CHED ang issue na to? Kasi binanggit nga natin na pinagkaiba ng student athlete at professional athlete, ang student athlete ay amateur. Hindi ba nawawalan daw ba ng gini-give up mo ba yung iyong amateur status pag ikaw ay professional na because you're no longer playing for the school, you're now playing for pay or playing for a certain amount of money. So nawawala daw ang pagiging amateur status pag ikaw ay dual character, dual capacity. Amateur on one hand, professional on the other. Pero maliwanag, under the CHED MO, nawawala ang iyong student athlete status pag ikaw ay naging professional. Sa usapin naman ng binipisyo, no? Maliwanag kasi sa batas tsaka sa implementing rules and regulation ng SAPA, kailangan reasonable ang mga binipisyo. Hindi dapat excessive. Maliwanag na pag excessive, lumalabag ka sa batas. Pero linawin natin, no? Pag basahin natin ng maigi ang Student Athlete Protection Act, pag ang isang atleta tumanggap ng something unreasonable or excessive, hindi ka mapaparusahan. No? Maliwanag yun. Hindi, walang parusa sa atleta na tumanggap ng something unreasonable. So, sinong paparusahan? Not the athlete. Ang paparusahan would be the school for giving yung unreasonable, excessive benefit or allowance. No? So, yun din. Maliwanag din yan. Sa CHED Memorandum Order, ang mapaparusahan lang either the athletic association or the school, not the athlete, not the immediate member, family member of the athlete. At ano to mga excessive allowance sa ilalim ng CHED MO? Excessive cash allowance, no, na hindi naman necessary for training. Number two, mga lavish gifts, no, na given daw as inducement for you to play. Luxury housing or personal vehicles na hindi naman daw available sa ibang estudyante. Ang iniiwasan ng CHED Memorandum Order na to magkaroon ng inggitan. Bakit si student athlete na yon merong kotse galing sa school? Kami mga ibang atleta, wala namang ganyan. Isa pa, halimbawa, unjustified academic exemption. O bakit siya exempted sa exam? Kami mga regular athlete, hindi naman exempted. Ang swerte naman niya. No? Preferential treatment, bakit siya may free lunch? Kami, hindi ba hindi equal pag kami wala? So, ganun. So, yun ang ating gustong proteksyonan ng itong CHED Memorandum Order na sana pantay-pantay din naman ang pagtingin. Huwag naman unreasonable. Alam natin na nagdudulot ng honor ang ginagawa ng ating mga exemplary student athletes, pero gusto ng CHED MO na kailangan pantay-pantay pa rin ang pagtingin. Uulitin lang natin, ang paparusahan ay ang school, hindi po paparusahan ang magulang ng estudyante at hindi rin po paparusahan ang ating estudyante. Kaya ano po ang benepisyo or value ng nilabas na CHED Memorandum Order na ito? Nilinaw po ng ating Commission on Higher Education, and of course this will affect only collegiate student athletes, ano ba ang full-time curriculum? 12 units pag semester, 9 units pag trimester. Ano ba ang ibig sabihin ng good standing? Kailangan ikaw ay pumasa sa 60% of your courses. Kasi kung buro pagsak, then ang layunin naman ng batas na ito ay academic performance. Hindi naman puro sports or puro pagsali lamang sa mga sports competition. Kaya't maliwanag dito yung usapin ng magpaalam ka kung sasali ka ng ibang palaro dahil baka masuspend ang iyong student-athlete status. At number two, manatili kang amateur athlete. Huwag mong ipagsasabay ang pagiging amateur sa professional athlete, dahil kung ito ay mangyari, you will forfeit. Mawawala ang iyong student-athlete status. At ang tanong ay, pag ikaw ay nasuspend ang iyong status or na-forfeit ang iyong status, kailan mo ito, maibabalik ba ito? Siguro yan ang magandang maitanong natin sa Commission on Higher Education. Kaya yan lamang po ang napag-usapan natin. Very relevant yan. 2 months pa lang ang memorandum order na ito. Kahit magandang alam ng ating mga schools, alam ng ating mga parents, alam ng ating mga student athletes, para alam nila kung ano ang pwede nilang gawin, anong hindi nila pwedeng gawin, at ano ang epekto sa kanilang gagawin at hindi gagawin. Yun lamang, Judith, sa ating munting pagpapaliwanag tungkol sa batas ukol sa sports, Judith.
1: Sports Radio 918 AM.
6: Salamat, attorney. Napakadetalye ng eksplanasyon. Pero ang una kong tanong, bago ito, kalalabas pa nga lang, June 2026, ito ba ay may revision lang sa una ng CHED memorandum na naipalabas, attorney Al?
7: Oo, meron tayong implementing rules and regulations tungkol sa Student Athlete Protection Act. Pero ngayon lang, sa pagkakaalam ko, naglabas ng isang memorandum order about protecting the student athletes. Yung isang nabanggit nating isang CHED MO ay tungkol sa off-campus activities.
6: Ah, okay.
7: Noong 2017 pa ito.
6: Okay.
7: So ngayon, meron na tayo for protection of student athletes, kaya may mga paglilinaw na ginawa ang CHED sa usapin ng full curriculum, good standing, at ito ang issue tungkol sa pwede ka ba maging student-athlete and at the same time professional-athlete, Judith?
6: Ito po ba, porke nailabas na ay in full implementation? Ganun na ba ang isang order kapag inilabas, kagad na may implement na?
7: Oo, yes. Dahil siya ay pulisiya na ng ating CHED. At syempre, kailangan sumunod ang ating mga colleges or HEI, Higher Education Institutions. Kaya nga't sa mga ganitong programa at no, kasama namin at pinaliwanag namin to nung seminar namin last Saturday sa Philippine Sports Institute, kasi ang paksa last Saturday was about student athletes. Kaya't maraming nagulat, or maraming of course nagulat in the sense na meron palang ganun. Mm-hmm. Kaya ngayon kaya't kailangan mapaliwanag, kaya ito ang nilabas natin sa ating unang legal logic PubMat, at ito nga pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito, Judith.
6: Sumakto pala yung iyong mga module, di ba, Joanne? At nagkataon na sa month na ito ay patungkol sa mga student athletes. And only a month ago, di ba, June, naman nalabas itong bagong memorandum na ito.
7: Correct. Kaya ito nga, ang next topic ng nitong Sports Law and Governance course ng PSI ay tungkol naman sa professional athletes. Kaya maganda, paghahambingin natin
6: yes.
7: Ano bang national athlete, student athlete, at professional athlete. Ngayon, maliwanag, ayon sa CHED memorandum order na ito, hindi ka pwedeng dual personality in terms yes. of student athlete na dapat amateur and professional athlete na ang pinaka-motivation mo ay kumita or mabayaran. Yes.
6: Napakarami pa lang violation ng mga nakaraang taon, lalo na 1990s. Nagko-cover tayo ng mga PABL, karamihan sa mga miyembro ng mga commercial teams ay mga collegiate athletes. Pero di na ngayon, eto may batas na talaga. Anyway, attorney, kanina may nabanggit ka patungkol din doon sa mga benefits ng mga student athletes. Paano kung triple ang kanyang doble din ang kanyang kategorya bilang isang atleta. Di lang siya student athlete, pero siya ay national athlete. May batas na nagbibigay ng insentibo sa mga national athlete matapos ang kanilang mga panalo, mga SEA Games, Asian Games. At ngayon, napakababata ng mga atleta natin. Talagang mga estudyante pa, national athlete na po.
7: Itong sa ilalim nga ng CHED Memorandum Order No. 13, ang pinagbabawal lang at may consequence kung ikaw ay student athlete at professional athlete. Walang mention at therefore walang pagbabawal kung ikaw ay national athlete ayon sa ating batas at kung ikaw ay student athlete, kaya pwedeng ipagsabay. Kasi in both cases, pareho kang amateur. Kasi ang ating mga national athletes ay amateur athletes at ang student athletes ay amateur athletes as well. Ang nagkaroon lang ng issue, itong amateur ka dahil student athlete tapos professional athlete ka, iba na ang nagiging motivation mo. So, walang pagbabawal. At isang punto lang din, Judith, sa ilalim ng implementing rules and regulation ng Student Athlete Protection Act, pwede ang isang atleta sumali sa isang professional league kung yung professional league na yon ay recognized ng iyong National Sports Association at ng Philippine Olympic Committee. So tila yun ang exception. Kasi binanggit natin kanina, hindi pwedeng sabay student athlete, professional athlete, pero kung titignan natin yung implementing rules and regulation of SAPA, ang exception would be kung yung professional league na yon ay kinikilala ng ating PSC or POC or National Sports Association.
6: Ayun, okay. So, at least mayroong palang, in a way, pwedeng lusot ang isang atleta. Kasi parang katulad yan sa Amerika, di ba, attorney? There are athletes, lalo na yung mga golfers. Look at Rian Maliksi. She is a scholar of that big university, Duke University. And yet, naglalaro na rin siya sa professional. Kasi qualified siya to play in professional, the major. Okay, pero kung sakaling manalo siya, may finish siya doon, hindi niya tatanggapin ang premyo.
7: Oo, dahil napakaliwanag ng NCAA US sa aspetong yan. No? Kasi ayaw nga nila pagsamahin yung pagiging amateur, student athlete, at the same time professional. So, pwede ka nga sumali, pero hindi mo pwedeng kunin yung
6: premyo.
7: Yung premyo, yung prize money. Kasi by getting the prize money, ay nagiging professional ka na. Pero balikan lang natin yung CHED Memorandum Order. Walang sinabing ganun. Ang sinabi doon, once pumirma ka ng kontrata, tanggapin mo man o hindi yung prize money or yung sweldo, then you forfeit your student-athlete status.
6: Yeah, may violation ka. Pero doon sa incentive, dahil hindi naman nga sinabi na siya'y national athlete at hindi siya pinipigilan na tumanggap ng insentibo, malalaki ang mga insentibo ngayon, Attorney Al.
7: Correct.
6: Baka sabihin nila, excessive incentive yon dahil millions talaga yan. Lalabas pa rin talaga na ang konotasyon yun talagang insentibo para sa isang national athlete.
7: Na amateur pa rin sila.
6: Amateur pa rin.
7: Amateur pa rin sila. Nice. Kasi yung competition naman, hindi yan every month, hindi ka naman, hindi naman yung regular na sweldo. Ang Olympics naman, every 4 years, ang Southeast Asian Games, every 2 years. Kaya hindi naman siya something regular. At may ibang batas na sumasaklaw noon. Kaya't walang pagbabawal sa ilalim ng CHED MO ang national athlete and student athlete. Ang pinagbabawal lang would be student athlete at professional athlete kasi inconsistent siya.
6: So may violation. Attorney Al, kung may violation dito, sino mga pwedeng magreklamo? Kahit sino? Basta na silip niya?
7: Wala ring nabanggit kung sino pwede magreklamo. Kailangan lang ipaabot mo to sa CHED. Ang gagawin siguro ng CHED ay pagpapaliwanag yung atleta at ipagpapaliwanag yung college kung totoo bang ganito ang merong... At baka ipagpaliwanag din yung professional league kasi sa professional league, kailangan registered ang mga professional athletes sa Games and Amusement Board. So baka ang gap din, ipagpaliwanag ka na professional ka pero di ba nasa school ka pa? Yeah. So may mga ganong investigasyon.
6: Okay, so para dito sa natatanging topic natin, magiging series ito, di ba, ng ating legal playbook at ng newsletter mo rin. Attorney, ano muli ang general na paalala mo sa lahat?
7: Lagi tayong mag-aaral sa batas, no? At ang batas, hindi lang ito yung nilalabas ng ating kongreso. Kasi part of the law of the land o yung policy natin would be mga polisiya ng Philippine Sports Commission, at ang pinag-usapan nga natin mga pulisiya at memorandum orders ng Commission on Higher Education. Wala tayong excuse na hindi natin alam ang batas. Kasi basic principle ay ignorance of the law excuses no one. Kaya kailangan alam natin, kaya ating katungkulan at responsibilidad sa programa natin, sa sports radio, ating legal playbook ay ipaalam sa lahat kung ano ang nasa batas at kung ano ang wala sa batas, Judith.
6: Yes, sabi nga, dapat manatili tayong maalam sa batas.
7: Okay. Para hindi tayo maagrabyado, Judy.
6: Yes, napakagandang yes. Tagline.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
7: We're doing this.
6: Okay, so tuloy-tuloy pa rin tayo sa legal playbook. Siyempre, huling bahagi ang mga announcement at iba pang mga update mula pa rin kay Attorney Al Agra, ang ating NSA leader at isa ring master's athlete. Yes, Attorney, marami pa rin ganap the past days. Unang-una nakita kita na nasa Singapore. Naglaro ka rin ba doon? O si Attorney Jess Agra lang? Congratulations, Attorney Jess.
7: Maraming salamat. Ako ay may daddy duties. So sinamahan ko si Jesse, buo kaming pamilya na sumama sa Singapore at si Jesse ay naging champion sa mixed doubles 35 and under 3.5 rating, so siya ay nag-champion kaya syempre masaya ang lahat pero tuloy-tuloy ang kanyang pagti-training. In fact, nasa training siya ngayon, so Pero pagkabalik natin from Singapore ay apat na seminars yung ating ginawa last week would be National Academy of Sports, no? Meron ang ganda nga nung kanilang tagline, sports for a purpose, at lagi nga natin sinusulong ang sports sa Pilipinas sa ilalim ng ating saligang batas ay may noble purpose, healthy and alert citizenry. In that same day, tayo pumunta sa National University, nagbigay tayo ng panayam sa ating mga coaches para naman sa usapin ng safe sports, safe spaces, and safe places. At itong nakaraang Sabado, dalawang seminar din ang ating ginawa. Number one, yung ating sports law and governance course ng Philippine Sports Institute. Pinag-usapan natin ang student athletes. At nung hapon, ang Makati, gagawin nila yung kanilang annual games. Kaya't nagkaroon ng seminar ang ating mga coaches at city officials tungkol din sa safe sports, lalo na for youth and children. Kaya't naging busy last week sa pagbibigay ng pag-aaral tungkol sa sports law, Judith. At mabanggit ko din, nitong nakaraang weekend, nagkaroon tayo ng clinic sa Baguio.
6: Yes.
7: So ang ating mga mga national coaches natin at national athletes nagbigay ng training para sa kabataan at coaches on shot put, discus, and javelin. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating tatlong national coaches, si Coach Danilo, si Coach Arniel, former national coach, at si Coach Carl, at kasama ang ating dalawang national athletes. Kaya't maraming nasiyahan at tuloy-tuloy ang pag-propagate ng throwing for everyone, Judith.
6: Yes. And congratulations also sa Pilipinas climbing. Di po ba meron kayong world record? I think 2 weeks ago na ito. At maganda rin.
7: National record lang, Judith.
6: Ah, national record. Sorry. OTR pala tayo may world record. Ano?
7: So yun. Sana makapagpadala tayo, nakakuha tayo ng liham na sana na-qualify. Kasi akala namin walang magiging representative ang Pilipinas sa Asian Games sa climbing. Pero nakakuha tayo ng balita na baka ang isa sa aming atleta. So we're working. Sana umabot kami sa deadline. So abangan natin. Siguro sa ating susunod na programa, makapagbigay ako ng update about ating participation sa Asian Games sa sport climbing, Judith.
6: Wow! Good news yan, ha? Na meron pa rin tayo.
7: Sana talaga umabot. Yes.
6: Yes. Okay. And of course, yung OCR natin, yung mga world record holders, world champions natin, umalis na ng bansa, di ba? At all set na for this year's world championships?
7: Oo, paalis maya-maya. At, umalis na pala. Yes. Apologies. So, abangan natin ang resulta as soon as we get word about their performance. Siyempre, unang makakaalam ang sports radio.
6: Yes, okay. And one more, official na muli ang mga announcement patungkol sa paparating, di ba, na Maharlika Pickleball. Meron kayong team, Paranaque, Attorney Al?
7: Oh yes, there are 12 teams. No? Inter-LGU siya, katulad ng ang basketball league ni Senator Manny Pacquiao, no? So nagkaroon ng official launch together with the good senator last week. Kaya't so si Jesse ay bahagi ng Team Titans of Paranaque. So we will announce the formal lineup very soon. Hopefully mabigyan ng pagkakataon ng PSA forum na maipresent sila sa publiko. So thank you in advance.
6: Yes. Kailan po ang umpisa mismo ng liga?
7: Sa October. Pero yung official calendar, wala pang official publication of the calendar. That will be forthcoming. So abangan natin dahil very, very competitive ang ating mga teams sa pickleball professional league na ito.
6: Yes, yan ay aabangan natin. At talaga namang, booming itong sport na talaga na to, diba? The pickleball, ang daming liga at ang daming venues na pala ngayon na tinatayo dito sa Pilipinas. Sa correct. Bridgetown, correct. Meron pang ginagawa kagad na i-anunsyo din ang dating chairman ng Philippine Sports Commission na si Richard Bachman. Okay, yes. So salamat muli. And of course, after this week, next week ulit, papatuloy ang PSC-PSI, di po ba?
7: Oo, Module 5.
6: Okay, Module 5 na. Okay.
7: Oo, tungkol sa professional athletes naman.
6: Uh-huh.
7: At ang modules, sorry, that's Module 4.
6: 4 pa, okay.
7: Tapos coaches naman.
6: Yes.
7: Tapos event organizers naman. So, para makumpleto yung pito. Mm-hmm. For the core modules of this program. Sorry, 5, 6, 7 pala yung binanggit ko. Yes.
6: Okay, and more until December po ito.
7: Oh, yung mga baga, electives naman.
6: Oo,
7: electives naman.
6: Yes.
7: Meron tayong special course for media. So yes. Sana, yes.
6: Kailangan umaten tayo dyan. Muli, attorney, salamat sa panahon at mabuhay ka po. Muli ang iyong paanyaya sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Siyempre, may newsletter ka na regular din pong nandiyan every week.
7: Every Thursday siya. At again, ang ating mensahe ay ang sports law ay para sa lahat. Ang sports ay para sa lahat. Kaya po, sa through itong ating regular program na Legal Playbook, sa Sports Radio, tayo ay sabay-sabay nag-aaral sa usapin ng sports law. Muli, maraming salamat sa pagkakataong binibigay ng Sports Radio. At Judith, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
6: Okay, until next week, dito pa rin po sa Legal Playbook sa DCSR Sports Radio.
14: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sport.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
18: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
9: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our ideal being of Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Good news!
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipinas.

0: Nung program o 4PH, hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
5: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, August 3, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook at syempre available din po tayo sa ating PTV channels mula sa free-to-air channel PTV4, digital channel Affordabox channel 12, TV Plus channel 4 at sa Sky Cable naman ay channel 29. Special po itong ating episode dahil sa unang bahagi po ay makakasama natin ang head coach ng ating Wilshire basketball team, Coach Vernon Perea, ang kwento mula sa kanilang paghahanda no, at paglahok dito po sa Asia Oceania Championship sa gaganapin sa Shanghai, China. This month na po yan. At sa second part naman po, ang head coach ng ating Philippine Para Table Tennis team na si Coach Louis Ebalia. Ang kanyang assessment patungkol sa nakalipas sa dalawang magkahiwalay na competitions ng ating Philippine Para Table Tennis team mula sa Taipei. Pero syempre bago yan, pinakamainit na para sports updates muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin mula sa ating latest mula sa ating Para Chess. Tumapos po na pang-anim ang ating National Master at nakalikom no, ng International Master Norm si Dari Bernardo mula dito sa Second Bangkok Summer International Open. So again, pang-anim itong si Dari Bernardo mula sa Standard Open category nitong okasyon. So ang kanyang total points no, na nalikom ay 6.5 points. Ang kanyang naitala, no, ay 5 panalo, 3 tabla at 1 talo. Nauna siyang nanalo against Alvin Pulley ng USA and wagi din siya against sa England's Anay Agarwal, wagi rin against Alekain Nori ng Pilipinas, no, isang kababayan yung kanya nakatapat, no, dun sa third round. Sa fourth round, ito yung si Koa Bao, ang kanyang nakaharap, isang Vietnamese, panalo din siya dun. Tumabla naman siya sa fifth round, no, against sa Grandmaster Timur Gareyev. And another win sa sixth round against Ilja Grigorjev ng FID or FIDE. And another tabla against Michael Concho, no, Jr., isang Pilipino rin po na IM. At natalo siya sa kamay ni Christian Giancarlo Arca, no, dun po sa eighth round. At doon po sa ninth and final round, wagi rin siya or tumabla siya against IM Rio Chen ng USA. So 6.5 points ang nalikom dito ni Dari Bernardo at ang pinakamaganda dito, nakakuha rin siya ng International Master Norm. So bukod sa kanya, nag-compete din dito sa nasabing second Bangkok Summer International Open yung kanyang mga teammates, no, including itong si Henry Lopez, tumapos naman pong pang 43rd mula sa Standard Open category, Menandro Redor pang 60th, Arman Sobaste pang 77th, and bukod dito, no, meron din pong kumbaga challenger na division or category. At dito naman ay humataw naman yung mismong head coach, no, ng ating Philippine Para Table Tennis Team, si Coach James Infiesto. Siya po'y tumapos sa pang-8 and ang kanyang nalikom ay 7 points. Si John Franz de Assis, no, ay nag-compete din dito sa challenger category na tumapos namang pang-9. Si Attorney Chaser Crystal Mendoza ay pang-17th. Habang itong si Kyla Jane Langue naman ay pang 31st. Si Francis Ching pang 63rd at si Cheryl Angot naman ay pang 82nd. So again, yan po ang naging finishes, no, ng ating mga miyembro ng ating Philippine Para Chess Team na pinamunuan ng ating ngayon meron ng IM Norm na si Dari Bernardo. Congratulations po sa lahat. Samantala, latest naman mula po sa pinos ng National Council on Disability Affairs last August 1 po sa pagsisimula ng buwan ay ipinagdiwang itong National Council on Disability Affairs White Cane Safety Day 2026. Ang tema ngayon taon ay ang puting baston, simbolo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at ganap na pakikilahok, no? And ito po napakahalaga, no, na itong ganitong White Cane Day, no, na pa-remind under din sa lahat, no, na talagang magbigay daan, no, especially doon po sa ating mga kasamahan or mga kababayan natin with visual impairment, no. So ayon po sa datos ng Department of Health, meron pong 315,642 na Pilipino ang may visual disability. Yan po ay sa kasulukuyan. And ito nga po nga special na White Cane Day, no, isa po itong celebration na nagre-remind sa atin, no, na igalang natin, irrespective respeto natin yung karapatan ng ating mga kasamahan with visual impairment. Again, reminder sa atin lahat, magbigay daan sa mga taong may kapansanan sa paningin, lalo na sa pagtawid. Iwasan yung stereotypes, may kakayahan silang maging produktibong miyembro ng lipunan at siguraduhing accessible at inklusibo ang mga pasilidad at pampublikong lugar para sa persons with disabilities. Samantala, ito latest pa rin mula po sa ating NCDA, nagbigay paunawa, no, at at the same time reminder din ang ating National Council on Disability Affairs or na magkaroon po, no, ng mas maingat, no, na pag-iingat talaga especially dun po sa mga ginagawang daan sa pampubliko, no, lalo na meron pong kamakailan, no, isang miyembro po ng person with disability ang nahulog doon sa gawang drainage project, no, mula po sa Pasay City. So again, itong ganitong insidente, ayaw na syempreng maulit din, no, ng NCDA. And dauna na rito, even yung Department of Public Works and Highways ay talaga nagpakita rin ng concern dito at inatasan, no, na talagang ito pong mga contractor or yung nagpapagawa na itong pasilidad na to, no, ay talagang akuin, no, yung gastos, no, na kailangang bayaran nung naperwisyong person with disability. So again, ito rin ay paanyaya sa lahat, no, maging maingat, no, kahit sino pa yan, kahit nasaan pa man tayo, no, laging mag-ingat, doble ingat ang kailangan nating gawin. At the same time, kung may mga maiiwasan naman na ganitong klaseng aksidente o insidente, di ba, mas mainam. So kahit nasaan tayo, mag-ingat tayo, nasa school, nasa bahay, nasa opisina, no, yun po ay kinakailangan ng bawat isa, no. And ito rin, no, from NCDA din, nagkaroon din po ng caravan or caravan at ito po'y ginanap sa Cagayan, no. So ito, ang ganda rin itong programa na to ng National Council on Disability Affairs, no, and partnership nila, or in partnership po ito ng Department of Social Welfare and Development, or DSWD. So dito po sa initiative na to, nagkaroon ng libreng psychological assessment, rehabilitation medicine consultation, occupational therapy at speech therapy assessment, yung ilan pong mga piling miyembro, no, ng person with disability. So ang ganda na tong programa na to, libre lang yan. Syempre alam naman natin yung access sa mga ganitong sessions, hindi yan biro, talagang medyo mahal din, no, lalo na kapag kailangan sa speech, no, or sabi nga doon sa psychological therapy, talagang monthly yan na gasto. So ito talagang program na to, malaking tulong, especially doon sa pamilya, no, sa mga magulang ng mga batang may kapansanan. And of course, no, last sa ating update, kamakailan ay nag-conduct po ang ating Special Olympics Pilipinas ng isa pong National Training of Trainers on Unified Sports. Ito po'y ginanap sa Baguio City, no, sa Teachers Camp na pinamagatang orientation workshop on inclusive sports. June 21 to 24 po yan ginawa, no. So, isa rin tong inisyatibo naman ng ating Special Olympics Pilipinas para sa ganun, yung mga trainers, yung mga coaches, no, and even individuals, no, ay magkaroon sila ng talagang unang knowledge, no, para sa ganun, mas maintindihan kung paano ba isinasagawa yung pagte-train sa ating mga atletang may kapansanan, or sabi natin with autism, no. So yan po naman yung saklaw, no, nitong Special Olympics Pilipinas Orientation Workshop on Inclusive Sports. At ito naman po, last Sunday ay nagkaroon ng Color Fun Run sa Taguig City, at dito po ay bumida ang ating persons with disability. Nakita po natin, tampok po dyan yung ating Paralympian na si Miss Adeline Dumapong at iba pa pong miyembro ng ating Philippine Para Sports Team. Even si SecGen Goody Custodio ng ating PPC Felspada, nakita rin po natin na talagang lumahok dito. Again, nasa 1,400 participants punts, no, ang nagtipon-tipon dito sa Taguig Color Fun Run last Sunday. And of course, diyan nga po, no, may mga distances, 1 kilometer, 3 kilometer run, and meron ding pa Zumba. So very happy po ang lahat, especially yung mga members ng ating Philippine Para Sports Team na nakiisa dito sa Taguig Color Fun Run. Samantala, checker time, it's 1:15. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang head coach ng ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team na si Coach Vernon Perea. Wag po kayong aalis.
6: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo,
7: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa mali ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Sports Radio 918 AM.
5: Kasama po natin ngayon ang head coach ng ating Pilipinas Warriors na si Coach Vernon Perea. Hi Coach, welcome!
15: Good morning sa lahat ng mga tagapakinig natin. Good morning sa MSI, and I'm glad that I am here again to make, to tell stories about the team.
5: Yes, of course. If speaking of our team, kamusta po ngayon ang ating koponan?
15: Well, every day ang training natin, we transferred from the cement court to the wooden court kasi that is the normal practice . Pag malayo pa and hindi pa mga simple drills kami sa cement court. Ngayon nasa Santa Lucia na tayo, sa penthouse ng Santa Lucia yung gym nila. So we've been there for about a month already in preparation for the two upcoming competitions nga. So every day, Monday to Friday. So bakbakan lang sila doon.
5: Yes, na-mention niyo coach, dalawang upcoming competitions yung talagang pinaghahandaan natin. Ano po ba itong dalawa na to?
15: So, yung first is in August. So that's the Asia-Oceania zone ng IWBF 3x3. So 3x3 kasi is gaining yung popularity sa wheelchair basketball din. So we played the last time siguro 2 years ago. Sa China rin . So ngayon this will happen in Shanghai in August. So maganda 'yon kasi malalakas na teams ang nandoon din.
5: Yes, and yung isang 'yun yung ating talagang major na paghahandaan, yung isang competition, the Asian Para Games.
15: Asian Para Games in Nagoya naman. So so 'yon talagang malaking competition. That's one of the major tournaments of wheelchair basketball. Not only basketball sa lahat ng para sports natin.
5: Yes. Of course, Coach Vernon, of course, in 4 months, ito na nga, inaasahan yung pagbabalik natin na Asian Para Games. So, paano nyo pinaghahandaan itong sinasabi nating return trip ng ating men's squad?
15: Yeah. This is our second time. So the first time was 4 years ago in Hangzhou. Tuloy-tuloy naman tayo. Lahat ng mga competitions kasi, we treat them as special tournaments na magkakagain ng sa atin, ng development and of course, chance again for the team to show their wares and to assess kung nasaan na ba tayo from the where we started. So ayun, talagang naka-focus lahat in this upcoming tournaments.
5: Yes, sabi nga natin coach, ito yung magsisilbing second straight Asian Para Games na campaign ng ating men's team. Pero what happened ba during your first time noong 2023?
15: So allow me to go back before yes. Tayo nag-qualify nung first. Kasi before it used to be I think around 12 teams 12 teams in Asia. So where we always fail to qualify kasi sa lakas we started kasi sa Asia na rank natin nasa 20 30 plus . But then noong 4 years ago the first time we qualified, we ranked number 10 noon qualify tayo. That's a big achievement for the team na from sa baba nakaakyat tayo sa 10, qualified tayo. So but pagdating sa Asian Games level, medyo hirap tayo, nag-finish tayo ng number 9 yata. So we defeated one team para umangat pa ng number 9. But then after that, so I was very worried kasi nung nagkakaroon tayo ng qualifying competition last November of last year, sabi ko habang naglalakasan lahat yung mga team, pakunti nang pakunti nagka-qualify. So ngayon for Japan, 8 na lang. So sabi ko, grabe na yung ano, grabe na talaga yung competition. And well, we are very thankful that the team delivered, the players delivered. So we qualified dun sa ano, dun sa November qualifying competition. So yun yung reason kung bakit tayo nag-qualify. Sabi ko nga ano, sa mga players natin, we'll be up for a great ano, a big challenge talaga. Kasi walo na lang ito, and lahat ng mga yan talagang deserving to be in the top 8. So, wag na nating isipin kung ano mangyayari dito sa game na to. Ang importante, we continue to practice, we continue to pound, we continue to grind, and let's see what will happen in Nagoya. But sabi ko, whatever happens, I want to let you know that we've come a long way, and hindi lang yan yung kaya natin abutin. So, tuloy-tuloy lang.
16: Yes. Coach, of course, kasama po ng Pilipinas sa Pool B, ang Korea, ang Iran, at ang Iraq. So, how do you see our chances against these teams?
15: Well, as mentioned a while ago nga, ano, so medyo ang lakas talaga ng field, yung 8, yung 7 na makakalaban natin. Ang lakas talaga. So, it may not matter to us anymore kung saan tayo na paggrupo eh. So kasi halos pare-pareho na nung lakas. And half of the 8 are talagang super na sa Asia. So they are used to playing in the Paralympics, wherein mas mataas na level na naman yon. Kaya talagang mapapasabak tayo ng maigi. Pero Iran is one of the teams that are very, very strong in Asia, and Korea din. So hopefully that the target is ano eh, to win as many games as we can, and to up our our ranking from 8, and who knows, baka umangat sana, hopefully umangat tayo after this competition.
16: Yes, na-mention nga natin talagang ano, hindi biro yung magiging laban, kasi I believe yung Korea, sila yung silver medalist last 2023, habang yung Iran, sila naman yung bronze winner. At yung host Japan, sila yung defending champion dito, Coach Vernon. So, talagang for sure, magiging mahirap. Yeah. But of course, just for the record, ano bang mga events, no? 3-on-3 or 5-on-5 yung mga sasalihan po natin dito?
15: So, Asian Para Games, it will be just the 5-on-5, yung regular full game.
16: Mm-hmm. Are we sending the same lineup, the team that represented us in 2023, Coach?
15: Yeah. Until now, honestly, wala pa akong 12-man lineup kasi I have 17 players, and the coaching staff is really monitoring their the individual performances, how they play as a team, yung chemistry is very important. So hindi pa kami nakakapili ng 12, but the 17 kasi right now are mostly they came from the ano eh, yung mga previous youth teams natin. So the chemistry is there already, and we have to develop lang. Actually, we designed the new system that is more fit for the set of, ano, for the lineup now eh. Unlike before kasi medyo mas experienced and mas medyo may edad naman, so may pros and cons eh. So ngayon we have to change our ano, our system from the previous para magfit dun sa ano, and I hope it works.
16: Kumbaga, can we say this will be a mix of veteran and yung ating mga na nag-level up na or promoted na sa ating
15: Yes, now this is different from 2 years ago. Several years ago siguro. Mm-hmm. In the span of ano, yung 10 years, talagang tuloy-tuloy yung transition eh. Paunti-unti, pabata nang pabata. But ang I am afraid before transition from the veterans to the new, kasi baka mawala yung ano, mag-drop. Pero maganda naman yung naging proseso, and hindi natin naramdaman yung pagkawala ng mga veterano at pagpasok naman ng youth, kasi iba rin yung nabibigay noon eh. So paangat pa rin naman yung performance, so I can say na naging maganda yung transition. But now most of them are ano eh, are young players already na nanggaling do sa previous two previous ASEAN Para Games, youth Para Games. So konti na lang talaga yung mga may edad, and yung mga masasabi natin veterano is not that old anymore eh. Yun na rin yung mga siguro 2013 2017 youth athletes natin. So medyo dikit-dikit na yung edad, tas ang advantage naman ng youth yung stamina eh, and yung ano, yung eagerness nila to ano, para makipaglaban talaga ng ano, pukpukan.
16: Yes, Coach Vernon, of course, kailan natin inaasahan na mafa-finalize nyo yung final 12?
15: Mahirap kasi ano eh, every day binabantayan sila, every day actually last week or two weeks ago our coaching staff measured yung mga measurables namin eh, yung speed, yung ano eh, we stopped for a while and did they ano eh, yung base rates nila dun sa mga measurables, and from there tinitingnan namin kung paano pa magle-level up eh. So we're entering into the team aspect na, but then partly we are developing their skills pa rin, pounding on their stamina, yung ano, halo-halo na. Hopefully by a month from now medyo mas malinaw-linaw na ng konti. Although meron naman na kasing mga siguro half or more than half, siguro 75% na nakikita mo na medyo nandun eh. Kaya lang ang mabigat kasi nun, out of the 17, lahat sila naghahabulan doon sa mga huling slot eh. So kaya medyo mahirap ang sagutin.
16: Talagang ano, lahat gustong mapili, lahat gustong mapunta doon sa final lineup na yun. No? But of course, Coach, do you think ano, malaking factor din, lalo na last January pa, yung talagang masasabi natin na naging competitive na exposure ng ating 5-on-5 team, di ba? Nung nanalo tayo ng silver sa ASEAN Para Games. Mm-hmm. Malaking factor ba yun, yung ganong kahabang gap no, from that competition na talagang exposed sila?
15: Malaki. Two things eh. Malaking-malaki talaga. Kasi, number one, all of our would-be mga team opponents dun sa competition are playing with same level of competitions abroad eh. So, lumalabas talaga sila. So, tayo, medyo wala tayo nun. And ang pangalawa is that wala tayong makalaban ng tune-up kahit dito sa local, ano, sa dito sa Pilipinas. So that will be the challenge talaga. So that's the reason why pagdating natin sa mga ganitong klase ng competitions, you know, some coaches or most of the coaches, other coaches will disagree with me. May mga times kasi na pagdating natin sa competition, we are looking for teams na nakasali rin sa competition that are bracketed sa kabilang grupo na hindi natin makakaharap kagad, na magkaroon ng tune-up instead of us training with ourselves. Yung training na allotted sa atin doon, schedule, ginagamit namin sa tune-up kahit na one quarter, two quarters, just for the players to feel on yung level of competition abroad eh. Iba kasi yon, kasi wala talaga tayong tune-up. So most of the time, ang tune-up nangyari or mga games na ganyan, nangyayari like sa Gilas, so a few weeks before, a month before, para mag-gauge nila yung level on what level are they in na. So tayo walang ganun eh. Kaya just for them to feel the court, to feel the speed, the competition, kailangan natin magkaroon kahit mga two quarters of scrimmage with the same teams na makakalaban natin in the competition.
16: Yes, but of course, Coach, do you have a specific target kung anong aspeto ba yung dapat pa nating palakasin, lalo na papalapit na rin ang papalapit itong Asian Para Games?
15: Wheelchair skills, we are not perfect, but we're getting there. Okay naman yung mga players. But then, ang napaka-importante kasi once you learn how to use your wheelchair, is on how to use your wheelchair na mabilis, incorporate na siya with the speed eh. So yun tinututukan namin ngayon eh, stamina. So in order for you to play 100% ng speed mo 40 minutes of the game, of the whole game, kailangan mo ng stamina. So kailangan namin magpalakas ng katawan and kailangan namin maging mabilis, kailangan namin maging agile. Yun yung tinututukan. Then wheelchair movements ando na sa kanila yon, konting ano na lang. And yung team ano, team aspect na lang siguro, more familiarization with the new system, yung mga plays na ira-run, although wala nang play yan, puro motion offense naman tayo eh. So they have to understand, they have to do the proper spacing, they have to those things na talagang kailangan matutukan detail by detail.
16: Yes, Coach Vernon, of course, sabi nga natin, parang 3 years ago na, no, yung nakalipas na campaign sa Hangzhou. Ano yung nakita mong pinakamalaking improvement na from this team na do you think magiging malaking factor yon, or yun yung something na nakaka-excite sa pagbabalik natin Asian Para Games?
15: Well, we are young. Yung youth, yung eagerness ando doon, and yung chemistry. Kasi magkakasama yan ng youth team pa eh. So iba yung mga batang talagang pagkaano very even during practices minsan aawatin mo na kasi magkakapikunan sila eh. Madalas kaming umaawat ngayon compared with the veterans before eh. Yung veterans alam mo na kaya na nilang dalin yung ano eh, walang angasan in their term. Ngayon puro ganun eh. Every basket kino-contest, every basket nagtatrash talk eh. So alam mong ando doon na, alam mong magigil na maglaro. So chemistry will be one of the ano, the factors that will ano, I hope will propel us doon sa gusto nating ano, ma-achieve.
16: Pagdating sa Asian Para Games, Coach Vernon, ano yung matatawag mo na successful campaign for our Pilipinas Warriors?
15: Well, for me, every win is a, ano, considered a success. Kasi nga, lalo na sa Asian Para Games, kasi napakahirap. Napakahirap manalo. And unlike yung individual sport kasi, pagka sinala mo sila dun sa kanilang run or sa kanilang event, buhos yan isang beses eh. Dito sa basketball, you have to win many games eh, para lang makapasok sa podium or para lang makapasok sa next round. And every game is yung pahirap sa mga players. So hindi madali, hindi ganun kadali. Kaya ang success para sa atin is that we treat it as ano in ano, yung one game at a time. Minsan nga matatalo ka, pero yung kalaban mo, alam mo yung level. Dikit yung laban and alam mong nag-improve ka. That's one success story for us already. And we treasure those games. Eh. We treasure those games. The games that we win with very slightest of margin, like 1 point, sobrang successful ang feeling namin doon kasi that not only the win that it has given us, but the, ano eh, yung fulfillment and yung experience na naibigay and confidence na naibigay doon sa ano, doon sa mga bata. So that's ano, success for us.
16: Yes, doon pa lang talagang panalo na yon, 'di ba? But of course, Coach, meron ba tayong specific na ranking kapag halimbawa ranking natin for Asia ang ating team?
15: One competition sa Asia na masasabi nating siya yung talagang pinagbabasehan is yung Asian Para Games kasi we don't have what we have naman para sa basketball lang in the IWBF is the Asia Oceania, considered kasama natin doon ang Oceania, sila Australia, New Zealand, yun nilalaruan natin. But then for Asia, eto na yun eh. So once na nakapasok ka, that's what I'm telling my team eh. So once na nakapasok ka dito sa Asian Para Games, yun na yung rank mo eh for that particular season or yung 4 years na cycle. So kung nakapasok tayo like number 7 or number 8, that's our rank for Asia. So it has been ano, it's been a long run for us from ranking at the bottom when we started hanggang dumating tayo ngayon sa top 8. So last 4 years ago, we entered the top 10 teams of Asia. Now we're top 8 already. So nothing, no one can take it away from us whether or not manalo tayo sa Asian Games or hindi. So that's, ang dami na kasi dinaan ng qualifying bago ka makapasok dito sa top 8. So we're very happy. But then of course, the kids will not stop. The players will not stop there. Pupukpok pa rin yan. And hopefully, maging maganda yung resulta.
16: Yes, Coach Vernon, of course, ang iyong mensahe para sa ating mga players, no, na nakatakdang mag-represent sa Team Philippines sa paparating na Asian Para Games.
15: You know, later I will talk to them sa training about this. So, I have this ano kasi I am part of the ano, if I may mention ano. I'm one of the youth development coaches of the Pocari ano, Pocari Dream Project, no. So a few days ago we have a forum ng mga coaches. So I heard nagsalita si Coach Noli Ayo, sabi nga niya, so ang ginagamit din ng ano ni Coach Greg Popovich ng Spurs before, na quote is always yung pound the rock. So I posted it yesterday or nung isang araw nga. So pound the rock, sabi ko sa mga ano, sabi ko rin sa mga coaches ko na we have been pounding these players. We have started pounding the rock since 2009. So lahat ng mga nawala na sa team natin, ng mga veterano na nagco-coach na ngayon, whether coaching LGUs, whether teaching youth players in their barangays, we are pounding them ever since. So that's what we are doing then with our players. Kenneth Tapia or Alfie Cabanyog, our top players, will not be Alfie Cabanyog and Kenneth Tapia without the pounding that they received, the grind that they received from us before. Kasi most of the players, alam naman natin, or 100% almost, pag pumasok sa wheelchair basketball, hindi pa sila talaga ganun-gano kasi wala naman talagang competition outside this, walang program outside the national team. Yung start ng kanilang stint dito sa national team. So alam mo talaga na every day padagdag ng padagdag yung kaalaman nila. So what I will tell them later is that just continue to train hard. Hindi na importante kung wala kang nakikita sa ngayon na pagbabago. Minsan kasi it's very hard to see yung improvement, lalo na sa sarili mo . So you may yun nga, yung sabi nga nila, yung pound the rock. So it can be pounded, pinalo mo siya ng pinalo ng 9,900 times, walang nangyayari. But then do sa 100, sa 101 na time, bigla siyang nabiyak. So hindi naman yung 100 first na palo mo ang bumiyak nun . Kung hindi yung simula nung first attempt mo. So lahat yun nagsasama-sama.
16: There you have it. Maraming salamat po, Coach Vernon Perea ng ating Pilipinas Warriors. At syempre, no, all the best po sa ating team. Thank you, Coach.
15: Thank you, Mamay. Thank you.
5: Nakasama po natin Coach Vernon Perea, head coach ng ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team. Again, sila po ay unang sasabak dito sa IWBF Asia Oceania Wheelchair Basketball 3-on-3 Championship sa Shanghai, China po yan, mula August 13 to 17. At dito ay ipaparada natin ang ating mga players sa sina Alfie Cabanyog, Janil Cañete, Fellander Dawal at si Keth Tapia. And of course, ang next assignment naman, of course, yung kanilang return trip sa Asian Para Games na gaganapin po sa Aichi, Nagoya, Japan sa darating na Oktubre. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang head coach ng ating Philippine Para Table Tennis Team, si Coach Louis Ebalia.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
23: Sports Radio 918 AM.
5: Nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin ang head coach ng ating Philippine Para Table Tennis Team, Coach Louie Ebalia. Hi Coach, welcome to the program.
24: Hi, magandang umaga Miss Aya sa mga taga-subaypay ng Sports Radio.
5: Yes, Coach, of course, congratulations. Kakagaling lang ng ating team mula po sa Nakhon Ratchasima, Thailand. At very impressive yung naging performances niyo po doon. At the same time, talagang high level yung experience at exposure na nakuha ng ating koponan. So, again, Coach, anong overall assessment mo from that one silver and one bronze from our team?
24: Yung for my point of view naman, I'm not looking for the yung sa medal muna, pero as parang full performance ng buong team. So kasi yung dalawang tournaments namin, preparation to for our campaign for Asian Games. So most of the players naman nakasama sa Asian Games, kasama dun sa dalawang tournaments sa Thailand. Actually yung Thailand tournament namin dalawang leg. So yung first leg niya is yung Future. Yung second leg is yung Elite. Yung Elite yung mas mataas na level. Yung una, yung Elite. Ay, yung Future, yun yung parang middle tier na level. Yan. So, dun sila nag-medal. Yun. Masasabi ko lang dun sa performance, sa medyo above expectations naman kasi naka-medal naman yung dalawang players natin. And yung mga hindi naman nag-medal, nag-perform ng maayos. Merong mga players natin na natalo ng Paralympian. So, yun. Meron naman tayong players na, ayun, tinalo natin yung mataas na rank sa world despite na hindi tayo masyadong nakakalabas ng bansa for yun, mga tournaments. So, for my assessment as the head coach, medyo, yun nga, tumataas na yung level natin and we're going na dun sa kung ano yung target namin na level para dun sa Asian Games.
5: Coach, again, yung silver natin ang galing kay Jonah Peña mula sa Women's Class 7 Singles Event at yung bronze naman ay from Lay Marie Manginsay mula naman sa Women's Class 9 Singles Competition. And
24: yes,
5: I believe si Manginsay yung nakatalo ng Paralympian, di ba?
24: Hindi. Si Lay, ang nakatalo sa kanya Paralympian. So, ang nakatalo sa kanya si Mao, nakalimutan ko yung apelido. Basta si Mao, yun yung kalaban namin ni Josephine Medina dati pa. So, pero, yung laban nila, hindi naman ganun kalayo. Medyo hindi ganun kalayo yung level and nalaman namin na kaya naman pala dunin. Ang nakatalo ng Paralympian dun sa squad natin, as far as I'm concerned, as I remember, si Jan Wilfred Redulia, tinalo niya yung number 18 ng world, tiga Spain.
5: Ting panalo noon for Jan Redulia, 'di ba? Talagang maganda yung naging performance at the same time, maganda rin yung pinakita niya, 'di ba, sa ASEAN Para Games. So, pero ngayon, yes, coach, When we talk about the level na itong nangyari sa na Conrad Chasima Thailand, gaano ba kataas yung level? Yung mga nandito ba, sila na rin yung mga posibleng makaharap po ng ating koponan pagdating sa Asian Para Games?
24: Totoo lang, napakataas ng level ng tournament namin kasi unang-una, nandun yung China. So, yung China, alam naman, natin sa racket sport, lalong-lalo na sa table tennis, number one. Tapos, lahat ng malakas sa Asia, ng Taipei, nandun din. So, ano pa ba? Hong Kong, nandun din. Yan. So, maraming mga countries na malalakas na sumali dun sa Thailand.
5: Magandang build-up na papunta sa Asian Para Games sa Japan. But of course, Coach, meron na ba tayong official lineup for the Asian Para Games? Ilang players ba yung ipapadala po natin?
24: Apat na standing tapos dalawang wheelchair. So, unahin natin yung sa mga babae. Yung babae, si Jonah, Indiana, si Lei, and si Noriko Batuhan. So, sila yung maglalaro for si John Wilfred, and si Billy
5: Carter. Yes, kasama pa rin po natin si Coach Louie Ebalia. Ito nga tinatanong natin kay Coach, no? Sino-sino ba yung mga players na kumpirmado na, no, na makakasama ng ating Philippine Para Sports Team sa paparating na IT Nagoya Asian Para Games. So, ilan sa kanyang mga na-mention, of course, yung dalawang recently lamang po ay nanalo ng silver at bronze mula dito sa ITTF World Para Future 2026 na sina Jonah Peña at si Lei Marie Manginsay. Na-mention niya rin itong si Noriko Batuhan, no? Isa rin pong wheelchair athlete naman po natin ang pasok na rin. And even si John Wilfred Redulian, o, nasa lineup din, no? I believe Billy Cartera, no? Itong minimension ni coach, no? So, lalo na, actually today, nandyan po ngayon yung ating team, no? At ngayon nakaschedule yung sukatan ng kanilang parade uniform for the IT Nagoya Asian Para Games. Kung kaya naman po, talagang ano, no? Abala talaga yung ating team ngayon. And with that, siguro, short break lamang po tayo sa ating pagbabalik, pagpatuloy natin yung ating kwentuhan with Coach Louie Ebalia.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
23: Sports Radio 918 AM.
5: At nagbabalik ang Para Games Hour. At this point, Coach Louie Ebalia ng ating Philippine Para Table Tennis Team. Again, Coach, sino-sino yes. po ba yung kakatawan sa ating Philippine Para Table Tennis sa paparating na Asian Para Games?
24: Okay. So, yung mga players na pupunta sa Asian Games, una si Jonah Peña, si Lane, wheelchair athlete, sa lalaki naman, si John Wilfred Redulia, Leo Macalanda, and si Billy Cartera for wheelchair athlete. Yeah.
5: Coach.
24: So bali 6 yung athletes yung dadali natin.
5: Ayun, so 6 athletes. Yes, coach.
24: Bali 6 players yung dadali natin.
5: Ayun, so yun pala, no, yung ating mga players. Paano yung naging, ano, parang proseso nung pagpili sa kanila? Bakit sila po yung napili po?
24: Unang-una, yung performance nila nung ASEAN Para Games. Tapos, meron din kaming assessment sa mga local tournaments kasi yung mga players natin nakakasali naman sa mga local organized tournaments for table tennis. So, lalong-lalo na yung mga standing. So, yung mga standing players, pag nakita namin na nananalo sila sa local tournaments, so binibigyan namin sila ng points. Kumbaga, ito, makikita namin yung player na to ready na for this kind of tournament sa ibang bansa. So, sila yung inaano namin, pinapasok namin. And isa pa siguro, yung sa class ng player. So, syempre, pinili namin yung mga class na hindi ganun kalalakas pagdating sa ano sa tournament. Kasi, syempre, pagka, kumbaga, yung challenge nandoon sa class na to, so medyo iiwasan namin.
5: Lay Manginsay, wala sa lineup, coach? Hindi pa ba pwede yung edad niya? Coach Louis? At ayan po, kasama pa rin po natin, Coach Louis Ebalia. No? So again, talagang masusi nilang pinili, no, yung mga players na talagang magre-represent sa Pilipinas pagdating sa Asian Para Games. And totoo yun, no, na talagang malaking factor yun. Kailangan i-check din ng mga coaches natin yung kategorya kung saan malakas yung Philippines. And doon pa lang talagang malaking decision na, no, yung pagpili ng final lineup, no, for the Asian Para Games, no. So again, Coach Louis Ebalia, nasa linya, nagkakaroon lang tayo ng konting delay at problema, no. But of course, siguro alamin din natin, malaki pa ba yung magiging adjustment ngayon pagdating dun sa paghahanda, lalo na August na eh. So in 2 months, ayan, magkakaroon na ng Asian Para Games. Coach Louis, ayan, so nagkakaroon talaga tayo ng problem ngayon, no. So, gawa rin 'yan, syempre, ano po, no, yung panahon din medyo masungit ngayon ang panahon, no. Yes, Coach Louis. Confirm po natin, coach, yeah. Si Lay Manginsay wala po sa lineup?
24: Kasama siya. Kasama siya si Lay tsaka si Jonah.
5: Ayan, so silang dalawa and si Noriko, no? But of course, coach, base dun sa nakita mong Noriko performances nila from Thailand, tingin mo malaki pa bang adjustment yung kinakailangang gawin ngayon when it comes dun sa kanilang magiging preparation po?
24: Medyo konting-konti na lang kasi ano eh, so nakita namin yung performance nila sa Thailand, medyo maganda. So medyo konting adjustment na lang.
5: Meron pa ba tayong mga training camps or sasalihan bago yung Asian Para Games?
24: Sa abroad, wala na. Pero mga local tournaments, medyo maglo-load kami ng maraming local tournaments para at least naka-focus parang yung mentality ng mga players pag sa game, in-game, nandoon lagi. I mean, masasanay sila sa level ng tournaments.
5: Yes, ito coach, lagi itong tinatanong, syempre from the previous edition noong 2023, no, sa Hangzhou, China. Ngayon, base doon din sa mga previous tournaments, no, na sinalihan na ng ating team, tingin mo mas malakas ngayon yung ating mga players, yung lineup natin?
24: Yes, mas malakas ngayon. Kasi during that time, pag-iisip ko si Jonah, hindi pa siya ganun ka-ready, pero at least ngayon, kasi yung tumalo sa kanya last Asian Games, sinalo niya nung Thailand. 3-0. So, yun. Isang magandang indicator yun na malalaman na sa amin, mga coaches na ready na yung athlete. Yun nga, yung mga ibang performances ng mga players natin, ayun, magaganda naman.
4: So, yun yung isa sa mga basihan namin na pwedeng sabihin na ready yung mga peers natin.
5: Yes.
4: Upcoming Asian Games.
5: Yes, for sure. Marami pa tayong aabangan na development sa ating team bago yung Asian Para Games. But of course, for now, your parting message po, Coach Louie, sa ano, on behalf of our Philippine Para Table Tennis Team Coach.
4: Taga-supportan ng Para Table Tennis. Patuloy po sanang supportan yung mga para-athletes natin, hindi lang sa Para Table Tennis at para sa buong para athletes sports community. Tapos ayun, paulit-ulit po ako na sana yung mga magulang na merong anak na may disability or condition, wag sana

0: Ayun, yun lang naman.
1: Ang buong pamunuan po no ng ating sports radio sa pamilya po ni Angelo no. Coach, again, marami pa tayong mga development no, na aabangan sa ating Philippine Para Table Tennis. And of course, syempre, hangad namin ang tagumpay pa ng ating buong team. Maraming maraming salamat po, Coach Louie Ebalia.
0: Maraming salamat po, Miss Ayang.
2: Thank you.
1: There you have it, Coach Louie Ebalia ng ating Philippine Para Table Tennis Team. Ayan, so ni-reveal na ang final lineup, no? 6 members ang bubuo sa ating Philippine Para Table Tennis Team sa paparating na Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Maraming salamat sa ating mga nakasama, of course, sa ating mga kasamahan sa PTV, kay Timothy Tapales, kay Sir Winston Del Rosario, kay Sir Rodson Justiniano, ang ating malolos at ang marulas transmitter. And syempre, all the best po sa ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball 3-on-3 team na pupunta po sa Shanghai, China, no, for the Asia-Oceania Tournament. Ako po si Aryan Malyare, magandang araw sa lahat.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages,

0: Gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Good news!
3: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: If watching the games is not enough for you,
14: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
15: Jack Daniel Animam at Vanessa De Jesus pangungunahan ang Final 12 roster ng Gilas Pilipinas Women. Ito po ay para sa kanilang paglahok sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Mexico. Samantala, Strong Group Athletics Pilipinas naghahanda na para po sa kanilang three-peat aspirations sa 45th edition ng William Jones Cup. And sa PBA Terra Firma Jeep, pinigilan ang pagratsyada ng NLEX Road Warriors sa pagpapatuloy po ng PBA Governor's Cup. Yan po at marami pang mga balitang basketball ang aming ibabahagi sa inyo sa ating programang Hoop Talk. Magandang-magandang araw ng Sabado, Pilipinas. Ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 12 ng tanghali sa ating programa ngayong araw na ito sa DZSR Sports Radio 918. Magandang-magandang araw ng Sabado. Today is August 8, 2026. Ako, 8-8. Doble 8. Panahon na para mag-check out. Mga nasa add to cart. Okay, mga nasa cart ninyo. And since kahit na programang pambasketball tayo, ayan, maghatid din tayo ng update sa laban ng ating Filipina tennis ace na si Alex Iyala. Kasalukuyan po siyang nasa action ngayon sa third round na ito, no, ng Canadian Open, kung saan kalaban niya si Cathy McNally. So mamaya po maghahati din tayo ng mga developments patungkol nga sa kanyang match. So, tumutok lamang sa ating programa ngayong umaga. Live po tayong sumasa inyo mula dito sa aming studio sa Quezon City. Yan, napapakinggan po tayo sa PBS Receiver app. Magandang-magandang araw sa mga nakatutok sa atin sa pamamagitan ng ating receiver app. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan yung mga programa dito sa ating himpilang Sports Radio 918. So, pwede nyo rin pong i-check out yung iba pa mga himpilan or stations sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Tayo po yung napapanood sa ating live stream sa Facebook. Yan yung mga friends natin sa ating Facebook account sa Hoop Talk. Maganda-magandang araw po sa inyo. Please add us as a friend. Ayan, matagal naman na yung Facebook natin sa Hoop Talk. Buti pa to, no? Talagang going strong. So, okay. So, pati na rin sa X. Ayan, or formerly Twitter. So, i-add nyo po kami para sa mga balita development sa sport na basketball. So, dyan naming sinishare. And of course, yung live stream nga natin sa ating programa, dyan muna natin na binabahagi. No? I-add nyo rin po kami sa aming bagong Facebook account. Oo, puro bago ha, laging bago. I-add nyo po kami para ma-notify kayo every time meron tayong mga balita sa larangan po ng sports sa Sports Radio 918 AM. Ayan, Sports Radio 918 AM. So, please follow us para sa mga balita developments and mga interviews na pwede nyo rin pong matunghayan, mapanood sa pamagitan ng ating bagong YouTube account. So, ito pa lang naman yung YouTube natin. So, nasa YouTube na po ang DZSR Sports Radio 918. I-scan nyo lang yung barcode natin para po mahanap ninyo, ma-revert kayo dun sa YouTube channel ng Sports Radio 918. Or pwede nyo ring hanapin through the link youtube.com/sportsradio918. So, please subscribe para sa mga interviews natin. Dun po namin ipopost, no, yung mga interviews and soon, pati yung live broadcast natin. We are 13 minutes after 10 a.m. Magandang umaga sa ating mga kasama sa Master Control Booth. Ang ating mga co-pilots, sina Gemart Recomora, si Matthew Pacheco, and Suzanne Barameda. So, good morning po sa inyo at sa mga kasama natin sa Malolos Transmitter Site. Kahit na medyo pahinga muna tayo sa 918 kilohertz eh. Kaya tuloy si Michael Panaligan De La Cruz, nagme-message sa akin, ang aga-aga kanina. Nahanap niyo daw yung sports radio sa AM band. Eh, kailangan magtipid, Michael. Kaya sa Facebook mo lang muna kami ngayon mapapanood at mapapakinggan. Okay? So, yan po yung mga pagbati natin. And kung meron kayong mga comments, mga suggestion or reaction sa mga balita pong aming ibabahagi, welcome po kayo mag-send ng inyong mga mensahe. Post nyo lang sa comment section ng ating FB Live para po makita natin kagad yang pati mga shoutouts, greetings at iba pa, no, pwede po natin yang i-on air dito sa ating programa. Okay? So, update muna tayo sa laban ni Alex bago ang lahat. Siyempre, ito ang ating national pride. Ongoing po ang kanyang match right now. Nakuha ni Alex yung first set. 6-3. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, Alex Ayala got the first set win, 6-3. And then, ongoing po ang second set right now, 4-4 ang score. No? 4 games all in favor of Alex, 40-15. No? Doon sa pang ilang game na to? Pang ninth game. So, 40-15. Ay, nag 40-30, humahabol si McNally. Anyway, mamaya po, maghatid pa tayo ng mga developments patungkol sa kanyang laban. Nasa round of 32, action na si Alex dito po sa National Bank Open or also known as Canadian Open kasi sa Toronto po ginaganap ito. And nasa center court, naku, tatlong mga matches ni Alex, lahat nasa center court. Kahapon, unfortunately, natalo lang sila ni Venus Williams. No, pero yung doubles action nila, first round match pa lang yun, center court na agad. Dahil sobrang dami nga po talaga ng gustong makapanood ng laban nitong si Ayala. Okay, so yan ang quick update natin sa kanyang kampanya, no? Ongoing action dito sa National Bank Open. Okay, ngayon dumako na tayo sa mga balita natin sa basketball. Unang-una na dyan, syempre, ang pagtutok natin sa mga kaganapan sa ating pambansang koponan, yung mga Gilas Pilipinas teams natin. Papasok na sila sa exciting part dahil ito na, papalapit na yung mga major international competitions for our national squads. Una pong sasalang ang ating Gilas Pilipinas women. Dahil next week, sila po ay lalahok dito sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament for Women. At kahapon, inilabas na ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung Final 12 para po sa magaganap nga na Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Mexico. From 17-woman pool, ito po ngayon yung bubuo sa ating final lineup. So, 12 mga manlalaro po ito. Sa panguna ng veteran mainstays natin na sina Afril Bernardino, Janine Pontejos, and nagbabalik Jack Daniel Anima. So, siya po, yan tatlo mga players na yan, mga talagang long-tenured ano natin yan, mga national members. And then, of course, yung mga bata, sina Vanessa De Jesus, no? Nagbabalik din si Vanessa De Jesus sa ating national team. Casey De La Rosa, Ken Pastrana, nandiyan si Luna Ozar, Sofia Dignadise, Jazz Johnson. Nagbabalik sa 5-on-5 si Jazz Johnson kasi di ba for a while nasa 3x3 siya. Si Angel Sorada, Monique Del Carmen, Aliza Rodriguez, and yun nga po, Janine Pontejos, Afril Bernardino, and Jack Anima. Ang ating head coach ay si Burke BT Taves. So si Coach BT ay magkakaroon ng kanyang debut as our national team coach sa women's basketball. So, yan po yung final 12 natin for the tournament na magsisimula next week. Ito po yung schedule ng ating pambansang koponan. So, para sa pre-Olympic qualifying tournament sa Guadalajara, Mexico. So, ito po ay nakatakda from August 17 to 23. So ang FIBA Women's Olympic pre-qualifying tournament ay set from August 17 to 23. So matapos po yung ating historical milestone earlier this year for our national women's basketball team sa FIBA World Cup qualifiers sa France. No, ito na nakatuon naman ng pansin ng ating pambansang koponan para nga po sa chance ang makakuha ng spot sa Olympic qualifying tournament. No, kasi itong sa Mexico, pre-qualifying tournament. So, yung winner nitong tournament na to will get a berth dun sa Olympic qualifying tournament. So, para yan sa LA Olympics sa 2028. So, si Coach BT Taves, ang ating pong bagong national coach. So, for the past weeks, no, nag-e-ensayo yung ating koponan. Dalawang training camp nga yung pinagdaanan ng ating mga players, no, yung mga members ng ating national women's basketball pool. And for this tournament, yan muna yung 12 mga manlalaro. So, ang ating koponan, ang Pilipinas po ay nasa Group B ng competition alongside host nation Mexico, Canada, and Senegal. So, actually, 8 mga teams yung kalahok dito sa pre-Olympic qualifying tournament. Nasa Group A naman yung mga teams na Brazil, Argentina, New Zealand, and South Sudan. Okay, yan po yung pagkakasalansa ng 8 mga koponan. And sa schedule ng ating pambansang koponan Gilas Pilipinas Women, una po tayong sasalang sa August 18. So Manila time ito ha, kasi time difference, Mexico yan. Sa kabilang panig ng mundo yan. So August 18, araw ng Martes, yung ating laban. Philippine Standard Time, 10:30 a.m. So, Mexico versus the Philippines. So, next Tuesday, August 18. And then, August 20, Philippines will go up against Canada. Okay, so, ang susunod naman po nating laban after that is Senegal sa August 21, araw naman ng Biyernes. Lahat po yan Philippine time. So, mga bandang umaga. Kasi nga, umaga sa atin sa kanila gabi. Pero ahead tayo ng araw. No? So, ahead kasi tayo sa oras. And hoping tayo na maging maganda yung performance ng ating koponan. Of course, inaantabayanan din natin. Magbabalik kasi si Jack Animam. No, sa ating team, she missed the Southeast Asian Games nung Thailand. And I think wala rin siya, 'di ba, nung yung sa France. So, nung ano 'yun eh, World Cup qualifying tournament. So, hindi rin siya naka-join sa ating koponan. So, ngayon lang muli magbabalik itong si Jack Animam. So, ang huling stint ni Jack Daniel ay noong pang July 2025 nang sumalang po ang ating pambansang koponan sa FIBA Women's Asia Cup. Yun yung nanalo tayo kontra Chinese Taipei. Kung di ako nagkakamali, di ba? Sa match natin sa FIBA Asia Cup. And with that na panatili natin no, yung spot sa Division A ng FIBA Asia Cup for Women. Napakahalaga pa naman ng tournament na yon. Kasi after the 2025 FIBA Asia Cup, ang susunod na edition ng FIBA Women's Asia Cup ay dito sa Pilipinas gagawin sa Cebu. So talagang pressure din sila to maintain our spot dun sa Division A. So excited tayo makita uli si Jack Daniel. Kahapon sa ensayo ng Strong Group Athletics, dun din pala parang nag-weights no, si Jack sa may Activate Hoop Center. Yan sa may Mandaluyong. So, unfortunately, hindi nga lang natin na-interview. Pero nakita naman natin, mukhang in tip-top shape si Jack. And excited na siya to return sa ating national team. So, nag-e-ensayo ng araw sila with Coach BT Taves. And isa pa sa mga nagbabalik sa ating Gilas Pilipinas Women, si Vanessa De Jesus, no? Ang USNCAA Division 1 standout na si De Jesus, na I think nakapirma siya ng kontrata sa Korea Basketball League, yung women's league ng KBL. So at least malapit na lang, Korea then Philippines. So mas malapit naman yun kesa sa US pa siya manggagaling. And then isa rin sa makakapiling ng koponan ay ang two-time UAAP MVP na si Casey De La Rosa. So si Casey naging busy rin siya early this year, 'di ba, sa mga 3x3 basketball tournaments and stints ng ating Gilas Pilipinas 3x3. Okay, so yan po yung ilan sa mga players na ating aabangan. Of course, yung mga veterans pa, si Afril Bernardino, yan, Janine Ponteos. Mga kasama rin naman sila nung France early this year, nung tournament sa France. And then, nagbabalik si Jasmine Johnson and ito nga si Ken Pastrana, no, Angel Sorada. Kasi mga naging part din po sila ng 3x3 Gilas Women. Okay, so ito po ang first tournament nga ng ating pambansang koponan with their new head coach na si BT Taves. So hopefully na maging maganda yung kanilang performance. And ang format kasi nitong pre-Olympic qualifying tournament is top 2 teams in each group. No, yun po yung aabante sa next round. Okay, the format is top 2 teams from the group will advance to the crossover semifinals. So kailangan mag top 2 ang Gilas para makausad sa next round. And after the crossover semifinals, yung mananalo doon, syempre, will fight for that coveted spot. No, yung magiging champion po nitong tournament will get that coveted spot sa Olympic qualifying tournament. Okay? So, kaya naman bago tumulak patungong Mexico, ay magtutungo muna ang ating Gilas Pilipinas Women sa Las Vegas, Nevada para po sa maikling training camp. And then they will proceed to Guadalajara, Mexico. So good luck sa ating Gilas Pilipinas Women and sa ating bagong coach na si BT Taves. So hopefully maging maganda, rousing performance, no, for our national team sa ano na to, bagong era na ng Gilas Pilipinas Women 5-on-5. 27 minutes after 10 a.m. So we will take a break. And then sa ating pagbabalik, ilan pa mga balita sa national teams natin. Kasi aside from the Gilas Women, yung ating under 18 na Gilas Pilipinas Youth Men, next week din po, magsisimula na rin yung kanilang kampanya sa FIBA Under 18 Asia Cup. So silipin lang din natin ng mabilis yung kanilang schedule and groupings at iba pa sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
2: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Ang mga ilaw. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
28: Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
29: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
15: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918, 31 minutes after 10 AM. Samantala, ang ating Gilas Pilipinas Youth Men ay sasabak na rin po sa aksyon ng FIBA Under-18 Asia Cup. Ito po ay nakatakda next week sa India, sa Ahmedabad, India. At sa paggabay ni Coach Juno Sauler, yung ating koponan na nagkampyon sa nakaraang Sayaba Qualifiers, no, sila po ay sasalang na ngayon, makakaharap na mga mabibigat na mga koponan sa ating kontinente. Ayan, sa Asia zone. So, wala pang inilalabas na 12-man lineup para po dito sa FIBA Under-18 Asia Cup, but ang mga bahagi po nung team natin nung Sayaba Championship ay binubuo ni na Joaquin Tovera ang tournament MVP during that time. So sina Prince Carino, Ziv Espinas, JB Kagulungan, andiyan sina Chog Moral, di ba? Kung maaalala ninyo, Bruce Tubong Banwa, sina Andrew Chio, Kyle Sardon, Ethan Aguas, Luis Razon, at si Patrick Pasinos. So, we are also awaiting sa 12-man lineup kung magkakaroon ba ng pagbabago, no? Or sila rin yung 12-man lineup nung Sayaba, sila rin ba yung makakasama para po dito sa tournament sa India. So, yung ating team dito po sa FIBA Under-18 Asia Cup sa India ay nasa Group A. Mabigat ang ating mga kakaharaping koponan. Nandyan po ang defending tournament champion Australia, Chinese Taipei, and Thailand. Sa Sayaba Qualifiers, ang tinalo nating koponan ay Thailand No, para nga po maitala yung ikapitong sunod na kampiyonato ng Pilipinas sa Sayaba Under 18 Tournament. So again, sa Group A action po tayo, and ang una nating makakalaban sa ano to eh, August 13, ang first tournament or first match ng ating Gilas Under 18 Youth Men ay Chinese Taipei. So, alas 4 po ng hapon, Manila time to, August 13, Thursday at 4 p.m. And then, we will go up against Australia sa Sabado, August 15 at 1 p.m. And ang huli nating match, at least for Group A action, is Thailand on August 17, araw po ng Lunes at 4 p.m. Ang tournament format naman dito is top team in each group will move on to the quarterfinals outright. So meron kagad silang ticket sa quarterfinals. Yung number 2 and number 3 teams in each group, sasalang pa yan sa qualification to the quarterfinals. So of course, after the qualification to the quarterfinals, yung winner nun, aabante na sa last 8 or sa quarters. And then yung winners ng quarterfinals will move on to the semifinals. And then yung semifinalists, no, apat na teams yan, meron na silang ticket patungo FIBA Under 19 World Cup. Sa ano po yun? Sa Czech Republic next year gagawin yun, mga buwan ng Hunyo. So kapag semifinalist ka, meron ka ng spot next year sa FIBA Under 19 World Cup. But of course, the winners of the semifinals will vie for the championship naman ng tournament. So, yan po yung pinaka-format ng FIBA Under 18 Asia Cup sa Ahmedabad, India. So, good luck din sa ating Gilas Pilipinas sa youth men sa kanila nga pong tournament starting next week, August 13 to... Teka lang, August 13 to 23 din ito. Oh, sabay-sabay ang mga labanan, no, sa FIBA. At ito naman ay sa Under 18 Men's Division.
28: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: H-O-O-P-T-A-L-K
29: Talk.
15: 36 minutes makalipas po ang ikasampu ng umaga para dun sa mga nag-aantabay ng update natin sa laban ni Alex Ayala. Although programa tayo sa basketball, syempre ito inaabangan natin ang kanyang match, no? Nasa third round na po, round of 32, ang ating Filipina Tennis Ace dito sa ginaganap na National Bank Open. This is a WTA 1000 tournament. No, at kalaban po niya si Cathy McNally. Kaya naman talagang big deal. Lalo pa na from that title conquest ni Alex sa Mubadala DC Open. So all eyes are on her, no, para nga po sa torneyong ito. And unfortunately, nakaalpas si McNally kay Ayala sa second set. Kaya one all ang set score natin, 1-1. So, ongoing ngayon yung third set. Nung second set, nakuha ni McNally 7-5. Oh, yun ang naging resulta. Nakahirit si McNally, kaya na-extend po yung kanilang laban dito sa center court right now. Naku, 10:37 na ng gabi doon. Alam ko kasi sa Canada, kabaliktaran lang ng oras natin eh. Although, magkaiba. Kung umaga sa atin, sa kanila gabi. So, pa-midnight na dun, ha? Ayan. Pero mukhang matatapos na to kasi nga nasa third set na. At hopefully, makuha ni Alex ito pong panalo dito sa laban nila ni Cathy McNally. Tinalo nitong si McNally, si Linda Noskova, kaya hindi mo rin talaga dapat i-underestimate to. Diba, si Linda Noskova, isa rin sa mga seeded players yan dito sa tournament. I think seeded 6 si Linda Noskova. Tapos, first first match niya rin yung round, second round na rin unang sumalang si Noskova kasi nagkaroon na nga siya ng bye sa first round. Parang katulad ni Alex, di ba, bye sa first round. First match pa lang, na-upset na siya nitong si Cathy McNally. So hopefully, makuha ni Alex yung panalo kontra dito kay McNally today. Okay, balik tayo sa larangan ng basketball. Ayan, nagpapatuloy tayo sa mga updates natin sa basketball. Samantala, malapit na Asian Games. Naku, ilang tulog na lang. Asian Games na po. At sa mga mahilig sa basketball, abay, napakaaga ng basketball competitions dito sa 20th edition ng Asian Games. Meron na lamang tayong 42 days to go. Bago po ang formal na pagsisimula ng Aichi Nagoya Asian Games. So, ang formal start kasi is September 19. Pero, mas maaga ang mga laro sa paborito nyong sport na basketball, especially 5-on-5 basketball dito sa Asian Games. September 10 ang start ng basketball competition sa Asian Games. So, meron na lamang 33 days left bago po ang unang araw ng aksyon sa basketball competitions ng Asian Games. So, ibig sabihin, 33 days left na lang before mag-start ang title retention bid ng Gilas Pilipinas Men. Diba? Tayo yung gold medalist nung nakaraang edition nung 2023 sa Hangzhou, China. And kamakailan nga po, diba, na ibahagi naman ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D na sa Asian Games, meron silang ipinasang 30-man pool or names, no, para po sa 2026 Asian Games. At dito sa sinumiting listahang ito, kabilang dyan sina Justin Brownlee at iba pang mga PBA stars, no. Naglagay sila ng mga bagong names, no, para rin, 'di ba, masiguro na kung ano't ano man ang mangyari, eh, 'di ba, mapupunan yung lineup natin dahil sa nag-experience nila, 'di ba, nung Southeast Asian Games sa Thailand. Pero dito naman sa Japan, passport only yung requirement. Basta meron kang passport ng bansa na ire-represent mo, so pwede kang maglaro. So unless na magkaroon ng changes, no. Anyway, yan po yung mga initial na requirements. And kabilang nga dito yung mga top PBA stars, of course, naturalized player natin, Justin Brownlee. The list also includes B-League players like sina AJ Edu, Dwight Ramos, Kai Soto, sina Quentin Melora Brown, Mike Phillips, and Jamie Malonzo. Although, yun nga, yung availability nila mukhang malabo. Dahil ang start pala ng B-League, no? Ang start pala ng B-League dito sa Japan ay, if I'm not mistaken, September 22. So, bakit ganun? Kayo yung host? Diba? Host kayo ng Asian Games. Tapos, yung B-League, hindi rin sila nag-giveaway para sa schedule. Unlike dito, ang PBA magkakaroon ng break yung Philippine Basketball Association. O, September 22, 2026, yung opening day action ng B-League 2026-2027 regular season. So, syempre yung mga teams na may mga imports, no, Filipino imports, nire-require nila yung mga players nila na makapiling ng, 'di ba, magstay sa kanilang koponan, no, in preparation for that upcoming start nga po ng B-League. And dahil rin sa magaganap na B-League Manila Games, no, ang ganda-ganda ng schedule, ginawa talaga September 9 and 10 dito sa Pilipinas. Turuin nyo si AJ Edu and then si Dwight Ramos, kasi sila yung mga Asian imports ng mga teams na maglalaro dito sa Manila. Nandito sila sa Manila, yung Gilas Pilipinas nasa Japan. far away from home. Parang ganun eh. Anyway, so, well, dahil nga sa mga ganyang conflict, no, kaya 30 names yung sinubmit ng Gilas or ng ating Samahang Basketball ng Pilipinas para kung hindi nga rin available, no, itong ilang pa mga players, no, yung hindi lang din bilig kasi yung concern natin, yung KBL din, yung Korea Basketball League, hindi rin magkakaroon ng break during the Asian Games. Kaya sina Carl Tamayo and Kevin Kiambao were reportedly left out, no, dahil hindi rin sila nabigyan ng release ng kanilang mga KBL teams. So si Benny Boatwright, iniintay pa natin yung completion ng kanyang naturalization process. Kailangan mapirmahan na yung kanyang naturalization papers, and if not, mag-lapse into law. So, tsaka pa lang siya makakakuha ng papers sa BI, no, sa Bureau of Immigration, para maka-secure siya ng Philippine passport. So, sana makahabol si Benny Boatwright. And, sa ngayon, no, mukhang 25 players mula dun sa 30 names ang pwedeng paghuhaanan na lamang ni Coach Tim Cohn. So, under Asian Games rules, only passports are required for eligibility regardless of when they were issued. Oh, kasi sa FIBA, 'di ba, para ma-consider ka na local player ng bansang paglalaruan mo, dapat by 16 years old meron ka ng passport ng bansa. Okay? And well, for the naturalized players natin, nandyan nga sina Brownlee, Benny Boatwright, Ange Kwame, si Malik Diouf, sa 3x3 po siya naka-line up. No, sayang din, no? Kasi sa 3x3, talaga kinuha si Boatwright. But we'll see kung anong pwedeng gawin tungkol dyan. Although si Malik Diouf ay kasama po ng Strong Group Athletics ngayon para sa kanilang magiging kampanya sa Jones Cup. So anyway, yan po yung mga developments. And ito yung mga pangalan na nandun sa 30 names ng na sinubmit ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Okay, so isa-isahin lang natin. Bukod dun sa mga nabanggit natin kanina, di ba? Yung mga nabanggit natin kanina, of course, sina Ange Kwame, sino pa ba? Teka lang. Ito, banggitin na natin. Si Ange Kwame, Kai Soto, nasa listahan. Junmar Fajardo, Quintin Meliora Brown, Brandon Bates, so kasama sa listahan niyan, si Justin Arana, AJ Edu, Brandon Ganuelas-Rosser, Mike Phillips, Justin Baltasar, Jason Perkins, Troy Rosario, Benny Boatwright, Justin Brownlee, Xavier Lucero, Jamie Malonzo, Kaylan Tiongson, Don Trolliano, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Cedric Bearfield, Jordan Heading, Chris Newsom, CJ Perez, Jeric Ahanmisi, Scotty Thompson, Adrian Nokum, Robert Bolick, RJ Abarrientos, and Juan Gomez de Liano. Oh, diba? Ang dami mga PBA players na included dito sa ating 30 names na sinubmit ng SBP at ni Coach Tim Cohn, no, dun sa Asian Games. From this list lamang kukunin yung magiging composition po ng ating Final 12 for the Aichi Nagoya Asian Games. Ayan, nako, nakasalalay sa kanilang mga balikat ang chance ng Pilipinas na madepensahan ang gintong medalyang nakuha ng Koponan noong 2023.
28: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Of course, mauuna po sa Asian Games yung FIBA World Cup Asian Qualifiers. So sa August 28 and August 30 ang mga laban natin. So, yung weekend na yan, ha? Paghandaan nyo na. Mall of Asia Arena kasi bukod sa laban ng Pilipinas, sabi lahat po ng mga games sa Group E, dito lalaruin sa ating bansa. So, available na yung tickets and supportahan po natin ang ating Giles Pilipinas men at yung iba pa ring mga teams, no? Eh, para maramdaman talaga nila yung passion natin sa sport na basketball. So, dun sa Asian qualifiers, dun pa naman makakapaglaro si na Dwight Ramos, si na AJ Edu, I think si Mike Phillips pwede pa rin dun. Kasi yung mga liga, no, sa KBL, sa B-League, dun sila magkakaroon ng break. No, dahil FIBA sanction tournament po. Definitely yung Asian qualifiers, kaya kailangan nilang mag-comply, no, na magkaroon ng break para i-land yung kanilang mga players sa national team. Pero yung Asian Games kasi hindi siya FIBA sanction tournament. Kaya hindi sila mandatory na magkaroon ng break or lull sa kani-kanilang mga liga. Unlike sa PBA, talagang commitment lang ng Philippine Basketball Association. Diba, na suportahan ang ating pambansang koponan. Kaya napakalaking sakripisyo. Pagkatapos po ng August 14 matches sa Governor's Cup, break na yung liga until October. Okay, hanggang sa matapos na yung Asian Games. Ang end po kasi ng Asian Games ay October 6, no? Or 7, mga around that time. So, by that time lang uli magre-resume ng aksyon ang Philippine Basketball Association. Okay, so yan po yung update natin sa panig naman ng Asian Games. H-O-O-K-T-A-L-K Talk. We have 10 minutes to go before 11 a.m. We'll take a break and then magbabalik pa tayo for more sports updates dito sa Hoop Talk.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Sports Radio, 918 AM.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
7: H-O-O-K-T-A-L-K
29: Talk.
15: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Bago tayo magpatuloy sa ating mga balitang basketball, maghatid lang tayo ng update sa laban ni Alex Ayala. Nasa third set na po ang anilang match So, ano na to, deciding third set na to. Nakuha ni Alex yung first set, 6-3, and then rumesbak si Cathy McNally, 7-5 sa second set. So, right now, ongoing yung third set, 3-1 ang score natin in favor of Alex Ayala. Okay, so we are hoping na ma-hurdle ni Alex itong si McNally para po umabante sa round of 16 nitong National Bank Open

0: Okay, we have a minute to go before 11 a.m. And magpapatuloy pa tayo sa second hour ng ating programang Hoop Talk, usapang PBA, SGA, no? Next week na rin po ang pagsalang sa aksyon ng Strong Group Athletics para sa kanilang three-peat aspirations dito sa Jones Cup na gaganapin sa Taiwan. So, meron din tayo mga panayam na nakalap sa mga players ng SGA. Abangan inyo sina Boban Marjanovic, Remy Martin. Ayan, no? Si Remy Martin may Philippine passport. Baka pwedeng humabol sa Gilas for Asian Games. Pero wala yung pangalan niya kasi dun sa 30 names, eh. And then, sino pa? Sina Will Navarro, no? Si William Navarro, si Matthew Wright, at sina DJ Fenner at iba pa. And before kasi yung SJ practice ng Phoenix Fuel Masters, kaya nakapanayam din natin briefly si Gian Mamuyak, ang pinakabagong miyembro ng Phoenix. So sa Sunday maghaharap ang Phoenix and rain or shine, di ba? Muling pagtatagpo ng bagong koponan ni Mamuyak at yung former team niya. So, mamaya po, ibahagi din namin sa inyo yung kanyang naging saloobin. So, abangan niyo po yan sa pagpapatuloy ng ating programa dito sa Sports Radio.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: If watching the games is not enough for you,
17: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK.
0: We have 6 minutes after 11 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. And muli, ako po si Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong araw po ng Sabado, August 8, 2026. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating mga balitang basketball, dito muna tayo sa balitang tennis. Ayan, ako, maganda ang tinatakbo ng laban ni Alex Ayala sa third set. Leading po siya 4-2. Okay, 4-2 sa 7th game, 40-30 ang score in favor of Alex. So, sana makalagpas siya dito. And if ever, aabante siya sa round of 16. So, ito po ay sa kasalukuyang nagaganap yung laban ni Alex Ayala kontra Cathy McNally sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Yan, quick update lang sa laban po ni Alex Ayala. Samantala, dumako na tayo sa mga balita natin sa PBA Governor's Cup. Nagpatuloy po ang mga aksyon last night at ginulat na lahat ang PBA, no? Ginulat ng Terra Firma Jeep ang lahat ng humarurot po ito sa 114-109 na tagumpay para i-derail at patirin ang NLEX Road Warriors. Erstwhile unbeaten team yung NLEX, pero nalasap na ng NLEX ang una nilang pagkatalo sa kamay nga po ng Terra Firma Jeep. So again, 114-109 na tagumpay yan. Tinanghal na player of the game, Maverick Ahanmisi. Nag-take charge sa endgame itong si Ahanmisi para nga po tulungan ng kanyang koponan na makuha ang tagumpay. 16 points, 10 assists, and 3 rebounds yung naging stat line nitong si Ahanmisi. Para nga po matagumpay nilang makamit ang unang panalo kontra dito sa NLEX Road Warriors. Kasi the previous time na nagharap ang Road Warriors at ang Jeep ay natalo yung Terra Firma by 1 point, no, nung nakaraang encounter nila. At least nakabawi na itong Terra Firma this time around against NLEX. At matamis pa ito kasi sila ang unang team na nakatalo dito sa namamayagpag at rumaratsyadang Road Warriors. So, ganun talaga 'di ba yung Jeep ang King of the Road? Kaya pinatunayan yan ng Terra Firma last night. No? Lamang pa yung NLEX ng 4 puntos, 109-105 with 3 minutes and 11 remaining sa ball game bago po nagpakawala ang jeep ng decisive run, no, para makuha yung panalo. Pinangunahan ni Jeo Chu yung rally with back-to-back baskets para po makatabla sila sa ball game with less than 2 minutes remaining sa laban. And then si Brent Paraiso nag-deliver din ng clutch shots niya sa closing stretch bago si Nelio Han ni Maverick Ahanmisi ang tagumpay sa pamamagitan ng split free throws, no, after sa foul na natamu niya kay Anthony Semerad. So, hindi na nakaporma yung Road Warriors eh sa final minutes ng ball game, no, kaya't nakaligtas itong Terra Firma kontra NLEX. Ayan. At aside from Maverick Ahanmisi na tinanghal na player of the game, pinaunahan po ni Justin Strings ang Terra Firma with 28 points, 11 rebounds, and 6 assists. Ba? Near triple-double performance yan sa import ng Terra Firma. Meron din siyang 2 blocks. And then si Wami Tiongson nagtala po ng 20 puntos. Si Brent Paraiso with 18. Bravo, JM Bravo, hatid ng 16 markers. Tapos yung 15 puntos nga ni Anmisi. And then Eriobu and Chu, tig 8 points. So the rest wala na mga puntos. Sa panig naman ng NLEX, Robert Bolick top scored with 20. And si JB Bahio also with 20 points. No, si Bayo, double-double, 20 points, 16 rebounds. Ha, si Dequan Jones naman, 19 markers ang naitala. Shawnee Winston had 16. And then si Gonzalez may 15 puntos. Gamboa 8, Alas 4, Nelly 3, Kapulong, and Valdez with 2 points each. But unfortunately for NLEX, hindi nila na diretso yung kanilang unbeaten run. No, kasi prior to this ball game, 6-0 ang record ng NLEX. And sa ikapitong laban, ayun, dun sila nadapa sa kamay ng Terra Firma. So, narito po ating ihahatid sa inyo yung naging post-game press conference courtesy of the Philippine Basketball Association sa winning team Terra Firma Jeep with Coach Ronald Tubid and Maverick Ahanmisi.
18: We really, really want it. Kasi the last few games na medyo bitin yung energy.
19: Coach, congratulations. Malaking isda itong binwit nyo. Gano'ng kalaking bagay ito sa kumpiyansa nyo, especially dun sa inaasam nyo na playoff spot?
18: Well, all of our games is medyo duluhan eh. So, we keep on sa mga players namin na if we compete, may chance talaga manalo eh. So, kumbaga, yung sayang, wala na yung tapos na eh. So, dito, matchup-wise, we can match up with the NLEX. So, we got lucky na yung lahat ng gusto namin gawin, nagawa namin. And, yung usually, third quarter, nagbuwa-baba kami. Pero ngayon, medyo we started strong third quarter and fourth quarter. So, probably yun, we're just lucky na na-shoot rin namin lahat and we play our hearts out, especially in defense. Kasi magaling. Same concept, halos same concept eh. So parang mirror namin yung NLEX eh.
19: Coach, you're now tied with Converge supports, but sila struggling sila. So kahit paano, nakahabol kayo. Gaano kalaking bagay yung mga next few games nyo, yun nga, sa playoff race?
18: Well, I think we go back to practice and yung may mga gusto pa kaming pagandahan yung yung nirerun namin eh. So probably yung sa Converge same thing rin kasi tamba kami, nakahabol lang. So ito yung magandang sa moral ng team eh. As long as we compete, as long as we work together as a team, offense and defense, I think we have a bigger chances to win.
19: Maba, the person you had a lot of close defeats, heartbreaking ones. How did that help you guys go into this game, especially with the game tied in the last minute?
20: I think it helped a lot. It was a learning progress for us. I think credit to the coaches. They've been helping us do like a lot of situational stuff at practice. I think that really helped us down the stretch today. So,
19: just thoughts on Brent hitting the crucial three-point play and his performance throughout the game.
20: Brent was big for us, man. Brent had a great game today. JM, credits to him too. They came in and when we coach was talking about before the game started, we really need guys on the bench to step up today. So I think he heard him.
21: Bob, good evening. Just your thoughts of going up against the duo of Deshaun and Robert Bolick, you and Wami Chongzhan.
20: Oh, it's a good battle. It's always fun. Those two guys are elite guards in this league, so we know the type of mentality we have to go through to beat them. So for me, it's a big win for us. It puts us in a standing where we're able to compete for a playoff spot.
21: Coach, ano lang, may nakita kami na si Brent Paraiso yung nag-huddle dun sa team during one timeout.
19: Well, ano yan, yun yung ano namin eh. Kasi we need to have a leader inside the court. So sometimes it's Brent, sometimes it's Kuya Mavs. It works.
22: Dahil dyan, nagpapasalamat po tayo kay Coach Ronald Tubid and Maverick Missy for your time. Terra Firma wins tonight. Congratulations. H-O-O-T-A-L-K
0: Talk. Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para sa napakinggan natin post-game presser with Coach Ronald Tubid ng Terra Firma and Maverick Ahanmisi. Ayan, collective effort para sa Jeep upang mapatumba itong NLEX Road Warriors. Biruin nyo, 6 straight games yon na mamayagpag with their new head coach, Jimmy Alapag. Unang koponan na nakapagpatumba sa NLEX ay Terra Firma. Samantala, sa isa pa nating ball game, sa Ninoy Aquino Stadium pa rin po, ang Magnolia Chicken Timplados Hot Shots nanalo kontra Meralco Bolts 105-88. Parang lopsided yung labanan. Pero wag kayo, after the third quarter of action, 1 point lang lamang ng ano, ng I think Magnolia, no, sa Meralco Bolts, and nagkaroon ng delay sa ball game. So meron tumutulong part dun sa ano eh, Ninoy Aquino Stadium. Malakas ang pag-ulan kagabi. And before the fourth quarter started, merong nakitang part dun sa may harap ng bench ng Magnolia na yun nga po, may tulo. Kaya nahinto yung laban and pinahupa muna yata yung ulan or ewan ko kung anong ginawa nilang ano dun, resolution kasi ang hirap din. No? Tumagal ng 40 minutes yung break. Yung delay ng pag-resume ng aksyon. Kung umabot nga raw ng isang oras yung delay, I think i-re-resked na lang yun. Yung fourth quarter na lang na laban ng Magnolia and ng Meralco Bolts. Pero hindi naman umabot ng 1 hour. So, nag-resume din yung match. Kaya lang talagang ginabi sila ng husto. Dahil sa malakas na naging pag-ulan at yun nga po yung naging tulo dun sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. So pagdating ng fourth quarter, ayun na, dun na bumulusok yung Magnolia. Buti nakapag-stay sila ng kondisyon, no? Hirap din kasi noon, parang yung momentum mo nabasag. Kailangan mag-warm up uli yung mga players. Bagong araw nag-resume yung match, no, na-assess na nila na pwede nang ituloy yung laban, okay na, hindi na magiging detrimental yung kung ano bang challenge dun sa venue, dun sa tulo ng ulan. Nagkaroon ng decision si Commissioner Willie Marshall na yun nga, magkaroon muna ng 7-minute na warm-up yung mga players bago mag-resume. And fourth quarter of action na lang eh. yung kanilang kailangan bunuin. And sa fourth period, dito na bumulusok ang Magnolia. No, 35 big points po ang kanilang naitala para kunin ang 105-88 lopsided victory against Meralco Bolts. So, yung pagsisimula nga po ng fourth quarter na delay, but nakagawa pa rin ng paraan ng Magnolia na hindi, diba, mawala yung kanilang momentum dun sa final quarter. So, na-outscore ng Hot Shots ang Bolts 35-18 sa fourth quarter para maselyuhan ang panalo. Pinangunahan po ni Ian Sanggalang ang Magnolia, tinanghal siyang player of the game sa kanyang 10 points, 6 rebounds, and 1 assist. Top scorer actually ng Hot Shots ay si Buffen, no? KJ Buffen, ang kanilang reinforcement, naka 27 markers itong si Buffen. Samantala si Jerome Lastimosa naman ang leading local top scorer with 17 points. So 11 of that 17 points ginawa ni Lastimosa sa fourth period. So at least, 'di ba, itong Magnolia, sabi ko nga nung Huwebes, Magnolia Meralco, labanan 'to ng mga teams na nasa ilalim ng Group B. Ano kayang koponan ng aangat? So nakagawa ng paraan ang Hot Shots para makaangat sa standings ng PBA with this victory. So sa panig naman po ng Meralco, si Antonio Hester ang top scorer with 24 points habang si Jason Brickman ay nag-ambag ng 19 markers. So pakinggan naman natin yung saloobin ng Magnolia Hot Shots with Coach L.A. Tenorio and Ian Sanggalang.
1: Congratulations, Coach L.A. How was that delay from your point of view, and how did you use it to adjust defensively to create separation in the fourth?
2: No, first of all, no. I just want to personally dedicate this win to my guy in Ginebra who passed away, kay Christian Galilan. He's my isa sa mga nag-alaga sa akin yun when I was in Ginebra. Hindi ako noon, even my family, my parents, no. So I want to personally dedicate this win. Hiningi ko sa kanya to kagabi. Sabi ko, hindi lang sana sa Ginebra, sana kami. But to answer your question, no, tama yung sinabi ni Ian. I just reminded them that whoever comes out dito sa fourth quarter na to with this long break, na aggressive and to get momentum on stops, getting the stops, malaki yung chance na makuha tong game na to. So, I was worried, honestly, kasi we had a good run end of the third quarter and then all of a sudden, stop. No, so, akala ko talaga, really, yung momentum natigil and then malaking bagay for them kasi nakapahinga. But it turns out, you know, my players responded not only this fourth quarter but the whole game. No, I challenged them again, just like last game. No, I challenged them again that this game, I have to give them pressure again. No, it's a must win for us. It's a must win for us. Well, sana namin sayangin yung panalo namin last game sa Ginebra. And we know that Meralco will really come out stronger and desperate to get this win. I told them, I know them really well. You know, Meralco is very relentless. They will not just give it to you because they have depleted lineup or maraming galing injury sa kanila. No. They're vets, they're very well coached. No? Siyempre, yung mga vets na nandun, yung leaders nila na nandun. So, I know. So, I reminded them. And again, I just have to give credit to my players that they responded again in this game. Okay.
1: Thank you, Coach L.A. That is it for me. We're opening the floor to the media.
3: Ian, congratulations. Ian, parang sa lahat ng panalo ng Magnolia, talagang maganda yung nilalaro mo. May bang parang resurgence sa laro mo? Kaya ganun yung pinapakita mo, especially tonight?
23: For me, no, wala naman talagang special sa nilalaro ko. Nag-start lang talaga ako maglaro ng defense. Kinukuha ko yung parang yung momentum ko doon, every time na ipasokan ni coach, syempre, kailangan ko ibigay talaga lahat doon sa depensa para mag-stay ako sa loob ng court. Na, you know, na lahat ng kaya kong gawin, lahat ng kaya kong maitulong sa team. So, binibigay ko para makastop ako. And yung opensa, wala. Ano na lang sa akin yun, parang darating na lang yun. So, hindi ko na inisip yun. Para sa akin, start talaga on defense.
22: Ian, first back-to-back wins nyo this conference. Malaking resulta to sa inyo kasi kung nabigo man kayo ngayong gabi, baka bumagsak kayo. Pero ngayon, nasa tied kayo with Blackwater for third with a 3-3 record.
23: Yes, ano, malaking bagay sa amin to, no? But wala pa to, no? Parang hindi pa tapos. Madami pa kaming lalaruin. Ngayon, nasa magandang spot kami. Pero hindi pa yung ano to, parang kailangan pa naming manalo sa mga susunod naming laban para mas umangat pa kami. Nakakuha kami ng dalawa, subukan namin makakuha ng tatlo.
22: Coach, bukod kay Ian, maganda yung nilaro ni Jerome Lastimosa. May times na si Jerome talaga may moments siya na no, good and bad, but tonight talagang pakita siya. How happy are you with the way delivered for you?
2: Well, I'm definitely happy with Jerome, no? How he played today. I think more than his offense, yung offense niya. Tsaka si Jerome, buti nag-respond. Alam ng mga player, siya madalas kong pagalitan. Siya madalas kong pagalitan because I know yung kaya niyang gawin sa team na to. No? Kaya sabi ko sa kanya, it's his responsibility now, no? Para matuto siya. No, may mangyari sa team, sa loob ng court, or wala, siya ang papagalitan ko. So nagre-respond naman yung bata. But again, what I like about Jerome is he's a listener. He's a good student to the game, no? Na ginagawa niya talaga yung mga sinasabi naming coaches, lalo-lalo na ako. No? So, siya tinututuan ko rin, isa sa mga tinututuan ko si Jerome because I know that he can be special, especially on this team, no? No.
5: Coach, good evening. Evening. May concern ka ba na baka hindi na matuloy yung laro and baka maging parang Alex Iya lang yung Meral kung makabalik and talunin kayo?
2: Oo nga eh. Actually, naisip ko na yun. Nagtanong na ako kung ano mangyayari, kailan ang laro, ano mangyayari. Yung pala, itutuloy talaga same time, same score, ganun lang, pero 12 minutes lang. So parang hirap, medyo, again, honestly, nag-worry ako. But again, that's beyond our control, di ba? Malay mo naman, maging Alex Iyala din, di ba? Kahit nagpahinga, nanalo pa rin, di ba? So, again, I just have to give credit dun sa mga players. They really responded, especially sa mga practices namin. Medyo nagiging strict ako sa kanila with regards with our fundamentals and defense and especially on our offense. So, nag-respond naman sila. So hopefully, again, katulad sabi ni Ian, as of now, kami may hawak ng destiny namin, no? Kaya kailangan every practice, every win, every game is very important for us right now. It's a playoff game for us.
22: Ian, sa inyong mga players, paano dinil yun, yung delay?
23: Ano?
22: Paano dinil yun, yung delay kanina?
23: Yun nga, sobrang tagal talaga eh, no? Nung delay, parang natuyo kami, pero yun nga, pinag-usapan nga namin nung malapit na maging okay yung court. Talagang kailangan namin magkaroon ng good start. Sakit namin yun eh. Lalo na pag galing kami ng third quarter, ng second half. So kailangan talaga buhayin namin yung sarili namin going to the fourth quarter. Lalo na pag galing kami ng malamig kami. So pinush talaga namin yung sarili namin kasi gusto talaga namin manalo ngayong gabi. So pinakita talaga namin, mas gusto namin manalo.
22: Coach, last na lang.
2: Sige lang.
22: Your last game before the break is Phoenix, so big game para magkaroon ng momentum habang magpapahinga kayo na matagal.
2: Well, honestly, syempre we want to win. Definitely we will prepare against Phoenix, but di ba kami nananalo sa Phoenix, no? So I think that's enough motivation for us going into this game, no? So but it's gonna be, again, it's not gonna be easy. Phoenix is now in good hands with Coach Charles, and players are really responding well. They had good import. So let's see. I haven't thought about it, but we'll prepare these practices, and I know we'll definitely be ready. We'll be ready.
6: Hootalk.
0: Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa post-game presser na yan with Coach L.A. Tenorio and Ian Sanggalang. Ayan, nag-worry daw si Coach L.A. kung sakasakali, di ba, na baka ma-postpone yung laban at maririsked ng ibang araw. 12 minutes na lang yun eh, fourth quarter na lang. So, na-rain delay. Delayed yung match na yan. Sabi nga ni Remy Romualdo, akala ko sa tennis lang may rain stoppage ng games. But only in the Philippines, may delay din sa game ng PBA pa. Lakas talaga ni Alex kahit sa basketball. Oo nga, Remire. And speaking of, Alex Ayala, eto na, update natin sa laban niya kontra Cathy McNally. Nanalo na po siya sa kanilang match against sa kanyang match kontra Cathy McNally, 6-3, 5-7, 6-4. So katatapos lamang po niyan kani-kanina yung round of 32 action ni Alex Ayala sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Ayan, congratulations. Buti nakabalik sa third set si Alex para kunin ang panalo. And with that, pasok na siya sa round of 16. Tinitingnan ko kung sino yung makakalaban niya eh, sa round of 16. Sa bracket niya, okay, nandun kasi sa bracket niya, kung sino man yung mag-e-emerge dito kina Bencic, Shera Solana, Sloan Stephens, no, Taylor Townsend, Teresa Valentova, and si Vuskova, Marie Vuskova. So hindi ko kasi nakuha yung mga winners nung round of, baka meron pa rin ongoing pa yung ibang mga laban. So anyone of that names yung pwedeng makaharap ni Alex sa susunod po niyang laban dito nga sa National Bank Open. Okay, so right now wala pa kasing, syempre katatapos lang nung laban ni Alex eh. And we will await her next opponent. No, dun sa doubles kasi out na rin sila sa action ni Venus Williams. So at least makakapag-focus na siya, no, dito sa National Bank Open Women's Singles Competition, WTA 1000 po ito. And if maganda uli yung kanyang performance, diba, mas tataas ang kanyang ranking. Right now, nasa world number 20 na itong si Alex Ayala. We have 32 minutes after 11 a.m. We'll take a break and then silipin natin yung mga susunod na laban po sa PBA sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
26: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
27: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
26: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
27: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
26: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
28: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa,
4: madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: Sports Radio 918 AM.
12: H-O-O-K-T-A-L-K.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. After last night's ball games, ito ngayon yung standings natin sa PBA. So sa Group A action, may dungis na kartada ng NLEX. 6-1 ang record pero nasa ibabaw pa rin sila ng aksyon. And then San Miguel Beermen with 5 wins, 2 losses, TNT 3-3. Samantala, Converge and Terra Firma Jeep pareho ng may 3 panalo at tig-4 na talo. Macau Giant Pandas and Titan Ultra magkasosyo naman sa ilalim with identical 2 wins and 5 setbacks. Samantala sa Group B, Rain or Shine and Phoenix kapwa may 4 na panalo at tig-2 talo, followed by Blackwater Bossing and Magnolia. Pareho namang may 3 wins and 3 losses. Barangay Ginebra, 2-3. And Meralco Bolts, 2 wins and 5 setbacks. Ngayong araw pong ito, meron tayong mga ball games. Magpapatuloy ang mga labanan sa Inares Center sa Montalban. 5:15 PM, haharap po ang TNT Tropang 5G kontra Titan Ultra Giant Risers. And sa main game at 7:30 PM, Macau Giant Pandas will go up against San Miguel Beermen. Samantala, bukas, ito naman yung schedule natin at nakatakda po sa Ninoy Aquino Stadium yung mga games natin for tomorrow. Doubleheader yan. Unang aksyon at 5:15 PM, Phoenix will go up against Rain or Shine. So, labanan to para sa top spot ng Group B action. And then at 7:30 PM, Barangay Ginebra will go up against Blackwater Bossing. Ayun, so maghaharap ang Phoenix and Rain or Shine tomorrow sa unang laro. Ano kaya ang nasa isipan ng Phoenix Fuel Masters? No, kasi they lost nung huli nilang laban, 'di ba, sa Blackwater Bossing. Eager to bounce back ang Phoenix, but they will face Rain or Shine El Lasso Painters. So, kahapon po nakaugnayan natin ang isa sa mga pinakabagong miyembro ng Phoenix Fuel Masters, si Gian Mamuyak, na dating naglaro sa Rain or Shine. So, kinamusta natin siya at narito po ang ating naging panayam.
13: Well, Masters, Gian, kamusta na?
14: Hello.
13: Kamusta yung transition, of course, from Rain or Shine to Phoenix?
14: Yes, they welcomed me with open arms naman lahat po. I received a warm welcome from everybody, from the management, to the coaches, to the players, lahat naman sila. Sobrang warm yung pag-welcome sa akin. And they're really guiding me hanggang ngayon kasi medyo nangangapa pa. Nahirap naman talaga mag-grasp yung system eh. So, but they've been kind, they've been great in helping in terms of helping me catch up on that.
0: So, ang Phoenix Fuel Masters is on top of your group, no, with Rain or Shine, if
14: yes.
0: I'm not mistaken. Okay, so how are you dealing with, of course, the challenge and to maintain that spot right now?
14: We're taking it one game at a time po. And syempre, next game is important, lalo na galing kami sa talo. So, we have to win the next game kasi medyo importante ang every win this conference and this group. So, ayun, hopefully we get to bounce back on Sunday against Rain or Shine. So, battle for first game.
0: Okay. First time ba ito makakarap o second time?
14: Second time na po. Yes, second time. First time tinalo nila kami, so hopefully kami naman na manalo.
0: Okay. So, kamusta naman yung first time na nagharap yung team mo ngayon at saka former team mo noon?
14: Well, syempre, malungkot po kasi talo kami. pero outside of the court, usual, kasi naman ako na hindi nagbago yung pagtrato sa akin ng mga tao dun sa Rain or Shine. So, ayun. So, ayun. Ayun.
0: Pansin namin mag-training before SK. May any chance ba in the past games nakapag-sulap kayo with you?
14: Wala po. Wala kasi ongoing yung conference eh. So wala namang nangyayaring tune-up
0: din. Pero kanina si Boban din, medyo nakapag-picture ka,
14: nakapag- Sobrang bayit, sobrang bayit. And syempre, NBA player yan eh. So minsan mo lang makikita yan. So, ayun. We grabbed the chance na nakapag-picture.
0: Ayun, second round na din sa PBA. Second round. Ano pa
14: yung mga kailangan
0: po yung kailangan
14: sa
0: you guys are top of the table tapos ano ba?
14: Makalaban
0: niyo pa ulit yung
14: Rainer
0: Shine sa
14: next
0: encounter.
14: Ayun, we just have to focus on us. Yung mga turnovers namin, decision making namin, the end of the games. We have to be better. Just be better and get better as a team. Yeah.
0: Mensahe mo naman sa mga fans mo na of course dati Rainer Shine ngayon Phoenix Fuel Masters
14: Ayan, thank you sa support. Sana patuloy niyo kami supportahan, lalo na sa new team ko sa Phoenix Fuel Masters and hopefully kita-kita tayo sa games.
0: Thank you
14: po.
12: H-O-O-P-T-A-L-K
0: Talk. Maraming salamat kay Gian Mamuyak. Ayan, masaya siya at hindi naman nagbago raw yung pagtrato sa kanya ng mga dati niyang ka-teammate, no, nung unang nagharap yung Rain or Shine at saka yung Fuel Masters. Pero bukas, galit-galit uli muna. Kasi kailangang makuha yung top spot sa Group B. Liderato ang paglalabanan ng Rain or Shine at ng Phoenix Fuel Masters. So, aabangan natin yan, no, sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup. Okay? Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Si Sir Alfred Bayani, sabi niya, good morning, Ma'am Ria, watching at Santo Domingo, Nueva Ecija. Uy, sana maganda panahon sa inyo dyan. Maraming salamat po sa Sir Alfred Bayani. Ganun din, happy viewing kay Julian Lapid na nakasubaybay sa magiging three-peat aspirations ng Strong Group Athletics. And again, good morning din kay Remir Romualdo. Speaking of SGA, sa ating pagbabalik, ibabahagi po namin sa inyo ilan sa mga nakalap nating interviews with the team. Kahapon po, bumisita tayo sa ensayo nila at nakita natin, napakalakas ng koponan. Nandyan si Boban Marjanovic, tapos may Malik Diouf ka pa. Meron ka pang Isaiah Pinheiro, no, Puerto Rican na reinforcement din nila. Tapos nagbabalik si Natajuan Aji, sino pa ba? Sina Dave and Sean Ildefonso, si Matthew Wright, Remy Martin, first time yan na maglalaro with a Philippine team, no, Philippine-based team. So alamin natin mamaya yung kanilang mga saloobin sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo
15: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Pinalakas, pinalawak.
28: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
25: Sports Radio Radyo Pilipinas World League Service.
29: Ang taginting ng FM
25: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak,
25: mas maraming mararating
29: at mas maraming maaabot ng impormasyon
25: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
30: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
28: Di papahuli
25: sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Sports Radio 918.
29: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
28: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM collab
25: sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
31: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Boban, you're close with Luka Doncic. Your thoughts about him leading the new Lakers roster?
1: I don't know about that, but you know, like, I know he's he'll be good if they have him, and they mean, like, this team will be good. Of course, like, they're missing LeBron, but you know, like, sometimes you need to get, like, a team, stick together and play like a team, because this is, like, all about basketball, a team sport, and all pieces matter.
0: Of course, you played with the 76ers. Any advice you would like to give to Joel Embiid now that he's teammates with LeBron?
1: I think Joel Embiid was MVP. I mean, like, he already know what he needed to do.
0: In terms of LeBron, any advice to him in terms of the Philadelphia fans?
1: The fans is really, it's really good. I really had a great time there. Like, they're really passionate about basketball, they're really passionate about sport, they're really passionate about the city. And they play better and better every single time. They have a young group of people and really experienced group of people, and they match it together.
2: Well, what would you give the advice to anyone who's aiming to get into the NBA in the future?
1: To be in NBA. I think for us, everybody goal to be in NBA, but I think, like, the goal is, like, just to be the best person yourself. Like, sometimes you cannot make it to NBA, but they don't need to stop you. Like, that don't need to stop you, because I didn't draft it and I still make it to NBA. They mean, like, it's never late to start to work on yourself. Not just about basketball, same like education-wise. And I think the both ways you need to be focused on that, and to spend time on your work, and of course, like, to wish you can make it, and to wish to put the goals, like, high to you can reach them.
3: You mentioned the fans, Boban. You know, the Filipinos love basketball. Any message to them?
1: They I love them a lot. You know, like, I get a lot of message. I get a lot of love outside, not just on the court, outside, like, on the street, on the mall, and it was like. And people, almost everybody know my name, but it's really like a big love for me, and for all this respect, and that's mean I do a great job on and off the court, and I really respect that, a lot of love for that.
4: Boban, would you be interested in playing in the NBA as a name
1: for you? I don't know, I guess they have size rules, I guess I'm not fit there. Huh?
4: I think the size rule is no more.
1: I know, it's a kidding, but I heard they have size rule. And of course, I don't know. I didn't think that way. First, like, focus on this tournament. After that, we talk later about everything else. Thank you, guys.
5: Maraming salamat. Ayan po si Boban Marjanovic ng Strong Group Athletics Pilipinas and si Coach Charles Liu. So, good luck sa buong koponan, and antabayanan nyo po sa mga social media accounts ng Sports Radio yung iba pa mga interviews, and of course sa mga susunod nating programa. May mga interview pa kay Remy Martin, kay Matthew Wright, kay DJ Fenner, kay William Navarro. So, para malaman din natin yung kanilang saloobin. Going into the William Jones Cup, lalo pa na sila'y nagtatangka ng ikatlong sunod na titulo dito sa torneo. So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. Until next week, muli ako po si Ria Arevalo. Happy weekend sa ating lahat.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 pesos sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: Press Start Pilipinas, ang first ever esports program sa radio.
0: Godlike! Pagdating sa balitaang esports, maaksyong mga updates at latest happening, tututukan! Bawat nerf, bawat buff, bawat revamp, hindi bibitawan. Triple kill! Hindi papahuli pagdating sa usapang esports. Press Start Pilipinas! Tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Welcome mga brad sa panibagong episode ng Press Start Pilipinas. Siyempre ang podcast kung saan pinag-uusapan natin hindi lamang kung ano-anong laro ang maganda, kundi siyempre kung saan papunta yung buong ano, yung buong gaming industry. So again, Lawrence Tanho ako mga brad ang inyong makakasama up until 1 in the afternoon tayo ngayong araw. Ang topic natin, aba, medyo ano to, mabigat to ha. Ito yung isa sa mga pinakamasakit na pwedeng pagbabago dito po sa ating industriya o dito sa ating gaming industry. Ang topic natin ngayong araw ay yung sa kasaysayan ng console gaming. Ito po yung ano, tuluyang pagkawala ng physical game desk sa PlayStation mga brad. Masakit 'yan at kumbaga kailangan nating ano, kailangan nating linawin agad. Hindi lamang po ito ano, hindi lamang po ito rumor or chismis. Ito po ano, talagang official na inanunsyo ng Sony Interactive Entertainment sina simula January 2028, ititigil na po nito ang paggawa ng mga physical discs para po sa lahat ng bagong larong ilalabas sa PlayStation console. So well, sa PlayStation pa lang naman ito. Ano ho? Pero ito na po yung kanilang official announcement. Hindi ito kumbaga ugong-ugong lang, nang galing na po mismo kay Sony doon sa gumagawa ng PlayStation yung ano, yung anunsyo. Ang mga larong nailabas bago yung petsang January 2028, hindi naman apektado. Pero yung mga bagong i-release pagkatapos po nung nasabing petsa, eh magiging digital na lamang. Oh, ibig sabihin, mga brad, mga kalaro, maaring may mabili ka pang ano, may mabili ka pa rin game sa isang physical store, pero posibleng digital code na lamang yung nasa loob ng kahon. So ibig sabihin, instead of CD, wala ka ng ano, wala ka ng actual CD o yung disc na makikitang ipapasok sa console na pwede mong ipahiram sa kaibigan mo, ibenta o itago bilang part ng ano, ng collection mo, code na lang. Malaking bagay ito ha, dahil ano, ilang dekada rin nating naging bahagi ng part ng console gaming yung physical games. 'Di ba? Naalala niyo nung panahon na pumunta tayo sa mall, tumitingin ka sa mga game covers, nagbabasa ka ng description sa likod ng kahon at pinag-iipunan mo yung isang laro. Pagkatapos nating matapos or di kaya either magsawa ka, nakumpleto mo or hindi mo lang trip, pwede nating ipahiram sa kapatid, makipagpalitan sa kaibigan, trade-in, or yung isa sa pinakamalaking siguro dahilan kung bakit ginagawa to, yung second-hand industry mga brad. Siyempre, binibenta natin yan, di ba? Sa digital-only system, lahat ng yun halos mawawala na, di ba? Kapag digital ang binili mong laro, hindi mo talaga yun basically owned or hindi mo pagmamayari. Yung mismong game file kasi sa traditional na kahulugan, 'di ba? Ang binibili mo yung license para ma-access yung laro sa ilalim ng yung account. At ito ay siyempre, kumbaga alinsunod to dun sa ano, sa kondisyon ng platform, 'di ba? Kapag naban ang account mo, nagkaroon ka ng problema sa region, nawalan ka ng access online ng access sa online store, o di kaya naman tuluyang ano, isinara yung kanilang services, pagkalipas ng ilang taon or couple of years, maaaring maging komplikado na brad yung pag-access mo sa binili mong laro. Yun yung hindi maganda at personally ayoko dito sa tinatawag nating digital games. Pero ano, ang ano dito kasi hindi ibig sabihin na bigla na lamang ano ha. Hindi, I mean, sa digital games hindi siya ibig sabihin mawawala agad. Karaniwan namang maaaring i-download muli yung ano, yung mga larong nabili na. Ngunit ang problema brad, ipinapakita lang nito na mas nakadepende na ang consumer doon sa desisyon at infrastruktura or yung mismong mismong may-ari ng platform or yung platform holder. Diba? Sa physical game kasi, mayroon kang disk na pwede mong hawakan. Sa digital game, umaasa ka lang sa account, server, internet connection, tsaka siya sa digital storefront. So, yun yung problema dyan. Yung sinasabi natin, pwedeng magsara. For example, digital games or tinitigilan nila yung support. Alam mo yun, hindi mo na, kumbaga hindi mo technically hawak yung laro itself. You just have the access to play it. But the moment na tinigil nila, let's say, support sa laro or wala ka ng access doon, let's say, na-hack yung account mo, wala na rin yung mga games mo. Hindi tulad nung physical game, literal na hawak mo talaga yung mismong game. Pwede mong ipahiram, pwede mong gamitin, pwede mong isa sa pinaka-ayokong or pinaka-masakit dito yung collection. Diba? Yung collection mo na nandun. Tapos, aray, nako talaga naman, Diyos me. Ang tanong ngayon, bakit ba ginagawa ito ni Sony? Well, ako personal tingin ko, simple ang pangunahing dahilan dyan. Negosyo, Brad. Siyempre, business yan eh. Diba? Mas mura ang digital distribution. Wala kang gagawing disk o yung manufacturing ng disk. Walang plastic case. Walang physical shipping. At siyempre, mas mababa ang gastos sa inventory. Diba? Wala rin unsold stocks na kailangan i-discount o ibalik sa publisher. Diba? So, for example, nakagawa ka ng game, yun na yun. Wala ka nang kailangan ano, wala kang kailangan isipin na ipapublish mo ganun or kailangan may copies pa ng ganyan, di ba? Walang inventory basically. Mas kontrolado rin ni platform holder yung presyo ng laro. Kasi di ba, sa physical market, may competition ng iba't ibang retailers. Maaring mag-sale ang isang tindahan, tapos may second-hand market pa, may trade-in pa. May pagkakataon din ng consumer, syempre na bumili na mas murang pre-owned copy, 'di ba? Yun yung ano eh. Well, basically second hand 'yun, yung pre-owned, 'di ba? Pre-love kung tawagin. So sa digital only ecosystem, iisang pangunahing tindahan lamang 'yung pupuntahan, yung official PlayStation Store. Kapag walang sale, wala kang ibang papagpipilian. Hindi ka maaaring pumunta sa ibang tindahan at bumili ng second-hand digital copy. Walang ganun, boy. Hindi mo rin may bibenta yung larong natapos mo na para pambili ng susunod. Diba? May mga ganun eh, na hindi sila into collections of games. Ang gusto nila, matapos to, malaro to, then after that, benta. Kahit lalugi ng 500 pesos or 1,000, kung let's say nabili ng 3,000 yan, benta ng 1,500 or 2,000, mabilis na yan. Kasi malalaro mo na eh. Hindi naman, kumbaga, pag nalaro mo naman yung game, as long as iningatan mo, hindi yan ano, hindi yan, tawag ito, hindi yan na masisira or walang mababago pag second hand. Kunyari, hindi yan tulad ng sakyan na kakabahan ka kung ilang mileage na ganun, wala. Titignan mo lang yan, kung may gas-gas, syempre, mostly wala naman lalo kung natapos agad. O diba, kung maingat naman yung naglalaro, tsaka talagang sanay siya sa ganun, hindi siya something na alarming ba sa mga ganyang bagay. Kaya naman, yun nga, dito, mas kontrolado. So, imagine mo, naglaro ka, let's say, ng game 1, tapos itong si game 1, natapos mo na. Since digital copy na siya, hindi mo na siya pwedeng ibenta. Di ba? Unlike yung may physical disc, pwede mong ibenta yon sa halip ngayon na kumita si platform, let's say si PlayStation Store, hindi na siya kikita kasi ibenta lang ni Gamer 1 yung game 1, yung game niya kay Gamer 2, 'di ba? So yun yung ano doon, yun yung tingin kong part doon. Mas ano, mas kikita si ano, si PlayStation platform kasi lahat nga sa kanya na bibili, 'di ba? So walang ano, walang kumbaga kontrolado na talaga. Posibleng ano, dito posibleng magkaroon ng ano, nung tinatawag na pinakamalaking epekto sa gaming market. 'Di ba? Una, yung mababawasan or yung tuluyang mawawala ng second hand game industry. Maraming gamers lalo sa mga bansang mataas ang presyo ng games kumpara sa karaniwang kita nila. For example, sa Pilipinas, yung umaasa sa used games, bumibili sila ng ano, ng mga pre-owned copy. Tapos ang laro, bibenta ulit nila. Yung binabanggit ko kanina, 'di ba? Kapag digital only na, bawat manlalaro or yung gamer ay kailangan bumili ng sarili nilang license. Maganda to para sa mga publishers dahil walang second hand sale na hindi nila pagkakakitaan, pero mas mabigat ito para sa mga consumer, syempre. Pangalawa, maapektuhan din yung mga game retailers. Syempre, hindi lang kumbaga hindi lang games ang kanilang binebenta, 'di ba? Nadadala rin ng customers sa tindahan ng physical games kapag bumili ng bumili ka ng disc. Baka bumili ka rin ng controller, ng headset, collectibles or gaming chairs. Kumbaga, meron pang ano eh, kumbaga hindi lang games ang binibili mo pag nagpunta ka ng physical store. Tsaka ako personally, 'di ba, parang isa 'yun sa mga ano mo, isa 'yung sa mga tinitingnan mo eh, parang kaya ka nandoon sa let's say sa mga gaming store o pangalanan natin, 'yang Data Blitz, Game Extreme, dati Game One, mga ganyan. So 'yun 'yung mga pinupunta mo, 'yung mga games talaga, ano pong bago nyo, ganyan. Meron na kayong ganto, ganun. 'Di ba? 'Yun 'yung kumbaga exciting part ba, which is mawawala, 'di ba? 'Yun 'yung malungkot na part doon. Kung mawawala 'yung physical games, sa pipilitan 'yung mga tindahan na mas umasa sa mga consoles, accessories, merchandise, digital codes, 'yung maliliit na independent game shops na maaaring unang makaramdam ng epekto nitong ano, nitong pagkawala ng tinatawag nating physical games, mga brad. Kung mawawala rin yung ano, yung ikatlo pang dahilan, mas magiging mahalaga yung storage natin ngayon. Hindi pa natin napag-uusapan yung storage. Hindi ko nabanggit kanina yung storage eh. Kung digital only yung lahat ng games natin, kailangan nating mag-download ng malaking game files. Maraming modern AAA games kasi yung lumalagpas lang sa isang daang gigabytes o 100 GB. Kapag maliit ang storage ng console mo, mapipilitan kang mag-delete or mag-download na lang ng uli o bumili ng karagdagang SSD, 'di ba? Storage. So, halimbawa, let's say nagtitipid ka, download, delete ka na lang. Delete ka tapos re-download na lang ulit pag yung gusto mo nang laruin. Eh minsan nakakatamad maglaro kapag alam mo magda-download ka. Kung sana ako napakabilis ng internet natin, syempre hindi. So, mabagal yung internet mo, gusto mong laruin, hindi mo malaro dahil hindi pa naka-download ulit. So, another option is expand your storage, 'di ba? Bumili ka ng bagong SSD. At para sa mga lugar naman na mabagal o mahal yung internet, syempre hindi simpleng convenience yung pag, yun nga, binabangin ko, hindi convenient yung pag-download ng isang 100 gig na laro. For example, ako, isa sa na-experience ko, every time na gusto ko maglaro ng GTA, ano eh, nabuburyong ako sa pagtagal ng pag-download. So, pag talagang kating-kating ako maglaro ng GTA, iiwanan ko na yung PlayStation or yung Steam Deck or whatnot na nagda-download nung game na yon. Ang hirap, ang tagal kasi, nakakabagot, di ba? So, yung isa sa mga problema ng digital games. Fourth, yung effect naman nito sa game preservation. Sa physical disc kasi, mga brad, hindi lang perfectong solusyon. May mga disc na kulang ang laman at kailangan pa rin ng ano, magmamalaking update. May mga larong halos installer lang yung nasa disc, 'di ba? Pero kahit paano, may physical record na umiiral. Pwede mong kolektahin, i-archive. Syempre pag-aralan din yung susunod na para pag-aralan din ng ano ng next gen, 'di ba? Ng next generation. Sa digital only feature o future, mas nakadepende yung preservation sa servers kasi nandun syempre yung mga games eh. Yung right holders at willingness ng kumpanya na panatilihing available yung lumang software. Pag dineside nila na ayoko na, wag na natin gawin to, wag nating support to, tanggal natin yung support sa laro na to, babay ka na, kahit nabili mo yan. Diba? So meron ko nabasa one time na dinelete or nagka-problem yung account niya na mayroong sangkaterbang Steam games. Sa Steam, alam nyo naman, digital lang yan eh. So, nagka-problem yung kanyang account, nabura. Eh, 10 years siya ng account yun. So, parang imagine mo lahat ng pera mo doon napunta, nabura lang. Diba? For some reason, huwag natin ba na yun yung reason. Pero the point na nabura yung account mo. Diba? Let's say, mistakenly, nabura. Imagine yung problema nun, Diyos ko. Paano mo ibabalik, diba? Let's say may ibabalik naman, pero point is, sangkaterbang proseso, for sure, bago maibalik yung ganong klase ng ano ng sistema. Kaya ano, kaya masakit yung ganito. May magandang yung ganyan. Although syempre, sabi nga may magandang bahagi rin naman yung kumbaga digital gaming, di ba? Una, hindi mo kailangan pumila, syempre. Pag bibili ka ng games o yung maghintay ka ng delivery, maaari ka rin syempre mag-preload at maglaro ng mismong game sa mismong release day kung atat na atat ka, di ba? Hindi rin may sira o yung mawawala yung disk. Hindi mo rin kailangan magpalit ng disk kapag lumilipat ng laro, di ba? Yung mga uso dati, PlayStation, disk 1, disk 2, di ba? Mas marami rin modern gamers, mas convenient talaga yung digital ano library para sa mga maraming modern gamers. Kasi nga, nandyan eh, easy access, di ba? Ako sa, nararamdaman ko yan sa Steam. Kasi alam mo, meron akong Steam, meron akong PlayStation 5. So, kumbaga, ramdam ko yung, kumbaga, flexibility ng Steam. Di ba? Kaya lang, syempre, maraming factors yan eh. Mamaya, or next time, pag-usapan natin yung ano, yung accessibility ng Steam, ng PlayStation, ganun. Magkakatalo pa yung yun kumpara dun sa iba't ibang platforms or servers, di ba? So, si PlayStation, ganun ba kadali? Si Steam, ganun ba kadali? Pag nag-digital game ka, di ba? Kasi, sa Steam, PlayStation, pag nag-online ka, meron pang additional ano ka dyan eh. May additional payment ka pa dyan, di ba? So, yun. Yun yung ilang mga, kumbaga, goods doon sa digital library. Ang problema, syempre, hindi pagkakaroon ng digital games, ang problema ay yung pagkawala naman ng pagpipilian. Mas magandang ecosystem yung sana kung may digital para sa convenience at physical para sa ownership. So, actually, ganun yung nangyari, di ba? Pag bumili ka ng, sa PlayStation, bumili ka ng CD, meron kang ownership, pag nanlaruan mo na, kailangan nakasaksak yung CD, tapos, nagda-download ng additional files. So, ganun yung sitwasyon dyan. Yun yung mas magandang ano, mas magandang collection nila doon sa ano sa part na yun. So, ang tanong dito ngayon, ano ang dapat gawin ng consumer? Kasi, yung nangyayari, nawawala, nababawasan yung kapangyarihan or yung ownership ng ano, ng consumer, di ba? Sabi nga, mas magandang ecosystem yung may digital para sa convenience at physical naman para sa ownership, collection, lending at resale. Kapag isa lang dun yung natira, aba, nababawasan nga yung ano, yung essence or yung pagiging consumer, parang dinaya ba? Di ba parang sinasabi sa'yo na parang buying is not equals to owning, di ba? Tapos meron kang nakitang kasabihan na if buying is not equals to owning, then yung pirating is not stealing. Yun. So, yun yung mga panawagan ng mga gamers ngayon dyan sa online, no? Ngayon, itatong natin kanina, paano ba dapat gawin ng ano? Ng isang gamer, di ba? Sa mga ganyang pagkakataon. Eh, una, syempre, huwag basta-basta bibili ng digital game sa full price kung hindi naman kailangan laruin agad or hindi ka-atat na atat, di ba? Unang-una mong gagawin, antayin yung sale at gamitin ng maayos yung wishlist mo. So, di ba, sa wishlist mo kasi, mag-a-alarm yun eh, kapag nagkaroon ka ng ano, ng sale. So, yun na-notify ka nun. So, yun yung tamang paggamit ng wishlist. Yung mas gusto mong, ginaabangan mong game, i-heart mo muna or ilagay mo sa wishlist para ma-notify ka kapag may sale. Sa pangalawa, syempre, always, protect your account. Gumamit ng two-factor authentication, updated email address, secure na password, yan. Sa digital-only ecosystem, mga brad, ang account mo yung magsisilbing game cabinet mo. So, andun talaga yun. So, dapat nakalock yun, di ba? Pangatlo, pag-isipan kung sulit pa bang bumili ng games na alam mong isang beses mo lamang tatapusin. Di ba? Maaaring, syempre, mas practical yung subscription para sa ilang players, pero tandaan nyo na nawawala rin sa catalog yung mga laro. Diba? Sa PlayStation kasi, meron yung parang Netflix eh. Subscribe ka lang, hindi ka nabibili ng games. Lalaroin mo lang yung lalaroin. Ang problema, just like Netflix, may mga movies na nawawala, diba? Meron mga series na nawawala, pinapalitan. So, yun yung ano, yun yung concern sa ganyang pagkakataon sa mga ng subscription. May ganyan kasi si PlayStation, di ba? So, isa pa na dapat mong gawin, habang available pa, supportahan mo yung, of course, physical releases ng mga larong gusto mo na kolektahin or mahawakan, di ba? Yung pagkawala ng PlayStation disc, hindi lamang yan ano, pagbabago ng packaging, pagbabago to sa concept ng ownership, mga brad. Ito yung sinasabi natin kanina. Ang tanong lang, syempre, digital ba o physical copy ang mas convenient? Ang mas mahalagang tanong, hindi kapag bumili ako ng laro, hanggang saan ko talaga to, hanggang kailan ko to pagmamayari or hanggang saan ko talaga ito pagmamayari? Yun yung better question, di ba? Kasi sa future, maring mas marami tayong games kaysa dati pero mas kaunti naman yung control natin sa mga larong binili natin, di ba? At yan yung kailang bantayan ng buong gaming community. Dito sa Press Start Pilipinas, mga brad, syempre tuloy nating susuriin hindi lamang yung mga bagong laro, kundi yung mga disyong humuhubog doon sa kinabukasan ng ating industriya or yung ating gaming, minamahal nating gaming industry, di ba? Kasi, ano yan eh, possible na pakagat lang din naman ni PlayStation by 2027 due to the public insistent demand, blah, blah, blah, hindi na namin ika-cancel kasi ganito pala, ganyan, alam yun. So, nag-extend nila, di ba? As of now, what we know and what is fact is meron pang physical games up until the 2028 of January. And of course, kailangan natin ano to, i-take advantage yung natatirang panahon, oras, para dito sa mga physical games na to. Ngayon, ikaw, ang tanong ko, Brad, ikaw ba ay pro physical games or okay lang sa'yo yung digital games? Let us know, mga Brad, dyan syempre sa comment section.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas. At syempre,
2: Master Plan for Genuine Development topic the ngayon, na pag-uusapan mga brad ha. Itong steam machine, diba?
3: And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news
6: ang
5: o mali
6: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Sports Radio 918 AM.
2: Steam machine. Ito yung ano ba to? Hindi ko alam kung paano natin tatawagin eh. Console ba ito? Gaming PC ba? O mas mahal lang na Steam Deck? Welcome mga brad ulit ha dito sa Press Start Pilipinas. Pag-usapan natin itong bagong-bagong steam machine ng Valve. Maraming tatanong kasi, ano nga ba itong steam machine na to? Eh, ang sabi nga nila is console nga raw ito. Nalalaban dun sa, kumbaga, ang ka-level nito is PlayStation tsaka Xbox. Eh, ang dating naman sa atin, gaming PC eh. Na inilagay lang sa maliit na parang kahon, cube. Tapos, ang tanong, worth it ba itong bilin? Kasi alam nyo, mahal to, no? So, unahin natin mga brad yung pinaka-importanting nandito, explanation. Ang Steam Machine ay isang compact gaming PC na ginawa para gamitin sa sala at i-connect sa television o sa TV. Gumagamit ito ng SteamOS o yung Linux-based operating system na ginagamit din ng Steam Deck. Ibig sabihin, hindi po ito Windows. So, kung PC ang in-expect mo, PC ito, kaya lang, hindi ito Windows. So, sorry to tell you, medyo mahihirapan kang gamitin ito, lalo na kung di ka sanay mag-Linux or wala kang Steam Deck. Sa madaling salita, parang Steam Deck na hindi handheld. Mas malakas yung steam machine, syempre, at walang built-in screen at dinesign to para sa couch gaming, di ba? Parang console pero PC, di ba? Kaya nagkakandalito-lito eh. Pagkatapos nating buksan, diretso ka naman sa kumbaga parang sa PC, parang sa console. Pagkatapos ng buksan yung game, diretso ka na agad sa interface ng console ng mismong platform. Tapos hindi mo kailangan dumaan sa normal na Windows desktop, magbukas ng launcher, gumamit ng mouse, magpindot sa keyboard para lang pumili ng laro. dito yung pangunahing promise ni Valve, dalhin yung kumbaga yung lawak at yung price ng PC gaming sa mas simple at console like na experience. Kasi di ba sa PC kung hindi ka marunong, kasi ang PC basically is ano eh, marami kang pwedeng gawin. So it is not designed just to play a game or your games, di ba? Even if it is meant for that. So point ko lang is kahit gaming PC yung PC mo, hindi pa rin siya hindi mo siya mako-convert as exclusively for PC or for gaming. Kasi pagbukas mo niyan, papapap yan, Windows desktop pa rin yung makikita mo, or you can open your productivity apps, your music, your editing apps or whatever, doon pa rin makikita yan. Unlike kapag console type yung binili mo, naiintindihan ako ng mga console players, pagbukas, makikita mo agad andyan yung games na kahilera na. Digital games, di ba? Or whatever, completion mo. Basta all about games na agad yun. Yun yung ginawa ni Steam or ni Valve dito sa Steam machine. Di ba? PC siya, pero dahil nga ang kanyang operating system ay Linux, pwede siyang, or para ka nagbukas ng Steam Deck. Pagbukas mo kasi yung Steam Deck, automatic gaming agad yung ano, mga games mo agad yung naka-ano sa'yo, naka-harap sa'yo, di ba? So, yun yung maganda dun. Ang pagkatapos, ang iniisip na dito ngayon, yung bagong Steam machine ay gumagamit ng AMD hardware. Ito yung facts dito ha. Ang bagong Steam machine ay gumagamit ng custom AMD hardware at may dalawang pangunahing storage configuration. Siyempre, yung 512 gigabytes at yung 2 tera gigabytes, mga brad. Ayon sa Valve, kaya nitong mag-target ng gaming hanggang 4K. Wow, 4K! Gamit ang technology tulad ng FSR. May Wi-Fi din to. Bluetooth, of course. At design para madaling ilagay malapit sa TV. Kumbaga, perfect siyang itsura. Hindi siya yung kakaibang, ano, hindi siya kakaibang design. Parang mga building na design ng Xbox or ng ano ng PlayStation. Ano siya? Perfect lang. Aesthetic tignan kung tawagin. Ganon. Ang problema, yung mga ganyang galawan, di ba? Hindi mura to. Yun yung masakit dyan, ha? Ito yung pinakamalaking concern dito. Ang 512GB model, mga brad, o GB, 512GB model, ay starting sa $1,049. Habang yung 2TB naman na version ay nasa around $1,349. So, hindi pa yan pinapadala dito sa Pilipinas, ha? Ano pa lang yan? Sa US pa lang yan. Hindi pa dyan kasaya. Yun nga, yung shipping, yung taxes, local retailer markup. So, kumbaga, ano pa lang yan? Sa mismong Steam pa lang yan. Ibig sabihin, hindi mura yung console. Kapag ikukumpara mo sa traditional na PlayStation, Xbox, or Nintendo console, nasa premium gaming PC territory na yung presyuhan ng tinatawag nating PC na to o ng laruan na to, Brad. So kung ikaw kung nasa $2,000 or $1,000 yung target mo, might as well mag-build ka ng sarili mong PC, 'di ba? Kung ang hinahabol mo lang naman ay yung console like kailangan talaga mo, marami-rami kang pera niyan, ha? So yan yung mga actually mga concerns na pumapalibot dito sa ano sa Steam machine, mga brad, ha? Kaya hindi ano eh, nasabi mo hindi sapat na sabihin lang na maganda yung Steam machine dahil malawak yung of course yung Steam library. Yun yung ano doon, yun yung pamato nila diyan eh, pandiinan nila. Syempre kailangan mo ring tanungin, ano ba talaga yung makukuha mo para doon sa presyo, di ba? Ano bang meron doon sa price na yun? Una, of course, may access ka sa Steam library. Kung matagal ka ng PC gamer, alam mo na meron ka ng daan-daang laro sa Steam account. Hindi mo lang kailangan bumili muli ng games para sa bagong platform. Diba? Kung nag-iisip ka kung PlayStation ba o Steam Steam machine. Kasi pag Steam machine, panibagong library ka na naman ng games. Pag PlayStation, panibagong library ka ng games. Pag Steam machine, kung ano yung mga nabili mo, accessible doon sa Steam machine. Ito yung isa sa pinakamalaking advantage ng Steam machine. Yung library mo sa gaming laptop, desktop, PC, Steam Deck, lahat yan available sa Steam machine. May Steam Cloud din para sa supported games. Pwede ka maglaro sa desktop, magpatuloy sa Steam Deck, at syempre, pagkatapos niya, lumipat ka sa Steam machine. So, di ba, kung may PC ka, tapos nag-Steam Deck ka, umalis ka. Tapos, balik mo sa bahay, gusto mo sa sala ka, relax ka lang, may Steam machine ka. Yun ang flexibility nitong Steam Cloud. Pangalawa, mas mura kadalasan ang PC games sa long term, di ba? Madalas ang Steam sales, maraming indie games, maraming bundles at marami ring lumang AAA titles na bumababa ng malalaki ang presyo. I mean, as low as 100, 200 pesos from 3,000, ganun kalupit ang Steam. Kaya kahit yung mahal yung hardware nila, maaaring makabawi ka, lalo kung heavy gamer ka, sa mga murang software. Lalo na kung mahilig ka sa mga, matyaga ka na mag-antay ng sale. Pangatlo, mas bukas yung Steam machine kumpara sa normal na console. Gaming PC pa rin kasi itong Steam machine. Maaari ka din ditong gumamit ng ibang mga applications, mag-install ng software at baguhin ang ilang parts ng system niya o yung bahagi ng system niya. Siyempre, hindi ka limitado sa isang saradong console system kasi nga, PC pa rin naman ito. Mayroon din tong mahalagang, kumbaga, marami tong factors. It's just that, Linux or kung familiar ka doon, madali sa'yo. Kung hindi, tulad ko, nga, di ba? So, yun yung isa sa mga goods na part. Pero siyempre, ang masakit, meron din tong mga limitasyon, mga brad, ha? Una, siyempre, hindi lahat ng PC games ay guaranteed tatakbo ng perfect sa Steam OS. Maraming Windows game pa rin ang pinapagana sa Linux sa pamamagitan ng Proton compatibility layer. Napakalaki ng improvement ito dahil sa Steam Deck, mayroon pa rin ilang larong nagkakaproblema eh. Lalo na yung gumagamit ng mga particular na anti-cheat system o yung launcher. For example, dyan is GTA. Sa GTA, hindi ko mapagana yung GTA sa native na SteamOS. I have to install Windows doon sa Steam Deck and then doon ko gagamitin yung launcher ng Rockstar tapos doon pala ako makapaglaro ng GTA. So para akong nag-work around. Diba? Kasi nga may mga anti-cheat system na ngayon eh. So may Steam machine din na verification program upang makita kung compatible ba ang isang game, pero syempre pwede rin may mga bagong release na wala pang kumpletong rating o nangangailangan pa ng update. Pangalawa, hindi ito automatic na matatalo ang isang custom-built gaming PC. Kasi sa halagang higit $1,000, pwede kang makabuo ng isang knowledgeable PC gamer ng system na mas madaling i-upgrade, mas malakas ng workloads. Diba? Ang binabayaran mo kasi sa Steam, o sa Steam machine, ay hindi lamang yung raw performance, binabayaran mo rin yung compact design, console-like interface, pre-configured SteamOS, syempre yung convenience, babayaran mo rin yun. Pangatlo, hindi ito kapalit ng PlayStation or ng Nintendo para sa taong naghahanap ng exclusives. Kung ang dahilan mo sa pagbili ng console, yung Spider-Man, God of War, Mario, Zelda, or Pokemon, ay hindi automatic na masasagot yun ng Steam machine, di ba? Alam naman natin, as gamer, alam mo yan. Diba? Siyempre, marami rin ang PlayStation games sa PC. Pero kadalasan ay hindi sila sabay nagre-release. Meron namang natiling malaking dahilan yung pagbili ng Nintendo hardware dahil sa first-party games nito. Diba? Yung Mario, yung iba talagang exclusively fan ng Mario. So, regardless kung Mario lang lalaro niya sa Nintendo Switch, he or she gonna buy that Switch or that console simply because of that game. Diba? Kaya ang tanong, para ba kanino itong Steam machine? Una, para to sa gamer na gusto ng console experience, pero ayaw makulong sa console pricing at saradong ecosystem. O kasi pag sinabi mong PC, usually PC gamers lang din naman yan. Sila-sila lang din yan, di ba? Unless merong kang tinatawag na crossplay, merong kang tinatawag na crossplay feature, di ba? So yun yun. Hindi naman to para sa ano. Asan na ba tayo, ha? Yung para kanino tong Steam Machine. So, binanggit ko nga ito yung sa... Gusto pa, una to para sa mga taong mayroon ng malaking Steam Library at gustong dalhin sa living room television yung kanilang games, di ba? Para kang nasa... kasi iba brand yung ano eh. Iba brand yung setup pag ikaw naka-desktop. Tapos naglalaro ka. Iba rin yung feeling pag naka-slouch ka sa couch. Di ba? Relax na relax ka. So if you want to play your library or Steam Library while slouching, Steam Machine is perfect for you sa mga ganyang pagkakataon. Pangalawa, para din to sa gamers na gusto yung console experience pero ayaw nga makulong dun sa console pricing na sobrang saradong ecosystem dahil kapag ano, kapag ang nangyari dyan sa'yo ay PlayStation, yun nga, PlayStation ka lang, then you have to wait for that certain game na may tinatawag na crossplay feature. Doon ka pa lang magkakaroon ng ano ng tinatawag nating ano, tinatawag nating kalaro or yung ecosystem na lalaki, no. Ikatlo, para ito sa Steam Deck owner na gusto ng mas malakas na device sa bahay. Siyempre, magandang setup yung Steam Deck kapag nasa labas ng ano eh. Setup ang Steam Deck kapag nasa labas. Ang Steam Machine naman kapag nasa malaking screen. So, yun yung perfect ano, perfect ka partner ng sa sala, 'di ba? Fourth, para tong ano, para tong isa sa taong ayaw ng komplikasyon ng Windows ng ano ng Windows gaming. Pero gusto pa rin ng PC library at customization. Siyempre, sino bang hindi dapat bumili pag ganyan yung gusto mo, di ba? Napaka, ang difference kasi, main difference mga brand ng console tsaka ng PC is sa PC, gaya ang bilanggit ko nina, marami kang dapat gawin bago malaro yung gusto mo laruin. So, I mean, if you're a gamer, I believe na most of us ay, kumbaga, marunong naman mag-navigate dito sa mga PC na to. Pero there are people pa rin na though they know how to navigate, pero they tend to kumbaga lean on the side of simplicity, which is exclusively nandun before sa mga console, Xbox, PC na pag binuksan mo, pak, play ka na lang, 'di ba? Wala ka nang maglo-load ka pa ng launcher. Tapos matetempt ka pa mag-Facebook, mag-Spotify, and all. Mga ganyang bagay ba? Pero mga ganyang mga pagkakataon na kumbaga nakakasira nung gaming mood natin. So, yun yung mga thing ko kung para kanino yung Steam Machine, mga brad. Pero, hindi naman ito para sa mga budget-conscious gamer na naghahanap lang ng, siyempre, mga pinakamurang paraan para makapaglaro ng AAA games or titles. Diba? Kasi, again, mahal. $1,000, $1.3K, mga brada. So, if you gonna convert that, that's pretty much around 50 to 60,000 pesos or more. Depende sa conversion rate. So, ganun ka mahal yan. Kung ganun din lang, might as well mag-ano at mag-build ka ng sarili mong PC, di ba? Kasi ano yun, 100,000 na yung presyuhan, di ba? So, hindi rin to ideal para sa taong may capable gaming PC na. So, for example, ako meron akong ano eh, di naman sa pagmamayabang, no? So, yung PC'ng gamit ko, medyo, di ba, pinakita ko naman sa inyo to, nasa 100K may get yung presyuhan nito. So, kung malakas na yung desktop mo, baka mas practical bumili ka na lang ng mahabang HDMI gumamit ng game streaming o di kaya naman maglagay ng maliit na secondary PC sa sala. Diba? Yung HDMI mo, pakonekta mo doon para kumbaga, I mean, kung hindi ka naman, kung budget conscious ka pa rin, diba? Kasi kumbaga, no need na eh. Ang ganda ng setup mo sa PC tapos playable naman yun doon eh. Gawin mo na lang, bumili ka ng couch doon sa gaming room mo tapos bumili ka ng malaki-laking monitor exclusive for couch gaming, di ba? Yan yung another option. Hindi rin syempre ito para sa mga gamers na halos iisang competitive game lang yung nilalaro nila kung di malinaw ang compatibility ng game na yon sa Steam OS. Like for example, Dota, di ba? Mga nagdo-Dota lang. Kasi ito, Steam OS, itong Steam machine, may partner ito na Steam controller, di ba? So most of the time, ang gamit nito ay tinatawag nating controller. So alam naman natin sa controller, when it comes to keyboard and mouse gaming, mas precise pa din or mas madaling to market doon sa mga tinatawag nating mouse and games, mouse and keyboard games, di ba? Mga first person shooter dito, although ang Steam controller, syempre meron akong pinakagusto doon yung pad nila, trackpad nila, iba pa rin yung naka-mouse ka, di ba? So yun. Medyo may hirapan sila sa part na yun. At syempre, hindi ito para sa mga umaasang mura dahil console yung itsura nung Steam machine. Hindi console pricing ang Steam machine, mga brada. Premium pre-built PC yung pricing nito. So kasi usually $300-$400 yung Steam machine, dito $1,000. So nasa 60-70. Usually ang PlayStation ngayon 30 plus, pag lumabas-labas na nga 28 yung mga bago, ganun 'di ba? Layo ng difference. Ang tanong, worth it ba? Para sa karamihan ng gamers, ang sagot ay not so worth it, mga brad, ha? Oo, kasi maganda yung concept nila. Malinis na ecosystem, malawak yung game library, pero mataas yung pricing. Actually, yun yung nagiging problem. Mataas ang launch price at mas makatuwiran yung Steam Deck OLED. Bumili ka. Traditional console yun. Custom gaming PC, depende sa pangangailangan. Diba? So, option mo. Pwede kang, bumili ka ng Steam Deck or traditional console or custom gaming PC. Kasi lahat 'yon pwedeng gawin. Lahat 'yon mas mura maliban syempre kay gaming PC, pero

sa tamang buyer, of course, yung may malalaking Steam library, may 4K television, gusto ng plug and play couch PC, at handang magbayad para sa convenience, well, may malinaw na dahilan para piliin nyo yung Steam machine. Hindi kailangang kasing talunin ni Steam machine yung PlayStation para maging successful, di ba? Ang tunay na misyon ni SteamOS, gawing normal yung SteamOS sa labas ng handheld market. Kapag nangyari yan, maaaring dumami ang manufacturers na gumawa ng sarili nilang SteamOS gaming boxes, mga brad. At doon, syempre, mas magiging malaki ang epekto nito sa gaming industry. Maaari ding ang Steam machine ay hindi lang isang bagong device, pwede rin ito maging simula ng bagong category sa pagitan ng console at PC. Diba? So, para pa rin sa nalilito, yung Steam machine ay isang console-like na machine, pero gaming PC yung loob. Yun yung ano niya, para siyang pinagsama, di ba? Yun yung pinaka content niya diyan sa ano na yan, sa larangan na yan or sa aspeto po na yan. Eh tayo, for example, ako, meron akong Steam Deck, meron akong Nintendo Switch, meron akong PlayStation 5, meron akong premium PC. So, ibig sabihin, I can play mga AAA games ng gusto ko, especially when it comes to PC, kasi mas marami yung, mas malaki yung library ko ng games sa PC. So, maglalaro ako ng PC, napagod ako, so upo ako or higa ako, mag-Steam Deck ako, playable pa rin yun, di ba? Ang maganda sa Steam Deck kasi, pwede mo rin siyang gawing or i-plug in sa TV, 'di ba? Para siyang ano, para siyang switch. Pwede kang bumili ng dock, doon mo siya ilalagay tapos palalaro mo siya gamit yung controller. Ang tanong, yung controller, yun yung kumbaga ako as a gamer, yun yung missing link ko para hindi ko nabilin itong si Steam machine. Kailangan ko ng Steam controller para couch gaming ako. Diba? Kasi ang problema ko kapag nagka-couch gaming ako gamit ang Steam Deck, sanay akong gumamit ng trackpad at walang controller na may trackpad. At least na alam ko, ha? Hindi ko alam kung meron kayong alam, comment niyo yan sa baba, pero ako wala akong alam na controller na may trackpad maliban dito sa kalalabas lang din na Steam controller. Ang problem, mga brad, napakamahal ng Steam controller ngayon. Parang 15,000 yata sa Data Blitz or around 18. Grabe, as in, grabe kamahalan. So, ang gagawin natin, relax lang tayo, hold your horses, and antay nating makabili nitong, or antay natin bumaba yung presyo. Definitely bumaba yan. Siyempre kasi, nasa $100 mahigit lang naman itong Steam Deck. So, dapat, if 61, dapat nasa 6,200 or around that yung, yung presyuhan yan. And then, kung tutubo man si, tutubo man si reseller, kung may tax, pagpalagay mo ng 7 to 8,000 or max na siguro yung 10,000. Sobrang gahaman na nun. Pero yung mga 18, di ko alam kung saan nila kinukuha yung, yung presyo na yun, bro, totoo lang. But then again, we have to respect them. Benta nila, hindi, huwag kang bumili kung ayaw mo. So that's what I'm doing. I'm waiting for the possible sale or pagbaba ng presyo nitong Steam controller, kasi yun yung nakikita kong solution para ma-bypass mo yung pangangailangan ng Steam machine. The more na dahil meron ka na Steam Deck, all you have to do is to put it on a dock and then connect that dock sa TV mo na 4K via HDMI cable, and then you can do couch gaming na. Diba? Kasi yung console, para nang naka-console ka pag nag-Steam Deck eh. Diba? So, ako, again, yun yung presyo. Para lang ulitin lang natin yung Steam machine na may dalawang variant yan. 512 gig at 2 TB configurations. Yung official price,
yung 512, 1,000, and

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
5: bawal ang pikon.
4: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Magandang hapon. At siyempre, umuulan na hapon ngayong Sabado, Agosto 8. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali.

0: Magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Siyempre, sa aking mga kababayan sa Karamuan Kamarinisur, Diyos maray na hapon sa Indunga Boss. At sa lahat ng parte ng Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. At sa loob po ng 2 oras ay magtalakayan tayo ng mga iba't ibang uri ng mga problema, kontrobersya, news item o anuman pagdating sa tinatawag na boxing. At tayo po ay nandito ngayong hapong ito na naman para bigyan kayo ng mga impormasyon na maghahatid naman siyempre ng sa inyong ikalulugod. Siyempre, hindi ko rin pwedeng makalimutan ang aking mga batchmate, Arroyo Batch 71, HS Batch 67, yung mga may birthday ngayon na kadugo ng aking misis na si Minda, walang iba kundi si Fiona Van Hansendura, Rosario Ayong Mago Marina, nandiyan naman po yan sa London, England, at si Ivy Dura na nandiyan naman po sa Cavite. Happy birthday po sa inyong tatlo. Siyempre sa aking mga classmate, Rizal Buendia nandiyan sa London, yung aking classmate na si Sarina Ann Flores Buenaventura nandiyan sa Calgary, Canada, ang aking classmate na si Alea Kasahe na nandiyan naman po sa Dubai, United Arab Emirates. Cheryl Palaya, pamangking ko po yan, na nandiyan naman po sa Doha, Qatar, yung kanyang father na si Elmer Palaya na first cousin po natin. Minerva Vasquez, Oslo, Norway, classmate po natin yan. Ayla Belenso na nasa Hungary naman po. Magandang hapon po sa inyo lahat. At umpisahan na po natin para marami po tayong matalakay ng mga bagay-bagay na talaga naman kapanapanabik. At ako mismo, talaga naman binigyan ko ito ng importansya. Kasi alam po ninyo, madalang po sa mga malalaking summit na nangyayari. Ang madalas na makikita mo mga summit, yung mga convention ng mga malalaking world boxing body kagaya ng WBA, WBC, WBO at saka IBF. Talagang malalaki yan. 2-3 araw. Pero yung mga summit na ang talagang focus nila ay gawa ng paraan ang mga bagay-bagay hinggi sa boxing, maybe sa komunidad nila dito sa Asia at saka sa Pasipiko, gitnang silangan, ay tinalakay nila dito. At yung sabi nga, summit na yan ay magandang panimula para, sabi nga, buhayin, imulat ang mga mata ng mga nasa mundo ng boxing. Sabi nga na mga stakeholders, napakarami po niyan eh. Hindi lang po yan fans, hindi lang po yan yung mga enthusiast. At importante sa lahat, yung mga stakeholders. Kasi yan po yung mga nagpapatakbo sa mundo ng boxing. Bakit nagpapatakbo? Sila po yung mga promoters, managers, matchmaker, mga ring officials, mga world boxing bodies, mga malalaking sabi nga nag-i-sponsor. Lahat po yan mga stakeholders, yung mga boxing supervisors, name it. Lahat po yan stakeholders at sila po, kung sila ay papalpak, hindi po magiging maganda ang boxing sa bilang isang sport dito sa mundo ng ating ginagalawan. Alam po ninyo kanya, medyo natuwa po ako kasi during the summit, ang summit po ay marami pong representative yan ng iba't ibang mga bansa. Siyempre kasama na rin po ang ating bansa dyan. Naganap po yan, itong ano lang, katatapos lang po the other day nung summit nila. At yung resulta ay nagkaroon ng, sabi nga, magandang ugnayan yung mga promoters, stakeholders, ring officials, name it, na sumasakop dito sa buong Asia hanggang, siyempre pag sinabi mong buong Asia, kasama na po niyan ang gitnang silangan. Kasi Asia pa rin po yan eh. Kung tawagin lang nila Middle East. Pero part of Asia po yan. Kanya pag may mga Asian Games, nandyan po sila kasama. Kanya lalakas po ng mga, sabi nga, atleta pag Asian Games. Kasi napakalaking, sabi nga, parte ng mundo. Pag sinabing Asian Games, pag sinabing labanan sa Asia, isipin po ninyo, mabuti nga eh, pag sa Asian Games, hindi po sumasali ang Russia. Eh, kalahati ng Russia, nasa Asia po yan. So, ganun po kalaki yan. Pero pagdating sa chess, ang Russia ay nasa Asia na. Itong pinag-uusapan po natin, more on, sabi nga eh, sa boxing. Yung Association of Professional, Boxing Professional, Thailand Professional Boxing at saka yung JBC ay nagkaroon po ng magandang sabi nga ay agreement na para mas mapalakas yung boxing dito sa parte na ito ng mundo. Napakaganda po nun. Japan is known for one of the best haven right now pagdating sa boxing. Diyan po talaga naman makikita ninyo kabi-kabila yung mga malalaking syudad nila eh nag-held ng mga malalaking laban. At alam naman natin yung Naoya Inoue talaga naman very prominent sa mundo. So, yung pag-uugnayan nila na yan eh napakaganda at yan po ay naganap dun sa kanilang summit na ginanap nga dyan sa Bangkok, Thailand na talaga naman para mapalakas yung ugnayan ng mga nasa mundo ng boxing dito sa parte na ito ng mundo. Eh, prominente dito sa parte na ito ng mundo, huwag ka muna pupunta sa Middle East, dito lang, yung Thailand talaga at saka ano, at saka Japan. Talagang very prominent yan. Noon nga, pati South Korea, hindi natin maintindihan kung bakit biglang nawala sa picture ang South Korea. Pero South Korea, maybe in the 80s, and siguro, sama mo na maybe a little part of the 90s, 70s, ganyan. South Korea is also a haven. Siguro nung nag-focus sila sa ekonomiya, kanya medyo napabayaan yung boxing nila. Kasi, siyempre, ang boxing kasi normally ang tinatouch niyan yung mga bansa na talaga naman medyo hikahos. At one of the way o isa sa mga paraan para gumagaan ng buhay nila is mag-boxing. Kasi hindi ka po kailangan niya na mag-aaral ng pumunta sa eskwela, sabi nga eh, magpakadalubhasa, magsulat, magpakadalubhasa, magbasa. Hindi po eh, basta meron kang maganda, matipunong pangangatawan, healthy body, sabi nga eh, tapos matalas yung mata mo, wala kang physical defect, pwede ka kagad eh, mag-boxing eh. As simple as that. At walang requirement yan na kailangan, hoy, para bang mag-apply ka ng, trabaho. Hoy, ano ba natapos mo? Walang ganun dyan. Di ba, no? Engineer Ed, wala talagang, hindi ba pwede yan. Yung tatanungin mo sa kanya, ano ba natapos mo? Nakapagkuleyo ka ba? Walang ganun sa boxing. So, I mean, magandang stepping stone, lalo na yung mga sabi nga nila talaga nag-struggle doon sa mga far-flung area, doon sa mga nasa dulo ng ating bansa, sa mga coastal towns, coastal barrio. Talagang dyan mo makikita yung mga talagang bumubuhat ng mabibigat, nagiging, sabi nga nila, napupunta sa mundo ng pagpapalakas ng katawan, pero pwede na, na sabi nga, lumundag para maging isang mahusay na boksingero. Pag na-train ka na maigi, pwede na maging sikat ka sa buong mundo kahit na hindi ka nakatapos ni grade 1 man lang. Ganun po yung kagandahan ng boxing. Hindi po niya kailangan talaga ng edukasyon. Pero yan po nagiging malaking problema. Kasi kahit na hindi kailangan yung tinatawag na edukasyon, eh, pag sikat ka, i-interviewin ka eh. Hindi po pwedeng hindi ka marunong. So, siguro one of the means ay lalo na pag maganda ang record mo, magaling kang boxer, siguro slowly but surely magkaroon ng tutorial. Kasi sa sa mundo ngayon, usong-uso yung tutor eh. Sa hindi mo naman kailangan pumasok sa eskwela, di ba? Pupunta ka lang doon sa website, mag-aaral ka, pwede yun eh. So matututo yung mga natin, mga boxers natin in a small way para naman ma-express nila yung sarili nila at hindi na kailangan na ayan, nandiyan na palang ayan, nandiyan na si di mag break muna tayo bago natin pa papasukin ang ating guest ngayong hapong ito. Take it away, engineer.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news
4: ang o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Mga teammates, line up na!
11: Line up na!
10: Game na!
11: Game na!
10: Is Sports Land sa Radyo, Radyo Pilipinas Books 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang una nating guest ngayong hapong ito. Walang iba kundi si Sir Jaime Jojo Llanera. Magandang hapon, Sir Jojo!
12: Magandang hapon, Sir Romuel, at sa inyong lahat dyan.
0: Sir Jojo, maraming salamat ngayon pa lang sa pagbibigay mo ng oportunidad sa akin para ikaw ay aking ma-interview dito sa ating radio boxing program. Boxing lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito at salamat po sa inyong pagdalo ngayong hapong ito.
12: Isang karangalan sa akin ang maimbitahan nyo dito sa inyong programa na sa boxing na tawag nito.
0: Sport lang.
12: Sa inyong sports lang ngayon. Kaya nagmadali kaming bumalik eh, baka ako eh, hindi ko maabutan eh, dahil nagbibiyahe kami kanina.
0: Ah, I see.
12: Pagdating po, alas 3 na nag-message ka na.
0: Ayun. Sir Jojo, let me start by asking you, ano ba ang nagtulak sa'yo? Bakit ang pinasok mong sport sa mundo ay sport ng boxing? Paano ba yung ano, yung historical background mo hanggat maging mahusay kang referee and judge at the same time?
12: Nakahiligan ko, Sir Romuel, ang boxing kasi doon sa probinsya, mostly ang nilalaro ng mga kaibigan ko nung mga panahon na yun ay boxing bukod sa larong basketball.
0: Mm-hmm.
12: Karamihan sa mga kasamahan ko na naging boxer, nagsundalo. Nung sundalo sila, wala silang ginawa kundi ano, mag-training ng boxing. Naging ano sila, naging
0: national ano?
12: Naging national
0: boxer sila. National athletes.
12: Team sila ng ano, ng boxing.
0: Mhm.
12: Yan naman napag-iwanan kasi hindi naman ako nagsundalo. Kaya pero tuloy-tuloy ko pa rin ang training ko ng boxing. E ngayon nung makapasok akong isang bumbero sa Makati.
0: Mm-hmm.
12: Naging bumbero sa Makati. Ituloy-tuloy ko pa rin ang training ko sa boxing hanggang sa mayroon akong naging kaibigan si Bear Abainsa, Silvestre Abainsa na isang batikang
0: si Sir Bear. Oh, magaling si Sir Bear.
12: Siya kasi ang aming mentor. Sinabihan niya ako kasi siya ang nagtitrain sa mga MAPSA, Makati Public Safety. Noon sa Makati, siya ang nagtuturo ng arnis at saka iba pang mga exercises kasi siya ang nagtuturo ng karate. Tapos nagre-refere siya, nagkakilala kami. Ang sabi niya sa akin, bakit hindi ka na lang mag-apply ng referee? Para kung referee ka, makakapanood ka ng libre sa ano, sa mga boxing events katulad sa Araneta Coliseum.
0: Mm.
12: At the same time, pag-refer ka na, magkakaroon ka pa ng bayad. Sabi ko, sobrang busy kasi namin noon, nung panahon na yon. Sige, sa susunod na mga pagkakataon ay magte-training ako ng ano, ng pagiging referee. Kasi ang OJT namin sa pagre-referee noon, ang sabi niya ay sa Ilordi Sports Complex sa Sukat.
0: Mm.
12: Ang uwi ko sa Makati, sa Quezon City.
0: Layo.
12: Layo. Sabi ko, hindi ako makakapag-OJT doon. Kasi gusto niya lahat ng sparring, lahat 'yun ang aproban daw ng ano, ng GAB.
0: Mm-hmm.
12: Games and Amusement Board. Kailangan magte-training doon sa Ilordi sa mga pagdating mga sparring, nandoon kami. So ang nangyari sa akin, walang sparring muna, hindi ako nakapag-training sa kaagad ng pagiging referee. Nag-judge na lang muna ako kasi ang pag-judge naman kung saan may boxing event, makikita mo yung ano, yung ipapakita nila yung score card ko. Eksakto, nagkakatugma sa kanila, sa mga veteranong mga boxing judges, ang score ko. So, mga tatlong taon akong nag-judge lang muna.
0: Mm.
12: 2014, ako nabigyan ng license. Ay, 2013 pala. Apat na taon pala akong naging judge bago ako nabigyan ng nakapag-apply ng boxing referee, professional boxing referee. Yun ang nangyari.
0: Ayun.
12: 2017 na nagkaroon ng license sa pagiging boxing referee.
0: Sir Jojo, matanong ko lang, ano ba mga requirement para maging, sabi mo kasi, iba yun sa judging at saka iba yun sa refereeing, di ba? So ano mo, una dun sa judging, ano ba mga requirement na kailangan ng Games and Amusement Board para mabigyan ka ng lisensya?
12: Actually, ang requirements na ibinigay sa amin nila, mostly, kailangan talaga knowledgeable ka sa pag-score, Kaya lang ang mga naging kasamahan ko na mga boxing judge, ang una ay si Engineer Ortega. Mga professional sila eh. Tapos si ang presidente namin ngayon sa GAB, sa APBRO ay si Hilco.
0: Oh yes.
12: Ano rin siya, professor din sa UE.
0: Mm.
12: Tapos ayan na nga Senator Danrex Tapdasan. Isa pa sa mga naging mentor ko, talagang matitindi ang kanilang mga ano, ang kanilang mga credentials. Pero ang ibang mga judges naman mga boxing ano rin, mga retired boxer din. Mga retired boxer. Tapos ayun si ano si Ber Abainsa na isang pulis din. Yun ang nag ano sa amin. Pero meron din kami mga civilian na mga magagaling na judge katulad kay ano kay Virgilio Garcia na veterano. Magaling din siyang judge at the same time ay isa ring magaling na boxing referee. Isa sila sa akin sa nagturo sa akin.
0: Mhm. Napakaganda.
12: Yung mga agreements lang, alam mo yung kailangan talaga matuto ka ng fair judgment. Kailangan malaman mo halimbawa clean hits bago mo ibigay sa isang fighter yung round na yon, pagbabasihan mo doon yung clean hits. Clean hits kasi may seminar naman kaming inaatinan muna. At least, kailangan college graduate talaga. Yun ang isa sa mga requirements. Mm. Malinaw ang mata, of course. Physically fit. Para makikita mo talaga kung makikita mo ng malinaw kung sino ang nananalo doon sa round ng sa mga naglalaban. Ayun, yun ang dalawang ano namin na category na requirements, yung malinaw ang mata talaga, physically fit. At of course kailangan talaga meron kang siguro honest ka talaga kasi kailangan competent .
0: Mm.
12: Yun ang isa sa mga requirements sa pagiging judge, Sir Romuel.
0: Sa ano naman, dahil may mga tinatawag tayo mga nagkakaroon ng mga problema, sabi nga sa mundo ng ano, ng mga boxing fans. Diba? Normal yun na may kinakampihan kahit na hindi alam yung tinatawag na criteria ng judging. No? Bilang isang judge dati, ano yung para ma-explain mo naman sa kanila at ma-re-educate mo ang ating mga listener. Ano ba yung mga criteria na nagiging sabi nga sandalan ng isang judge pag siya po ay nagbibigay ng score sa isang round?
12: Ganito po 'yon, Sir Romuel. Sa professional boxing, ang scoring niyan ay sa isang nananalong kung sino ang lamang sa round na yon, bibigyan mo ng score na 10. Kung baga yung nalalamangan, 9 lang. Kaya lang, bago kami magbigay ng score ng 10, 9, 10 sa panalo, 10 sa natatalo sa round na yon, ay tinitingnan namin, ang una tinitingnan ay kung sino ang nagko-control ng fight. Na kung sino ang nagko-control, yung distance, kung nagdadala ng laban. Pangalawa, depensa. Pero ang number one category talaga dyan, yung clean hits. Aggression, effective aggression, ang tinatawag dyan. Clean hits. At saka yung defense. Yun ang pinagbabasehan namin sa pag-score kung sino ang nananalo sa round na yun. Marami kang ang suntok ang isang boxer. Kung hindi naman tumatama naman sa gloves, nasasangga naman, o kaya na hindi pa rin ano yun. Kailangan talaga yung clean hits. kung saan tatama ng scoring points, hindi pwedeng dito sa batok o kaya dito sa likod, hindi. Kailangan may parte ng katawan natin na yun ang tatamaan dito sa kalahati ng mukha natin. Pag dito na sa ano, hindi na yun. Likod na ng tenga, hindi na yun. Foul na yun. Yun ang pinagbabasihan namin. Kaya yung mga, siyempre yung mga audience, nagre-reklamo minsan, lalo mayroon silang boxer na kasama o kina itchinature o maaring ano nila, mga kagrupo nila. Nagre-reklamo sila kung natatalo sa bakit na ibinigay ng isang judge, ng mga judges sa ganito, ang feeling nila ay sila ang nakakalamang. Pero hindi talaga natin maiwasan na hindi magreklamo ang mga audience o ang iba naman, dahil hindi naman talaga nila alam kung saan namin pinagbabasihan yung score.
0: Yun. Kanya, Sir Jojo, one of the main objective nitong programa nito is i-educate natin yung mga fans natin, kasi wala talaga sila knowledge regarding that eh. So, it's a natural thing, Sir Jojo, na maging very subjective sila. Kano'ng mangyayari? Dahil kakilala nila o kaibigan nila o whatever, magiging kakampi nila. Pero pag slowly but surely sa ginagawa natin, sa ginagawa ninyo, na nagiging guest ko kayo, ini-explain ninyo yung mga criteria, paano kayo nag-judge, no? Slowly but surely, hindi man mabilisan, matuturuan ninyo yung wastong pananaw ng isang boxing fan kung paano niya i-judge yung laban. Paano pag yung kagaya niya na paano pag very close yung fight? How do you score? Pag sa tingin mo almost identical, do you have to score it at 9-9 or you have to still stick out with 10-9? And why?
12: Kailangan talaga bawat round na yon mayroong manalo. 10-9 talaga.
0: Ano ang logic? Anong logic po nun?
12: Tinitingnan ko kung sino ako. Kung halos maraming beses na akong nag-judge sa halos hindi mo malaman kung sino ang panalo talaga, kung sino ang lamang. Talagang nakakalito yun. Pero ang pinagbabasihan namin, sa unang round, unang minute, o kasi sa professional boxing ay
0: 3 minutes.
12: 3 minutes yun eh. Tinitingnan namin sa unang segundo pa lang, kung lumabang itong si boxer A dito sa boxer B. Ngayon bumawi si boxer B. Tinatandaan namin yun. Tapos maya-maya, lumalamang si boxer B. Di. Kumbaga, nandito ka lang sa gitna. Ngayon, bumawi ulit si Boxer A. Neutral na yan, neutral. Titingnan namin, talagang kailangan maano rin yung ano mo, ang memory mo. Kung sino ang maraming naging puntos doon sa first minute. Ngayon sa second minute, ganun din. Ngayon, kung sino ang mula sa second 2 minutes hanggang sa matapos ang 3 minutes, kung sino ang konting lumamang doon ko binibigay yung score. Ang hirap minsan, talagang makikita mong pantay na pantay, pero minsan kasi mayroong isang malakas na suntok na tumatama doon sa naglalaban, na talagang makikita mong medyo nayanig yung kung sino man sa dalawang boxer na yon. Pero parehas lang ang patamaan nila, pero doon ka nakakita sa yung pina-effective punches yun eh. Doon namin ibinabase kung kanin namin ibibigay ang round na yun sa dalawang naglalaban na bakto.
0: Hindi ba, Sir Jojo, hindi ba nagiging unfair doon sa isang boxer na dahil very close yung ano nila, pero dahil may konting-konting diferensya. Sabi nga ninyo, konting diferensya na naghatid para ibigay ninyo kay Boxer, Boxer B yung 10 at saka 9. Kung gagawin niyo yung 9-9 yun, magkakaroon ng tinatawag na justice doon sa nagbigay ng magandang laban doon sa round na yon. Pero kung gagawin mo 10-9, hindi ba lalabas na injustice yun doon sa binigyan mo ng 9 samantalang halos pareho lang sila, o much better na baguhin na yung batas na dapat sa ayaw nila sa gusto, dapat magkaroon ng tinatawag na 10-10 or 10-9 na score. Halimbawa, nalaglag doon sa isang round, doon sa round na yon. Tapos nakabawi, nakalaglag, di parehong ano na yon, supposed to be 10-8 pareho. Paano mo iskarin niya? Pareho nakapaglaglag doon sa same round. Paano yon? Yung ganon?
12: Kung ang ibig mo sabihin, kung may nalaglag na knockdown?
0: Oh, parehong nalaglag on the same round. How do you score that?
12: Nalaglag sa ring?
0: Hindi. Oh, ibig sabihin na-knockdown. Na-knockdown on the same round. Halimbawa, round 1. Na-knockdown. Nabilangan si Boxer A. Tapos on the same round, siguro mga after 1.5 minutes mula na na-knockdown, siya na, yung isa naman na-knockdown. How do you score that? 8-8? Ganun ba yun?
12: Ganun pa rin. Kasi yung 10-8 ay parehong ano na yun, parehong baliwala na yun yung 10-8 na ibibigay mo bawat sa bawat isa sa kanila. Kasi hindi pa naman tapos yung round eh.
0: Okay.
12: Pareho silang bubagsak. Ngayon titignan rin namin dyan kung sino ang lumamang medyo sa suntukan na yun sa box, sa ano niya, hanggang matapos ang round. Ang ibibigay namin hindi 10-8 o 8-8. 10-9 pa rin ang ibibigay namin. Kasi kung sino ang medyo nakalamang doon, ano na yun, yung wala na yun, baliwala na yung pareho silang bumagsak. Kadalasan nangyayari yun, Sir Romuel. Yung may bumagsak sa unang minuto, pangalawang minuto naman, o pangatlong minuto, nakabawi yung isa, parehong bumagsak. Ang pagbabasihan na lang namin kung sino ang may... Yun na yun. Doon pa rin kami magbabase sa aggression, defense, effective aggression, tapos effective punches, ganun pa rin. Doon pa rin namin pagbabasihan kung sino ang may mga clean hits doon.
0: Yung bang,
12: kaya babalik ka 10-9.
0: Yung bang, halimbawa, let's say, on the same round, bumagsak si Boxer A, knockdown lang naman, hindi knockout, knockdown lang. On the third, almost through na yung third minute, bumagsak si B naman. As you said, sabi mo, ano yan, sabi nga, equales. No?
12: Equal na yun, equal.
0: Pero, di ba, normal sa atin na we see more on the last yung winning stage ng isang boxer pag nagja-judge. Hindi ba natin tinitingnan yun na, uy, siya yung nakahabol eh, kumbaga nakapagbigay ng last hurrah. Wala bang ganun sa boxing?
12: Mayroon minsan, depende sa paningin ng judge kung sino talaga ang, halimbawa kasi mostly na nakikita ko nga sa ano, sa pag nanonood ako ng laban sa Las Vegas, mostly binibigyan niya yung ano, last seconds na lang, imbis na yung habol na lang, mga 10 seconds na lang.
0: Oh, yung ganun. So,
12: yung fighter eh.
0: Tama. Aware ako doon. Kanya nga na itanong ko sa inyo.
12: Tapos ibinibigay nila.
0: Yes.
12: Pero sa amin kasi, sa seminar namin, ay kung sino talaga ang mas matagal na nag-control sa round na yon, yun ang aming bibigyan ng panalo ng score na 10.
0: O nga.
12: Kasi minsan yung iba, naghihintay lang ng ano, ng, ang tawag nito eh, last second.
0: Para makabawi, sabi nga.
12: Oo. Nagpapahinga. Tapos eh, pagdating ng last second, eh, doon na babakbak.
0: Kanya nga, naitatanong ko ito kasi ito yung mga, sa tingin ng mga boxing fans, eh, very crucial ito eh. Hindi nalalaman ng mga boxing fans yan na hindi dapat yun ang tingnan. Pero yung mga judges normally takes look at that. Talaga din nakikita nila yun na yun kasi yung huling eksena eh. Naintindihan ko yun. Huling eksena yun eh. Bago ka mag humawak ng ballpen, di ba? Bago ka magsulat. Yun yung huling eksena. At normally sa mindset ng isang tao, kung ano yung huling eksena, yun ang binibigyan ng importansya. Tama po ba yung sa pantaka ko na ganun yung nangyayari normally sa isang boxing judge?
12: May punto kayo doon. Tama din naman ang pag-analyze nyo, Sir Ramuel. Basta, binibigay namin talaga yun. Kung halimbawa na konti lang ang lamang nung isang boxer, halimbawa, medyo siya, hindi umatake muna si boxer B o si boxer A, pagdating na nung last minute, saka siya babakbak ng babakbak. Minsan, nakita namin na pag nakita talaga namin na effective naman yung nangyari sa kanya, mas maganda yung pataman niya kaysa sa na-control nung ano yung ibang laban na hindi naman gaano magandang patama, pwede naman ibigay namin kung magandang ibigay namin sa bumakbak ng sa loob ng 10 seconds na yon.
0: Mm-hmm.
12: Lalo na kung nakapagpatama siya ng solid, eh na-control nga nung ano nung isang boxer yung kabuuan ng round pero hindi naman nakapagbigay ng mga solid punches. Pero yung last minute bumawi yung ano ng puro solid punches, pwede namin ibigay yon sa isang boxer na yun na pang last seconds na lang siya naghihintay ng last seconds bago umatake.
0: So pwede palang ma-upset somehow, depende sa pananaw pala at pangunawa ng isang humahawak ng ballpen.
12: Yes sir, nasa ano kasi talaga, nasa judge kasi yun eh. Hindi namin pwedeng kung anong nakita niya. Hindi namin pwedeng saklawin. Halimbawa, kaya nga, tatlo ang judge, sir, eh. Kasi, tatlong corner, eh. Kasi minsan yung isang judge, ibang nakikita doon sa dalawang judge.
0: Oh, tama. Kasi kaya, yung angle, eh. Yung angle nung naglalaban, eh.
12: Pwede yes, sir. Yung angle nung
0: pwede nakasuntok yung isa na hindi nakikita nito dahil nakatalikod sa kanya. Yung mga ganon.
12: Actually, nangyari na nga sa akin yung masamang ano sa pagre-referee ko na hindi ko nakita yung tinamaan pala nung sa katawan yung ang sa katawan pala tinamaan yung ano yung isang boxer. Nangyayari kasi sa pagre-referee din yan.
0: Mm.
12: Hindi lang ako. Halos lahat nagkakamali din kasi nakikita ko nga pati sa sina Caleb Bayless.
0: Oh, sila.
12: Kenny Bayless, sina
0: Tony.
12: Kalimutan ko
0: Tony na, Weeks. Yan, sila Tony Weeks, mga magagaling yan.
12: Ano yan sa amin dito, silang aming mga mentor nagtuturo sa amin.
0: Mm-hmm.
12: Sa pag may mga ano kami seminar.
0: Mm-hmm.
12: Nagpupunta yan dito sa Pilipinas, sila nagtuturo.
0: Ay, very nice.
12: Okay. Nagtuturo pero nakikita ko pagka ano marami rin silang pagkakamali. Nag-ano nga kami pag andoon na iba na rin kasi sa, ang boxing kasi pag nagre-ano hindi lahat ng laban ay pare-parehas.
0: Totoo yan. I agree with you. Very dynamic ang boxing.
12: Yes sir. Talagang hindi nagtutugma pare-parehas ang ano. Kaya nakikita namin minsan nagkakamali din talaga sila. Na pinagpapalagay namin siguro kung akong nasa lugar na yon, maring hindi ganun ang ginawa ko sa ginawa niya. Parang ano, pero iba rin talaga. Nagkakamali talaga ang ano. Kasi depende sa ano eh, pag minsan kasi biglang napatalikod, natakpang ka, hindi mo nakita ang angle ng suntok.
0: Oh, tama.
12: Mali na ang magiging judgment ko. Kaya kailangan talaga nasa ano kami, triangular ano
0: positioning
12: para makikita namin. Pero minsan talaga bigla na lang napipihit eh. Tapos yun, kung hindi namin nakita magkakamali talaga. Pero kailangan talaga namin kung anong nakita namin yun lang ang itatawag namin.
0: Mm.
12: Ng mga referee. Lahat ng referee nagkakamali din, kaya lang talagang kailangan ang ano talaga focus.
0: Focus.
12: Tapos kung nagkamali kami, ayaw na naming maulit 'yun. Talagang sa susunod tumatatak 'yun sa aming isipan na alimaw nagkamali kami sa ganitong position na ano. Ayaw na naming maulit 'yun. Talagang pipilitin namin na nasa tamang position kami.
0: Sa lahat ng panahon dapat ano, pag nagre-referee ka, Sir Jojo, meron bang required distance between you and two opponent opposing boxers?
12: Actually, mas maganda nga yung...
0: O dapat nakadikit ka lagi sa kanila?
12: Hindi ka pwede dumikit na lagi kasi minsan may mga wild punches.
0: Baka ikaw yung ma-lockout. Yan ba?
12: Didikit kami niyan pagka dating na ng ano ng halimbawa.
0: Crucial.
12: Second.
0: Ah.
12: Crucial natin. Okay, dumidikit kami pag nakita namin na yung isa talagang groggy. Groggy na, na kailangan baka isutuntok pa o tinamaan na. Diretso namin maaawat agad.
0: Mm.
12: Pero kung nag-uumpisa pa lang yung ano, may distansya kami, pinababayaan namin yun. Pero lagi kami lumalakad para hindi namin matakpan ang mga judges, ang mga audience. Lagi kami gumagalaw doon. Gumagalaw kami ng gumagalaw. Pag galaw ng boxer, galaw din kami. At the same time, hindi matatakpan yung mga audience na nanonood. Ganon din ang mga judges kasi para makita nila sila ang mag-i-score eh.
0: Uh-huh.
12: Kaya pagdating ng warning na
0: yung yung kakalimbang ng 10 seconds. Last 10 seconds.
12: Lapit na talaga kami, as in malapit na. O kaya naman, pag-clinch talaga ang labanan, clinching, lalapit talaga kami kasi ayaw namin ayaw namin nang hindi makikita yung ano, yung mga suntok eh.
0: Oh, lalo pag nasa baka may illegal.
12: Minsan marami kasing ano, hold, nanyayakap. Talagang tatanggalin namin yung kamay na wag, no holding, holding. Kaya wawarningan namin siya. Na, oh, pag nagpatuloy ka pa ng pagyayakap o holding ka lagi, eh, bibigyan kita ng warning. Isang warning, pangalawang warning. At pag nagtatlong warning na yon, ang pangatlo pa, point deduction na yon.
0: Ah, I see. Ah, Sir Jojo, how do you differentiate yung tinatawag na clinching from holding? Ano kaiba nun? May kaibahan ba yung dalawa na yon?
12: May kaibahan, sir.
0: Oh, paki-explain sa ating mga ano, listener.
12: Mostly, ang clinching at saka holding doon. Ang iba, akala ganun na.
0: Oh, akala pareho.
12: Ang clinching, ginagamit po lang yung pag na medyo na. Ang legal na clinching, yung medyo naalanganin ka.
0: Okay.
12: Clinching. O, na-clinching. Para hindi ka ma-atake. Normal yon. Talaga normal yon sa mga boxer. Na gumagamit ng clinching. Ang hindi lang gumagamit ng mga ganyan eh. Si Manny Pacquiao talaga. Talaga hindi siya nag-clinch. Talagang footwork ang ginagamit niya para makaiwas eh. Ngayon, yung holding naman, yung pakasuntok ng isang beses, nakasuntok, yakap agad, yun ang holding. Susuntok siya para hindi siya masuntok, holding, yun ang binibigyan namin ng warning. Sinasabihan na namin na, oh, sobra na yung pagiging, yung holding mo, please, hindi na ano na yan, hindi na legal yan. Babawasan ka na, bibigyan muna namin ng warning, wawarningan kita, huwag mo nang uulitin. Ngayon pag inulit pa, isa pang warning ha, pag ginawa mo pa ito, pag last warning, may point deduction ka na. Maano naman yung boxer. Pero minsan talaga, ang hirap pag ano, dahil sobra ng pagod nila.
0: Mm-hmm.
12: Parehas na sila nagyayakapan eh, para nagpapahinga eh. Yun ang, hindi na clinching yun. Holding na nila, parehas silang holding.
0: Ah.
12: Lalo na yung mga kulang pa sa training, mga four rounders.
0: Ah.
12: Mostly, ganun ang nangyayari ng mga four-rounders na sumabak agad pero pag, kumbaga hindi pa sapat ang kanilang hangin, stamina. Mostly, yun ang ginagawa nila.
0: Yeah. Sir Jojo, matanong kita. Ano ang logical explanation ng mga world boxing bodies? Bakit hindi nila, sabi nga eh, pinahihintulutan yung tinatawag na independent decision making ng isang judge? Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, nakita mo, judge ka eh, nasa baba ka, nakita mo na hindi naman talaga tumama yung ano. Pero ang decision ng referee, dahil dumikit, pero hindi talaga tumama ng solido, eh, tapos nadulas, nasabayan ng pagkakadulas. Dinesisyonan ngayon ng what we call this ng referee na knockdown. Pero hindi sa tingin mo. Bakit hindi pwedeng bigyan ng independent decision making ang mga judges vis-a-vis doon sa sinasabi ng referee? O baliktad natin, eh, hindi tumama naman ng solid, no? Pero sinabi, hindi, slip lang yan. Bakit hindi po pwedeng i-reverse ng isang judge? Ano ang logical ano yan, reason?
12: Kasi ang logical reason yan, dahil pag knockdown talaga, dapat 10 sa naka-knockdown. Pero kung katulad niya na, kumbaga nakita namin na tinawagan niya ng, halimbawa, nakita namin na knockdown, nag-score siya ng knockdown, pero nakita namin na
0: Sleep lang.
12: Pwede namin iscorean din yun ng 10-9. Kasi, pwede rin kami, kahit na naka-knockdown yung isa, yung, halimbawa, ito si Boxer A, kinokontrol niya talaga buong round. Pero pagdating sa 10 round sa last minute, napabagsak siya na ni Boxer B. Pwede namin ibigay yun ng 10-9.
0: Mm-hmm. Pero ididepensa din nyo yun. Kasi obligado kayo na 10-8 yun eh. As I understand, please correct me. As I understand, pag knockdown, 10-8 automatic yun.
12: 10-8 kung konti lang ang lamang nung lumalabang yung isang kalaban. Pero pwede kami magbigay din ng 10-9 doon kung nakita namin na bugbog si ano, si
0: Boxer B, halimbawa. Si Boxer A.
12: Pero mostly kasi ang akala ng mga tao talaga eh, 10-8 talaga yun.
0: No. Kasi yun ang understanding ko. Kasi I think yun ang ruling yata ng mga world boxing bodies. Kumukuha ba kayo ng mga ruling ng mga world boxing bodies?
12: Kinukuha namin talaga yon na ruling na ganun. Para, kasi yun ang pambawi eh. Pambawi talaga pag nakapagpabagsak eh. Tama ka doon. Kaya halimbawa, masyado nang dehado sa scorecard si Boxing A. Tapos eh, napabagsak niya sa ano na yon. Halimbawa, behind na siya sa loob ng 2 or 3 rounds. At least kung napabagsak niya kahit na masyado na siyang bugbog sa round, ibibigay talaga din namin yung 10-8 sa kanya. Para kumbaga pang habol sa score yun.
0: Eh.
12: At saka alam ng mga tao yun na bumagsak si ganito eh, 10-8.
0: Automatic 10-8 yung scoring. Kasi yes, yun ang sinasabi ng mga ano, na that's a 10-8. Ganon. Meron bang number of knockdowns, Sir Jojo? O hanggat nakakatayo ka, pwede? Meron ba ganon?
12: Maraming beses kasi, katulad ng itong huling laban ni John Riel Casimero at saka si Luis Neri. Halimbawa yun sa unang round, 3 beses nang bumagsak si Luis Neri, di ba?
0: Yes.
12: Wala na kasi, 3 knockdown rule is not in effect anymore, diba?
0: Yes. Alam ko ha, hindi in na effect. In effect yan.
12: In effect, oo, ganun. Ngayon, nakita naman namin na katulad niyang bumagsak sa third round, second round, third round yata si ano, si Lois Neri at saka sa ano. Okay lang 'yun kung ano, pwede bang awatin 'yun? Ah, hindi awatin 'yun. Pero yung last round talagang hindi na bumangon si Lois Neri. Pero may mga instances na katulad ng laban ni Manny Pacquiao kay Algeri. Ang daming beses bumagsak doon si Algeri. Siguro kung ayaw lang nilang bigyan ng knockout si ano ng TKO si ano si Manny Pacquiao yung mga judges doon, feeling ko ha.
0: During the time kasi maraming bagsak eh.
12: Ayaw bigyan yung knockout doon kay ano kay Manny Pacquiao. Kaya ayun, tinutuloy lang nila pero dapat nung referee. Pero dapat talaga ibigay na yun, hindi na dapat awapatin. Wala nang chance sa mga manalo doon si ano eh. Si Algeri. Awatin ko na talaga yun. Yung halimbawa naka-apat na bagsak na, awatin ko na pang-apat na bagsak na.
0: Pero wala chance si Sir Jojo, sorry for the interjection. Yung bang ano, wala bang number of knockdowns na binibigay ang mga World Boxing Bodies para ihinto ng isang referee yung laban o hanggat nakakatayo siya, fight lang ng fight?
12: Actually, sa referee's decision talaga yun, sir.
0: Aha.
12: Titignan mo yung mata nung ano eh, nung boxer eh. Kung yun eh, makikita mo naman ang ano ng mata talaga ang tinitingnan namin. Kaya nga, pag bumagsak yung boxer eh, tinitingnan namin ano to, ilan ito. Tapos palalakarin namin. Pag nakita namin na medyo hindi ano na yung kanyang mata.
0: Oh, groggy na,
12: hindi, ihihinto na talaga namin eh. Wala namang sinabi sa amin kung ilang bagsak.
0: Ah, walang required number of knockdowns para.
12: Walang required na ano, basta maganda pa ang kondisyon ng boxer, pwede. Kasi ang una talaga niya na pinoproteksyon na namin, kaya halimbawa maraming bagsak na nawala na siyang chance ang manalo, pwede namin awatin din. Kasi una, ang pinoprotektahan talaga namin, ang buhay ng isang boksingero. Kasi yung suntok na ano na umaalog sa utak natin eh.
0: Ay, oh yes.
12: Pagdating ng pagtatanda mo eh, ang laki ng epekto niyan. Kita mo ang mga nangyayari sa mga kina Muhammad Ali, nagkaroon ng Parkinson's disease, exactly. Freddie Roach. Dahil yun sa epekto ng suntok. Ganun yun. Kahit na hindi ganong nabubugbog sila, eh paano pa kung ilang beses ka nang bumagsak?
11: Buhay
12: talagang poproteksyonan namin. Katulad yan, kalusugan. Katulad yan, di ba ang laban ni Pedro Taduran kay sa Japanese. Kasi una na knockout niya talaga TKO. Yung rematch nila. Ano umabot yata sa ano yun eh? Sa decision ba yun?
0: Oh, decision, yung second fight nila.
12: Pero ang tindi ng sinapit ng ano nung Japanese na yun.
0: Oh, na hospital yun eh. Na hospital dahil
12: operahan ng utak kasi ano na ang ulo dahil sobra nang bugbog. Ayaw nilang awatin eh. Eh ang mata niya ano na eh. Kaya lang ayaw nung Japanese yata yung referee nung panahon na yun eh.
0: Gusto niya nakatayo pa rin yung tao niya.
12: Oo. Ayaw nilang awatin, ayaw nilang ibigay ang knockout victory kay Pedro Taduran.
0: Yung mga ganun nangyari. Yung mga ganun ba, Sir Jojo, ano, liable ba ang referee pag pinabayaan niyang ganun at pwede siyang ihabla nung, sabi nga eh, pamilya nung nadiskirasyang boxer? May ganun ba? Meron ba ganun sa inyo?
11: Kung may.
12: So, di wala pa namang ano, wala namang nangyari na ganun. Ang nagrereklamo sa amin yung inaawat namin kaagad eh. Kasi discuss siya eh. Kasi yun talagang, 'di ba, lagi kaming may seminar.
0: Nakaka-attend pa nga ako eh.
12: Ayun nga, nakaka-attend ka, laging may refresher course,
0: yeah.
12: Tapos ganun. Yun, protection na namin ang mga fighter.
0: Mm-hmm.
12: At maganda na yung one step ahead kami
0: kesa late ng one step. Oh.

0: na kami na nagde-decision na hindi, lumabang ka na lang sa ibang ano, sa
1: ibang panahon.
0: Sa ibang, may pa namang chance eh. Huwag na 'yon. Huwag na 'yon. Yeah. Ayun, tumitigil sila.
1: At Sir Jojo, siguro last question ko na ito. Meron bang tinatawag na pressure sa inyo coming from a yung let's say promoter or manager na oy yung bata namin at alagaan mo dyan sa ibabaw, something like that, a kind of political pressure na ginagawa sa both referee as judges, wala bang ganon?
0: Wala pang nangyayari sa akin yan eh. Walang nangyayari sa akin dahil although kaibigan namin sila, mga kaibigan namin ng mga promoter, mga ganun, may mga kaibigan naman kami. Pero bago alam, pag alam namin may kalab, may ano sila, may boxer sila na ganun, ayaw namin makipag-usap. Ayaw namin mabigyan ng kulay.
1: Ayun, very good. Excellent po.
0: Ayaw namin kausapin. Na lumalayo lang kami basta kami, lalo na pag kami ang ano, kami ang magja-judge sa laban 'yun. Ayaw namin muna makipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap kami sa ibang events, boxing events na hindi, wala silang fighter, na hindi kami kasama sa pag-judge or pag-referee.
1: Yan.
0: Para hindi magkaroon ng kulay.
1: Yeah. Sir Jojo, message mo sa ating mga listener. Take it away.
0: Sana sa mga nakikinig, yung mga sinabi namin, napag-usapan namin ni Sir Romuel, halimbawa sa pag-judge, maunawaan ninyo kung bakit kami nagbibigay ng ganitong score o ano. Ganun din sa pag-re-referee.
1: Yeah.
0: Na imbis na mostly talaga nagre-reklamo yung mga kaibigan natin ng mga trainer mostly nagre-reklamo dyan eh. Na bakit inawat namin ng ganito kaagad. Pero ang pinangangalagaan kasi namin ay buhay, kalusugan ng isang boksingero. Kaya tinitigil namin, inaawat na namin ang laban para sa kanyang kalusugan yun. Maaari pa naman siyang bumawi sa mga susunod na laban. Mag-training ng gusto para medyo matibay ang ano niya.
1: And with that, I'm very, very thankful, Sir Jojo, sa pagpapaunlak mo sa aking interview ngayong hapong ito. Kasi nandiyan na po yung ating next guest. Thank you very much. My sincere gratitude. More power. Keep punching.
0: More power.
1: Take it away, Engineer Joe.
0: Thank you.
1: Engineer Ed.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinig.

0: kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat at isa na naman Sabado na hapon dito sa Sports Lockdown sa Sports Radio 918. Magandang hapon, Friday!
1: Magandang hapon, Monty, at sa lahat nakikinig. Medyo maulan
0: ayan.
1: Ngayong hapong ito.
0: Oo nga, at masyadong friendly ang mga Pilipino sa bagyo at masyadong nabaitan ang bagyo at naghatak na naman ng panibago.
1: Exactly. Parang lagi na lang, welcome to the Philippines. Ganyan.
0: Kaya nga, huwag naman ganun, di ba? Kahit na it's more fun in the Philippines, eh huwag nating kayaan yung matuwa ang bagyo sa Philippines.
1: Pero among officially, it's rainy season na.
0: And, yun ang maganda kasi, Fry, hanggang Toronto, Canada, bumabagyo. Kasi kababagyo lang sa Washington, D.C. dahil kay Alex Ayala. So, ang bagyo, lumipat sa Toronto, ayun. Kaya ang Ayala storm is there in Toronto. And congratulations, Alex Ayala, sa iyong pagkakapanalo at pagbibigay ng karangalan. Of course. At hindi lang si Alex, syempre. Meron din tayo sa pole vault, si EJ of Vienna. Congratulations,
1: yes.
0: EJ.
1: Naka-gold na naman siya. Clearing the height of?
0: 5.87. Diba? Kapareho lang nung Lindol kahapon, 5.8.
1: Oo nga, malakas yun, ha?
0: Malakas. Anyway, speaking of tennis, isamantalahin na natin yung hype ng tennis na binibigay ni Alex Ayala ngayon. So, ang guest 2 natin ay coach ng tennis. Walang iba, kundi si coach, ano-ano kaya ni Ellie Buendia? Si coach Juz Buendia! Magandang... Magandang hapon, Coach Juz.
1: Hello, Coach.
0: Ayan. Coach Juz.
2: Hello.
0: Ay, magandang hapon, Coach.
2: Magandang hapon, Sir Monty and Ma'am Fry.
1: Hello.
0: Kumusta dyan sa Washington?

0: Washington, sa San Francisco.
1: Ang ganda naman.
2: Lamig siguro ngayon dyan malamig. Kung nasaan ka.
0: Malamig dyan, malamig dyan. Mati ka muna sa iyo, mga
1: estudyante. Magandang magandang hapon sa inyo lahat dyan, mga ka-tennis, at sa lahat ng aking mga estudyante at sa aking tennis club dyan sa College Country Club.
0: Ayan. Coach, huwag na natin patagalin na ano, gusto na namin malaman. Paano ka ba na, paano ka ba napasok sa tennis? Tennis ba agad ang iyong hilig na sport? Paano ka ba nag-umpisa dyan?
1: Ang unang laro ko, shato.
2: Uy, magaling ako dyan sa shato.
1: Saka Jolen.
0: Eh, kaso, unang niya?
1: KB, mayroon ako classmate na niyaya ko na maghanap buhay, na magkaroon ng konting extra income. Nag-ballboy ako. Yes, dyan ako nag-start.
0: Ah, ballboy! Okay.
1: Nag-start when I was, I think, when I was 8 years old, nag-ballboy ako.
2: Yan. Ano naman ang bayaran dun, coach? Kung
1: nako, ang laki. Ang laki. 1 pesos and 50 centavos.
0: Ha? Ganun kaliit?
2: Ganun.
0: Pero, ano yun, isang oras?
1: Isang oras yun, sir.
0: Per ora. Ay, per ora naman pala. Nakakailang oras ka naman?
1: Aba, pag masipag kasi akong pulot eh. Sa umaga, nakakalimang oras ako. Sa umaga.
0: Sa umaga, tapos may hapon ka pa.
1: May hapon pa. Sa hapon, minsan na hindi game yung ano lang, yung palo-palo, rally-rally. Limang oras din.
0: Limang oras. So, total mo siguro, 15 pesos sa isang araw?
1: Yes, total na yun.
0: Pwede na, enough na yung pambawa.
1: Pwede na.
0: Pambili
1: na yun ng gano'n. Pambili na yun ng galunggong pag-uwi sa bahay. Saka,
2: tuwing weekend yan, coach.
1: Yan?
2: Tuwing weekend lang yun.
1: Hindi. Pag Monday to Friday, gumigising talaga ako ng 4 o'clock para alas 5, nasa court na ako. Kahit makadalawang oras ako, okay na, may pambaon na ako.
0: Pero ano yun, tinuruan ka muna, meron bang ano dyan? Meron bang...
2: Training ba yun?
0: Training dyan sa ball, pagiging ball.
1: Yes, sa pagpupulot, kailangan, yung court kicker, yung mismo nag-handle ng court, tuturuan ka muna kung paano tuwan ng bola, paano yung pagbato. Saka syempre, dapat may widu ka. Kasi mag-score ka rin eh.
0: Okay. Yes.
1: Ikaw nagpupulot, ikaw rin
0: mag-score ka pa.
1: Parang all-in-one na.
0: So, kailangan marunong ka sa rules ng tennis.
1: Yes! Doon mag-umpisa. Yes.
0: Oh, okay. Yung pala yun. Nakala ko.
1: So, kailangan mabilis.
0: Flut ka lang.
1: Kailangan mabilis ka. Hindi ka
2: sa isang court ba, coach, ilan ang ball boy na required?
1: Nung time ko, isa lang.
0: Isa. E, paano ko napunta doon sa kabila? Tapos natatakbo ka.
1: Isa tatakbo yun.
0: Diba, for tournament, meron sa kabila, may sa kabila.
2: Oh, end-to-end.
1: Yes. Sa ano mga club game lang, isang ball boy lang. Pero pag tournament, talaga marami. Siguro apat. Ganun, apat na ball
2: boy. So may training pala yun. Hindi lang pala basta mapupulog
1: ka. Yes, hindi basta-basta. Ma'am, Fry at Sir Monty.
0: Pero ito, kasi Fry, may napansin ako dun sa mga laro ng mga professionals, no? Natatamaan ng ball boy ng bola.
1: Yes.
0: May mga ganong instances
1: pero,
0: ka
1: ba na tatama? May exhibition match. Ang naglaro ay exhibition match. Ang varsity tapos mga professional from national player. Na one time ako dito. Panga. Laglag. Laglag. Eh ganun talaga.
0: Talaga.
1: Masado yun eh. Kasama sa competition.
2: At least
0: kasama yun.
1: Yes. Kasama yun. Kasama
0: so, yun. So, ano rin pala, no? Pero hindi naman madalas. Hindi naman maya ka na gagano.
1: Hindi naman ganun. Ano mga aksidente lang na mga ligaw na palo, ganun.
0: Nagkataon lang na naligaw yung palo.
1: Nagkataon lang. Nangyayari talaga.
2: Prince, may nag-uusapan natin, meron bang placement ang ball boy sa court? Saan ba dapat?
1: Siyempre, dapat doon ka sa may gitna, sa may net, doon sa may bakal. Dapat nakababa ka doon.
0: Nakabang ka doon. Nakaupo. Yes. Nakatulong po ka doon, diba?
1: Oo. Hindi ka pwede
0: masalang. Parang running position, Fry. Yung starting ng running. Para pag nag-ano sa net, tatakbuhan niya agad.
2: Tapos sa kabila.
1: Oo. Kasi ako, na-train ako ng proper na kahit nasa probinsya, nasa Laguna, yung aming court taker medyo marunong din. Tapos talagang tinuruan kami ng proper. Kailangan, pagdating pala ng inyong player, sasalubungin mo na, kukunin mo na yung bola. Hindi pa pwede yung tatawagin ka pa para magpulot. Kailangan ready ka. Yes.
2: Ilang taong pinawayan, coach?
0: Ilang taong ka naging ball boy?
1: Matagal din kasi, so 8 years old, pero nagsimula na akong mag-tournament. When I was 12 years old din, sumasali na ako ng junior.
2: 9, 10, 11. 4 so, years din.
1: Junior na, sumasali.
0: Teka, na. Sabi mo, sumasali ka na. So, ibig sabihin, yes. Natuto ka mag-tennis.
1: Yes! Yes.
2: Natuto paano? Tinuruan.
0: Oh, paano yes. ka na-introduce sa tennis? Halimbawa, magiging ball boy. Sino nagsabi sa'yo, uy, Jazz,
2: halika,
0: turuan kita mag-tennis. May,
1: wala, walang ganun. Wala, paano? Sarili. Sariling aral nung halaga after nung aking pagpupulot. Kasi nanghihiram ako ng raketa. Kaso minsan, hindi makahiram. Ang ginawa ko, nakakita ko ng lumang plywood. Nilagari ko siya.
0: Oh
1: tapos
0: my god.
1: Ko siya ng hawakan na alam mo yung ano, yung hawakan yung bayabas, di ba bilog yung bayabas isa nga?
0: Oo.
1: Nilagari ko ng string ng ano ng grip tape. Tapos yung ginawa ko, nakita tabla, plywood. Para lang matuto ko.
0: Para lang matuto siya.
1: Tapos may nakakita sa akin, na isang member, binigyan ako ng racket, wood racket. Doon,
0: nagsipin. Oo, yung luma, yung lumang-lumang wood racket.
1: Yes! Yes.
0: Yung mga panahon nila, Bjorn Borg, tsaka nila, ano yun, nila John McEnroe.
1: Tapos ang kalaro ko, kapwa ko, ballboy, nakayapak pa kami sa tennis court.
0: Oh my God.
1: Yes! Nakayapak.
0: De, pero, nakayapak. Teka lang, nakayapak. Ano yun? Yes. Cement o shell?
1: Shell court. Siyempre shell
0: court. Nakayapak ka sa shell court? Oh yung, my gosh. Aray ko.
1: Nung panahon na yon 80s, partner, maganda ang weather. Hindi mainit.
0: Hindi, yung terrain, yung paa. Shell court yun. Basag-basag na shell yun eh.
1: Oo, sana yung nasanay kami doon.
0: Oh my gosh. Aray ko.
1: Nagkaroon ng kalyo, siyempre. Tapos uti-uti, may nakakakita ng mga anak ng mga member, oy Justin, or Just, oh, Justino, meron akong lumang sapatos. Magsapatos ka. Yun!
0: Oh. So doon nag-umpisa.
1: Yes.
2: Unti-unti, nagbigay ng raketa, nabigyan ng sapatos.
0: Yes, sapatos. Pero kailan ka full-blown, ilang taon ka full-blown na natuto na talaga ng tennis bago ka pa nag-competition?
1: Po, alam mo Kuya Monty, talagang ano yan, ginawa ko, talaga sobrang nakita ko na, uy, parang ano, may pag-asa, baka sakaling one day makapag-tournament ako kasi nakita ko naman, ito na yung harap buhay ko, ito na yung aking nasa court ako lagi eh. So may baon ako sa walling, may baon ako dyan. Doon ako nagte-training sa walling. Yung walling yung coach ko. Yung walling. So lagi ako nasa walling, tapos dire-diretso hanggang sa medyo marunong na ako. May isang coach na marami siyang hawak na mga foreigner na estudyante na almost same
0: of my
1: edad ko. So ano nangyari? Sinali niya ako doon. Parang yung training ground ko.
0: Ground
1: ko ay sabihin ko yung pangalan ng kanilang pamilya. Family
0: yeah,
1: of
0: sure, season. Sure, sige.
2: Of course, yes. Of course.
1: Family of season. Ang kinuha kasi ako ng isang kilalang coach na si Jess Season. Siya yung kilalang coach dito sa Los Baños at nag-coach rin siya ng mga top-seeded na coach na player sa Pilipinas. Then doon, natuto. Kasi habang natuturo siya, pinapasok ko sa isip ko. Diba? Edad ko lang, mga 13 years old, ganun. So, sumali na ako sa tournament. Sumali na ako.
0: Ah, so yun yan. Na.
2: Siguro, 12 years old ka.
1: Yes, 14 years old, ganun.
0: 14, oo. So, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mga 7 years after
1: ka. Oh. Yes, sumali na ako.
2: Single, yun.
1: Yes, singles. Unang sali ko, iyak ako. Talo.
0: Bakit? Talo.
1: Talo ako. Pero, at least, kalaban ko, foreigner. Sabi ko, di bale. Sabi ko, pagbalik ko sa tennis court, sabi ko, di bale. Sabi ko sa kanya, congratulations, panalo ka. But, next see you in the next tournament. Sabi ko.
0: So, may ganun ka na, ano? May hindi ka agad, hindi so, kayong natalo ka,
1: ay, parang wala lang. Wala lang. Hindi. Sabi ko, see you on the next tournament, sabi.
0: Oo. Yeah. Pero ito, no, Fry, may curious lang ako dito kay Coach kasi tennis is not a common, ano, lalo na nung panahon na nag-uumpisa siya.
1: Yes.
0: Totoo, naglalaro siya. Tennis is not common for Filipinos.
2: Yes.
0: Diba?
2: Yes.
0: aminin natin, basketball pa rin ang ating ano. Wala, hindi ka ba na ano sa mga kaibigan mo, sila playing basketball tapos ikaw tennis, parang hindi ka ba na, hindi ba na feel na parang kakaiba ako?
1: Partner, hindi ko na feel kasi talo ko sila eh. Ako, may nikita ako eh. Nakakapag-uwi ako ng ulam sa bahay, sila hindi.
0: Ah, so diba? Ano, may yes. Ano, may no. May ganun na sila yes. Naglalaro lang ng basketball, pero ikaw, okay. Naglalaro ka, hindi ka lang naglalaro ng tennis, kumikita ka pa.
2: Yes. Pero coach, maliban sa ganong aspeto na kumikita ka, nakakapag-uwi ka ng pagkain, ganyan, na-enjoy mo ang tennis?
1: Yes, so, super. Kasi, alam mo, sa sobrang, nung time ko, sobrang hype din ako sa tennis. Alam nyo ba, yung raketa ko, kahit luman-luma, kasipin ko yan sa higaan. Lagi mo pinupunasan. Sabi ko, one time, or maybe soon, O one day, ay itong raketan to na hawak ko, ito yung bubuhay sa akin, sabi ko. So, talagang, sabi nga, kailangan mahalin mo yung isang bagay na alam mo na makakatulong sa'yo.
0: Oo. Pero coach, yan ba, ano, yan bang katulad mo, nakita mo ba yan na pagdating ng panahon, kasi marami ako ha, experience wise, I don't know Friday with your parents, pero ako, mag-aral ka na mabuti, wala kang makahihita dyan sa tennis niya o sa sports na yan. Pagtrabaho ka ng maayos.
1: Yes.
0: May rinig ka bang ganun sa mga magulang mo?
1: Meron kasi, ano eh, siyempre, ang mahirap nga pamilya, kami, nga farmer, tatay ko ay construction worker, sabi niya, kailangan mag-aral. Hindi, no. Sabi ko naman, panganay nga ako, sabi ko, mag-aaral ako, pero gusto ko makatulong sa inyo. Kasi, parang bata pa ako, yung utak ko kasi, parang ano na eh, matured na eh. Kasi, yun nga, dahil nga ng kahirapan, kaya sabi ko siguro, ito yung makakatulong sa pamilya ko. Kahit konting bagay na kikitain ko, makakatulong ko sa mga, sa pamilya ko, as a kapatid.
0: Oo.
1: Yung naging ano ko eh. Adapuhan.
2: Hindi ka na naghanap ng iba pang sports. Talaga ito.
1: Hindi kasi ano rin ako, ano ko ma'am Fry, Sir Monty, para kung black, na kahit anong sports na gusto ko, nag-excel ako. Runner din ako eh.
0: Oo, may ganun eh. May ganun ng na tao eh. Mabilis maka-adapt sa ginagawa niyang sports. At yes. Saka nag-excel talaga.
1: Yes.
0: Pero ano to, coach, yung pagkatapos nito, si nag-ano ka na, nagko-compete ka na as tennis player.
1: Yes.
0: Ano to? Ano ka na, tennis partner ka na nung ano, nakikipaglaro ka na sa
1: yes.
0: Sa ano, yes, hindi so, ka yeah. Na ball boy basta-basta,
1: nakikipaglaro na. Marami ako.
0: Training partner ba tawag doon?
1: Oo, kasi sa UP Los Baños, meron silang varsity. Varsity.
0: Oh.
1: Yes, may coach. So ano nangyari? Ako na yung kinuha ng coach doon na pag may mga bagong papasok sa varsity, kailangan makalusot sa akin. Yes! Sabi ni coach, ang name niya ng coach, si Sir Bird Santillana. So yung mga varsity noon, Kevin Yaptenko, Omar Samonte, yung mga bagong pasok, pag nakalusot kay Justin, sabi ni coach Santillana, pasok ka sa varsity.
0: So, ikaw ang testing yes. Down.
1: Pag nakatapa, nakalusot ka. Ngayon, ano rin.
2: Bigat.
1: Thankful ako din. Siyempre, ako naman, naging sayo talaga ako. Siyempre, parang kahit pa paano, kailangan patunayan ko na may talent ako. Kaya ko naman.
2: Pero nung time na yun, naging training partner ka sa UPLB ka na nagtatrabaho.
1: Yung talaga, parang yung mga
0: UPLB ka na,
1: yung varsity, pupuntahan mo na ako, sasabihin, Joss, pwede ka ba mamaya? Kailangan ko ng ano eh, kapado. Yes! Oh, go! Kaso wala akong pambayad. Kasi estudyante, wala akong pambayad. Okay lang. Hindi nila alam. Kinukuha ko yung kanilang ano, yung kanilang mga palo. Ginagaya ko.
0: Oh, may gano'n. So, yes, siyempre. Yung laro nila.
1: Yes. Eh, ang babait naman nila, binibigyan nila ako ng mga old shoes, binibigyan nila ako ng mga damit na nila na hindi na pagliitan, na magaganda pa. Mm-hmm. Kaya karoon ako ng pang-tennis na t-shirt, shorts, sapatos. Ganun. Oh.
0: Sabi mo,
2: ilang taon mo ginawa yan sa UPLB, coach?
1: Yes, sa UPLB sa Los Baños.
2: Ilang taon mo siya ginawa?
1: Ah, ano ako eh. Siguro, laging hitting partner ako nila. Hanggang sumasali na kasi ako ng mga national tournament. Mang edad ko ng 15, 16, 17, ganun. Sumasali na ako Sumasali na ako.
0: It's pero good. Coach, nabanggit mo yung pagiging ano mo na 100 ano ka na diyan. Kumbaga 100% ka na, lahat na attention mo nandiyan na. Kumusta naman yung pag-aaral na ano ba, natapos ba or ano ba?
1: So ako naman ay nagtapos ng high school. Nag-high school ako, tapos tapos kumurin ako ng ano vocational. Ano lang para lang ano para meron din akong ibang alam. Pero noong talagang sabi ko sa sarili ko, tingin ko parang ito na yung aking ano yung legacy ng aking assistant na si Jess Season, kasi pumalo, nawala na siya eh. So parang gusto ko ipagpatuloy yung aking coach. Yung legacy, gusto ko ipagpatuloy.
0: Pero at coach, ito, hindi mo ba naisip? Or hindi ba sumagi sa isip mo na, kasi may mga na-interview kami dito ng mga taga-probinsya, ginamit yung galing nila sa sports para makapagkuha ng scholarship.
1: Yes. At naging
0: city sila. Nag-naisip. Yes.
1: Sir Monty, naisip ko kaso syempre mahirap ang pamilya ko, mahirap kami. So ang utak ko, sabi ko makatapos ako ng high school and then yung
0: paghahanap buhay na ako, hanap
1: para tulungan ko ang pamilya ko. Kasi lima kami, ako panganay. Naisip ko yung aking kabataan.
0: So yung breadwinner.
1: Hindi ako tulad ng ibang kabataan na naglalaro sa kalye, naglalaro ng ang utak ko lagi. So kung munta sa tennis court para meron akong hanap buhay. Parang ganun.
2: Taong tennis court pala si...
1: Parang na humapat ang luha ko pag naisip yung trabaho.
0: Pero coach, ilang taon ka naging player? From the time na mag-umpisa ka professional, seriously sa tennis, ilang taon ka naging player?
1: Sa pagkakatanda ko, 18 years old.
0: 18 years old ka.
1: Yes.
0: Lumalaban
1: na ako kung saan-saan.
0: Lumalaban ka. Pero hanggang kailan yun na naglalaro ka as a player?
1: As a player. As a player na. Ito na yung mga sumasali na ako sa mga...
2: Ilang taon? Hanggang anong taon ka nun?
1: Tuloy-tuloy ako. Hindi ako huminto. Hanggang sa nakuha ko ng team tennis sa yung PCA Open, team tennis. Doon ako na-discover. Late bloomer ako. Tapos nagkaroon lang
0: mga clubs ka naglalaro.
2: What club yung unang-una mong nasalihan, coach?
1: Itong Labtec, Los Baños Tennis Club. Labtec. Doon. Nag-champion na ako noon. Tapos sabi nila, "Oy, Justin, dapat ano ka na, mag-Maynila ka na kasi ano ka na dito." Yes, ayun. Nagma-Maynila na ako.
2: So may prize money 'yon.
0: May prize, siyempre.
1: Noong time namin, ano lang eh. Medal, trophies, happy na 'yon, happy na. Tapos ang prize, yung may nagbibigay sa amin ng mga, "Oy, panalo ka, meron ka sa akin ganito. Oy, panalo ka, meron ka sa akin tomatoes." Ganun.
0: Pero yung so, nabanggit mo,
2: officially coach, meron ka bang official na parang nag-aral na talaga? Kumbaga, para mag-coach?
1: Yes!
2: Hindi para mag-play. Coach, yes. May official training ka ba?
1: So, ako po, kasi sabi ko nga, yun nga yung aking yung legacy ng aking in-assistant na coach yun, si Mr. Season, kasi talagang ang magaling siya magturo eh, sobrang galing ang magturo. So sabi ko, gusto kong maging katulad niya. Kaya siyempre, bago maging katulad niya, kailangan mag-undergo ako sa training, so workshop,
0: training.
1: So, kailangan mag-license ako. So kumuha ko talaga ako ng license ko, ng yung license ko ay itong IPTA, itong International Professional Tennis Association, and then yung ICA, yung International Coaches Association level 2. Nag-level 2 ako.
2: Level 2. Sa mga lugar yan dito sa Manila.
1: Yes, Manila.
0: Oh, ano yung coach? Dahil ano ka? Kasi naglalaro ka ng tennis, 'di ba? And going to the transition papuntang coaching. Ano nakita ni Coach Season sa'yo para sabihan niya na, "Uy, Jazz, akyat ka na sa level of nasa coaching, ano ka na?" Nakita niya yung pagka hindi lang pagiging atleta o pagiging tennis player, kundi may nakita ka niya ng potential sa pagiging coach.
1: Yung time na yun, nung nag-assist ako sa kanya, sabi niya, ituloy mo lang yung paglalaro ng tennis kasi nakikita ko, may talent ka. Sabi niya, mahalin mo lang yung tennis, ibigay mo yung 100% mo sa larong ito, and then, ma-feel mo na, ito yung right na daan para sa'yo. So, yung coaching ko, wala na siya eh. Pumanaw na siya eh. So, kaya nagkaroon ako ng idea na wala na siya. Gusto ko may tuloy yung legacy ng aking coach, yung aming
0: yung coach. Yes. Pero coach, bago ka naging coach, at bago rin tayo mag-break, Fry, tanungin natin kay coach, ano yung pinakamalaking tennis tournament para sa'yo, ha?
1: Yes.
0: Nasalitan mo. At yes. Ano yung pinakamalaking award o achievement mo sa pagiging tennis player mo? Pero yes. Coach Jazz, bago mo sagutin yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
11: The
0: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
13: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
14: Oh, oh, oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our good friend, si Coach Joss Buendia.
16: Yes.
15: Tennis coach. Ayan. Coach, iniwan ka namin ng question.
16: Question.
15: Try ano ngayon?
16: Ano yung pinakamalaking achievement mo at ano yung tournament na talagang doon ka nakilala?
17: Yes. So, ako ay ano eh, kasi siyempre nga, yung ano, as yung sinabi ko kanina na medyo may problema talaga sa mga financial. So, noong ito medyo may trabaho na, late bloomer. So, sumasali na ako ng mga legend. Ito yung mga legend tournament. Ito yung tournament ng Palawan Pongshap National Tennis Championship. Sumali ako noong legend, yung 30 years old, ang kanyang level. Ubaga, meron kasi yung 30, may 40, may 50. Sumali ako noong 2019, sumali ako ng legend 30 above, champion ako, naka-chamba.
16: Oh, may prize money yon, coach?
17: Meron.
16: Oh.
15: Balato kami.
17: Kachempo. ang partner ko noon ay si Coach Gomar Santos. Yan. And then, sumunod, mga tournament sumunod, sumali ako sa, nakuha ko sa team tennis. Yung team tennis, ito yung team, kasali ko sa team ng PCA.
15: Mm. Oo. Oh.
17: PCA, JK Retire.
15: PCA, so, Philippine Columbia.
16: Columbia.
17: excuse me. Nagtayo sila ng team at napalad ako na nakuha ko sa team. Ang kumuha sa akin ay yung si, partner ko, si Arnold Reyes, yan from Manila. So, mga boss ko, sila, ang boss ko dyan, si Sir Texon, yan. So, yan ang mga boss ko sa ano. So, nanalo kami dyan sa Metro Manila Open Team, Team Tennis Tournament. Champion
16: dyan. Ano yan?
15: Uy, malakas ang PCA, malakas. Sa tennis.
17: Yes.
15: Oh.
17: So, ang dami talagang sumasali na ano, na team na malalakas. So, doon, uti-uti, hanggang sa sumali ako ng PCA Open Team Tennis, it was November 2023. Runner-up naman kami, runner-up. Finalist kami, runner-up. Hindi kami nakalusot sa finals. Medyo talagang magaling din ang mga kalaban.
15: Mabigat yung kalaban, o. Oh.
17: And then, yung PCA Open, itong August, champion kami. At 2025, nag-champion kami ulit.
16: Ito lang.
17: Tapos sumali rin ako sa...
16: Ayun, last year lang.
17: Yes, sumali rin ako sa Legend 50. Palawan, to punch up the national tournament, ang aking partner ay si Aldrin Heluz. Ano kami, finals kami, runner-up kami.
15: So,
17: yun, ano, kumbaga parang, kahit na medyo edad ng 50, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang competition.
15: Pero ito, coach, yung ano mo, yung yan, tournament mo, nag-active ka pa rin sa paglalaro ng tennis.
17: Yes.
15: Pero, ngayon, as a coach,
17: yes.
15: Ano ba ang difference? At ito, natanong ko to kay coach kagabi.
17: Yes.
15: Sabi ko sa kanya, coach, ano ba ang mahirap? Anong difference ng pagiging tennis player?
17: Yes.
15: Na coach?
17: Yes.
15: Mahirap ba maging coach, tennis player? O mahirap ba maging coach?
17: Yes. So, bawat isa kasi, kung tennis player ka, meron kang sariling role eh. Okay, kung tennis player ka, syempre, you need to follow your coach. Kailangan susunod ka. Pero ang hirap na maging coach. Kasi ikaw yung tutularan, ikaw yung susundin eh. So dapat, yung disiplina mo, sobrang iba. Hanggat maaari, wala kang bisyo. Kasi, hindi ka dapat nag-smoke. Hanggat maaari, kung ikaw ay medyo nag-iinom ng ano, ng wine o alas, dapat, huwag ka makikita ng inyong estudyante. Huwag. Kasi, ikaw yung ano eh, ikaw yung magli-lead.
15: Model.
17: Nila eh.
15: Role so, model.
17: Kailangan, ganun ka, ang hirap. So, kailangan maging ano ka sa harap ng inyong mga estudyante.
16: So, ano yung pinakabata mo na naging pinakabata mong estudyante, coach? At yung pinakamatandang estudyante?
17: Sa ngayon, meron akong 4 years old. Meron akong 5 years old.
15: 4 years old?
17: Pero ano rin, sa luckily din, sobrang... ano rin ako, na marami rin ako mga estudyante na nakapag-aral ng college sa ibang bansa na nakakukuha ng mga scholarship. Kasi marami rin siya akong nahawakan na nagturo kasi ako sa IRI, sa International Research Institute, anak ng mga foreigner, ang hawak ko. So, na doon talaga ako dati nakafocus. So, ang dami kong estudyante na naging varsity sa school.
15: Mm-hmm.
17: O, naging varsity sa Brent, naging varsity sa IS, sa European school. So, nadala nila hanggang pag-apak nila ng college. So, nagugulat na lang ako. May message sa akin ng parents ng aking estudyante, coach, thank you! At nakakuha ng scholarship kong anak ko dahil sa tennis.
16: Salamat.
17: Meron ako na naging estudyante na nasa England at nag-chat sa akin si Matthew Johnson, nag-chat siya, coach, eto naman, tignan mo, nasa likod ko. Flag ng Pilipinas, dala kita kahit nasaan ako.
15: Nakapag-coach
17: siya sa Wimbledon dahil nga sa tennis din.
15: Pero coach, eto ba, correct me if I'm wrong. Kasi ako naging coach din ako. Ang tama ba na sabihin na ang greatest achievement ng isang coach ay kung paano naging maayos at magaling na player yung tinuruan mo.
17: Yes, ano yan?
15: So, yun ang trophy mo.
17: Yun ang premyo. Ang premyo ng coach ay yung pabalikan ka noong mga estudyante mo, ng mga bata pa sila, nababalikan ka at kung sasabi na, coach, thank you, salamat, at kundi dahil sa pag-guide mo sa amin, hindi namin mararating ito. Naging varsity sa school, hanggang ngayon, sa kanilang edad, they still playing tennis. Yun ang masarap.
16: Achievement ng estudyante, achievement din ng coach.
17: Yung magpo-post sila ng sa social media, coach, haba ko yung medal, kahit leader sa class C, o class B champion.
15: Uy, malaking achievement. Totoo yan, achievement talaga ng medal ng coach, o ang trophy ng coach, is yung...
17: Saka ano?
15: Achieve na, ano?
17: Saka sir, Ma'am Fry, parang ano, yung maalala ka, tapos na tawagan ka, yung message ka ng coach, salamat, yun, tapos. Ang ano, ang sarap, Tara. Pero yung kirot dito, sobra.
15: Na totoo yun, totoo
17: yun. Tamdaman mo na, ay, naging ano pala ako sa kanila, naging guide pala ako
16: parte
17: sa kanila. Naging party ako ng kanilang journey sa Teddy's. Hindi man lang, meron kasi nagiging professional. Merong iba naging varsity. Pero yung iba, nagamit sa trabaho. Mm-hmm. Diba? Yung iba, sa ibang bansa, nadadala yung kanilang tennis. So parang, sabi ko, thank you kay God. Na,
16: ano na ba yung coach yung pinaka, yung naging estudyante mo before, na ito na yung nata, ito na yung naabot.
15: Ito yung na-achieve, oo.
17: Oh, meron nga, meron ako mga estudyante na yun nga, mga foreigner na dito lumaki sa Pilipinas na nakapag-aral ng libre o nakapag-aral ng half
16: scholarship
17: or scholarship dahil sa tennis. Na pinalalaban nila, pinalalaban yung aking mga estudyante sa kanilang bansa. Kaya ako, thankful ako. Pero siyempre, ngayon talaga nakatutok ako sa ating bansa. Sa mga Pinoy. Siyempre, Pinoy tayo. Pero wala naman.
16: Ano bang masasabi mo sa mga estudyante mo ngayon? Yung mga bata ngayon, compare dun sa mga nauna mong estudyante? Meron bang diferensya?
17: Hindi naman. Kasi ngayon, ang sports talaga iba. Ang sports, ano eh, andyan yung discipline eh. Andyan yung love. Sabi ko nga, para gusto mo maging magaling na tennis player, maging champion, dapat maging champion ka sa bahay, champion ka sa magulang mo, champion ka kay God. Dapat ganun. Kailangan maging mabuting tao ka. Kaya yung nangyayari sa ating kababayan, yung ating idolo na Alex Iyala, sobrang napakababang loob. Doon nakikita yung pagiging champion.
15: O yung nabanggit ni Coach Alex, yan bang Alex Iyala hype? Yun na binibigay ni Alex Iyala ngayon na lahat nakatutok sa tennis.
17: Yes.
15: Ang Pilipino, tulad nun, nanalo si Pacquiao, lahat gusto mag-boxing.
17: Yes, boxing. Yes.
15: Nanalo si Heidi Lindias ng gold medal. Ang dami marble, di ba? Crossfit.
16: Yung gold medalist si Carlos Yulo, gusto nang nag-gymnastics.
15: Gusto mag-gymnastics. Efren Bata, nanalo ng World Championships, gusto mag-gumami bilyaran.
17: Yes.
15: Yan ba yung ngayon? Yung natatamasaan nyo rin bang mga coaches? Isa ka lang, isa ka sa maraming coaches, coach eh. Ramdam mo ba yung hype na binibigay nitong si Alex Iyala na mas dumami ba kliyente mo? Mas dumami ba ang mga estudyante mo ngayon?
17: Yes, ma'am. Talagang Sir Montes, Pry, sobrang grabe ang tulong na naibigay ngayon ng ating champion, ng ating idol. Sobrang, yun nga, yung sobrang hype. Sobra. So, yun yung nagiging ano ngayon. Malaking tulong sa kapwa ko, coaches.
16: Yeah.
17: Sobrang laking tulong. Pero syempre, ang pagiging coach, sana hanggat maaari, we undergo to yung training, workshop, para license.
16: Siguro din kayo.
17: Para itaas natin yung antas.
16: Level.
15: Yun. Kasi yan sa gusto ko itanong. Dapat ba na i-require sa mga coaches na katulad ninyo yung regular na pag-attend ng mga seminars na malaking tulong ba na nag-upgrade ka, kumbaga sa gadget, nag-upgrade ka ng kaalaman mo sa lara, sa sport mo? Hindi lang sa tennis, kundi sa ibang coaches din siguro.
17: Yes, lahat, sa lahat. Dapat talaga. Kasi huwag tayong tumigil. Kasi yung knowledge, maraming bago eh. Hindi naman, hindi naman pwede sabihin, oy, alam ko na to eh. Eh baka may bagong ituturo. So kailangan na at yung bagong ituturo na makakatulong sa inyong mga estudyante at makakatulong sa community mo at makakatulong sa ating mga atleta. Depende kung sports, kung boxing, running, dapat hangga't maaari. Pero siyempre, alam naman natin ang realidad, kailangan talaga mayroon talaga tayong pambayad. Pero siguro naman marami naman tayong mabuting loob dyan na alam naman nila na maganda yung ating hangarin. Maraming maganda
15: po. May nag-sponsor.
17: Katulad ko, hindi ko naman talaga, noong umpisa, hindi ko talaga kaya na shoulder lahat. So, talagang talapit ako sa mga estudyante ko, sa club ko, sa tennis club ko.
15: Eh kasi sila rin naman yung makikinabang, coach.
16: Sila makikinabang doon.
15: Di ba? So, kala man na ibibigay na matututunan mo, ipapasa mo rin naman sa kanila.
17: Nagpapasalam din ako sa club ko ngayon, yung aking Ayala Greenfield na
16: tennis club.
17: Yes, Ayala Greenfield. Ayala Greenfield State dyan sa Calamba. Kasi ngayon, meron na kaming tennis club, meron ako mga sinabi doon na mga homeowner. Ako'y super na nagpapasalamat kasi tinutulungan nila ako sa bawat pangarap ko.
15: Mm-hmm. Pero ito, coach, nabanggit mo kasi yung ano, nabanggit mo kanina kung paano ka nag-umpisa, di ba?
17: Yes.
15: Gusto lang namin ni Friday maiparating sa ating mga nanonood at sa mga sa lahat. Wala tayong sinisinto, mayaman, mahirap.
17: Yes.
15: Na ang tennis ba mako-consider mo na kasi alam naman natin na madalas ang tennis sa country club, 'di ba? Ayan, nababanggit natin ang Valle Verde, nababanggit natin Ayala Greenfields. Ano 'yan eh? May mga pera 'yung mga nanyari.
16: Alta, oo.
15: Hindi, pwede ba nating sabihin na ang tennis ay para sa lahat? Na hindi ibig sabihin, mayamang ka, ikaw lang may karapatan mag-tennis.
17: Yes, para sa lahat. Kagaya nga, ako na ngayong example, na ball boy ako, di ba? Siguro kung meron tayo mga project, ang ating LGU, na we have kahit isang tennis court, and then we gather yung ating mga bata, and then itry natin, naturuan, at marami naman tayong tutulong ng mga coaches na hindi naman ating kailangan na ganun yung price natin, na kaya naman natin na ibaba at para makatulong tayo doon sa ating mga bata na walang kakayanan na magbayad katulad nung iba nakakabayad ng ganun halaga. So, hindi naman kailangan na branded yung ating sapatos, branded una agad yung ating tennis racket. Saka, alam mo naman, ang sports, sa simula talaga ang paghihirapan. Lahat, paghihirapan mo. Bago mo, wala namang pangarap na antemano makukuha mo eh. So, paghihirapan mo, pag nakikita na meron ka ng, ayan, may talent ka na, marami tayo na, may mga mata na, uy, bakit hindi natin tulungan tong batang to? May potential to. Pero, syempre, doon mo sisimula yun sa, una muna, kailangan, ibigay mo yung 100% mo, kung anong sports ang gusto mong,
15: Hindi pwedeng nasa kalagitnaan kayo.
17: Hindi pwede.
16: Marami bang ganong kabataan ngayon, coach?
17: Meron din eh. Meron din eh. Kasi siyempre, lahat ngayon, parang ibinibigay ng parents, ito, baon mo, ito yung ano mo, ito gamit mo. Kaya kami noon, di ba, panahon 80s, kailangan, siyempre, magsikip ng sinturon, ganon talaga, kailangan magsumikap ka para lumaban, ganon. So, pero naman, nakikita ko naman ngayon, sa ngayon, dahil hypes nga sa sports at tennis, marami na nangangarap na maging isang tennis players. Marami.
15: Yan bang ano, coach, masasabi natin na katulad niya, nabanggit mo kanina yung skills, di ba? Ng isang coach na ano, at ng atleta.
17: Yes.
15: Importante yung na-upgrade parati ang skills.
17: Yes, totoo.
15: Paano sa attitude, coach?
17: Yes.
15: Like especially, kailangan ba ang attitude? Kasi alam naman natin na kapag ang isang atleta nananalo, syempre na medyo, ako na yung pinakamagaling dito.
17: Yes.
15: Pero, kailangan ba ang sa ano mo, mas importante yung attitude kaysa sa skills?
17: Yes, totoo yan. Tama ka dyan. So, totoo yan. So, siyempre, yun nga, kaya kami nag-undergo ng mga workshop, mga license, nagle-level kami ng ano, tinuturo yun ng coaches na, siyempre, dapat pati attitude ng inyong estudyante. Alam mo, yung bilang coach, pag may hawak kami estudyante, parang kami yung tatay. Hindi lang kami coach, hindi lang kami kuya, hindi kami best friend, tatay kami sa court. So, ginaguide namin yung aming mga estudyante. Dapat, pag natatalo ka, dapat kumakamay ka pa, nagsisigan ka pa rin, ibigay mo kayong respeto. Kasi ganun talaga, pag natatalo ka, dapat lalaban ka. Ganun yan, siyempre. Hindi pwede yung talo ka. Ah, ayaw ko na, di ako kakamay. Hindi pwede.
15: Kasi saka kailangan, ano, humble pa rin.
17: Humble?
15: Hindi pa rin pwede.
17: Kahit ikaw ay champion, kahit ikaw ay magaling na magaling, humble pa rin.
16: Oo.
17: Dapat laging humble.
16: Kasi paano, grabe siya. Paano nyo,
15: si Alex, ganun, di ba?
16: Yes. Oo, napaka-humble nung babae. Yes,
15: grabe.
16: Yes. Pero coach, naintriga din ako sa sabi mo eh, no? Paano mo hinahandle yung mga, yung estudyante na medyo nag-a-attitude?
17: Yes! Kasi, ayan, dan, tama
16: hindi
17: yan.
16: Naman, hindi naman lahat ng panahon eh, positive yung ganun, kanilang, di ba? Merong minsan nag-aburido. Paano mo ina-approach yung ganun?
17: Totoo yan, Ma'am Fried. Ang coach, hindi lang coach, inaalam mo. Dapat kung bata yung estudyante mo, ilalagay mo, bata ka din. Aalamin mo kung ano yung gusto niya at ayaw niya. Oh. Ako, ginagawa ko, yung magulang, ano bang gusto ng bata? Ah, gusto niya ng Lego? Ah, okay. Gusto niya ng Lego? Anong gusto anak mo? Ah, sa Barbie? Oh, Barbie! Handa ka sa akin. Ah, bibili ako niyan. Kahit maliit-maliit na item. Kahit hindi ganun kamahal. Sabihin ko, oy! I have a surprise for you, but you need to play properly. And when you do that, I have a surprise. Ay, makikita, paborito, Lego. Coach, yes, yes, yes, yes, I will do it, I will do it. O, diba?
15: Ano, ay, ang nakikita ko kay coach, sa kinukwento niya, he builds relationship doon sa kanyang mga mga estudyante.
17: Yes.
15: Importante yun eh. Kasi if you cannot relate with your students, mahirap ka kung gano'ng kakagaling na coach.
16: Four years old? 5 years old? Diba? Ang daming pasyensya na kailangan mo
17: kainin. Misan nga natutuwa ko, uy, yung bata na pasunod ko, yung 4 years old na pasunod ko, at yung bata, pag meron kayong, kumaga maganda na yung samahan nyo, dumadating pala yung estudyante, nakangiti na yan. Hi, coach! Good afternoon! Good morning! Ganan! Kasi yun nga yung relationship. At yun nga, dapat talaga, yun nga yung importante.
16: Building relationship.
17: Yung sa estudyante mo, kahit sino man yan, bata, matanda, importante, maganda yung relationship mo sa estudyante mo.
15: Totoo yan. Totoo yan. Tama, tama. Ayan. Coach, pasensya na. Sobrang ikli talaga ng oras natin. Pero nasabi mo lahat at very overwhelming yung aming natutunan sa iyo, especially pagdating sa coaching. Pero coach, gusto lang natin sabihin sa paano ka ba nila makokontakt? Kontakin.
17: Yes, pwede ako makontak sa aking Facebook, sa aking Joss Buendia. Yan. And then yung telephone number ko ay 0948-501-6679. Yan, di ba?
15: Ulitin mo.
16: Okay.
17: 0948-501-6679.
15: Natawa kang kita. Yes! Pa rin makuha yan, ipopost sa, or hingin nyo sa amin dito sa Sports Lockdown kasi hingin namin kay coach para just in case may mag-inquire, i-message nyo lang kami dito sa Sports Lockdown at ibibigay namin sa inyo paano.
17: Yes!
16: Actually, sa sobrang hype ngayon, ang daming naghahanap ng tennis coach.
17: Yes, super. Ang dami talaga.
15: Yan. At saka ang maganda kasi kung paano nag-umpisa si coach, yung maibahagi niya yung kanyang kung paano siya nag-umpisa.
17: Yes.
15: At kung paano siya nahubog sa larong tennis.
17: Yes.
15: Coach, maraming pong salamat.
16: Yes.
17: Thank you so much.
16: Salamat sa inyong oras. Salamat.
15: At coach, huwag kang magalala. If there's an inquiry sa amin, ibabato namin agad sa iyo.
17: Yes.
15: And let's help. Kung pwede kami makatulong, lalo na sa LGU ninyo, na makapag-gawa tayo ng parang tennis, learn to play tennis.
16: Tennis 101.
15: Tennis 101 sa mga bata.
17: Yes.
15: We can use sports lockdown tapos hanap tayo sponsor para
17: yes! sa mga yes, thank you. Thank you so much.
15: Diba? Tapos gawin natin yan sa LGU dyan sa inyo. We can coordinate with the LGU.
17: Laguna, there. Yes. Laguna. In Laguna. Yes.
15: Sige po. Thank yes. you, Coach. Ladies and gentlemen, let's give it up for Coach Joss Buendia.
17: Thank you.
15: Dennis Coach.
17: God bless.
15: Maraming pong salamat. At of course, bago tayo magtapos, we would like to thank our station manager, Miss Cecil Kimlat, at ang lahat ng bumubuo sa Sports Radio 918, especially yung ating yung dalawang magigiting na master control dyan. And ipagdasalo natin, again, si Alex Ayala sa mga susunod niyang mga laban at ang ating mga atletang Pilipino. Hindi lang yes. si Alex, marami po sila na lumalaban para sa bayan. And with that, ladies and gentlemen, this has been Monty Mendigoria.
16: I'm Friday Garma. Have a good weekend.
15: Together with Coach Joss Buendia saying, have a good weekend.
16: Have a good weekend.
15: Stay safe and stay dry. We'll see you again next week. Bye.
16: Bye.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga

0: pagpairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Sa Ulang Bayan Weekend, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang pakikilahok ng mga Pilipino sa mga usaping panlipunan para maabot ang mithiin ng bagong Pilipinas. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sanib pwersa sa pagresponde sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Halos maghapong buhos ng ulan, naranasan sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon dahil sa habagat. Ang mga lugar na binaha, alamin. Hanggang 5 pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Sa palakasan, Alex Ayala, aabante na sa Canadian Open R16 matapos manalo kontra kay US netter Katie McNally. At alamin ang prosesong pinagdadaanan ng pera ng bayan kapag binubusisi ito ng Commission on Audit para matiyak ang tamang paggastos sa mga ahensya ng pamahalaan.
7: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, halos maghapong nakaranas ng malakas na pag-ulan ang Metro Manila at mga karatig na lugar sa Luzon dahil sa habagat.
8: Ilang mga lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha. Alamin natin yan sa ulat ni Floyd Brands.
9: Well, Kenneth, inaasahang makararanas ng manakanakang pag-ulan ang Metro Manila sa susunod na 24 oras dahil nga dito sa Southwest Monsoon o yung

0: tinatawag nating habagat. Ilang bahagi ng Quezon City ang nakaranas ng pagbaha matapos ang malakas at tuloy-tuloy na pagulan na dala ng southwest monsoon o yung tinatawag nga nating habagat. Dito nga sa aking kinakatayuan, base sa mga nakausap natin na residente sa bahagi ng Gumamela Street sa Barangay Rojas District, umapaw yung tubig na nanggaling sa creek na ito. Ayon pa sa mga residente, umabot na sa dibdib ang nasabing tubig baha. Well, Kenneth, patuloy naman na minomonitor nga ng ating pamahalaan yung mga naapektuhan talaga ng pagbaha bunsod ng habagat at pinapayuhan yung mga residente na kung maaari ay lumikas sa mga malalapit na evacuation centers. At yan mo ng latest dito, balik sa inyo dyan sa studio.
1: Maraming salamat, Floyd Brent.
2: Nag-iwan ng casualties at pinsala ang bagyong Maymay at patuloy na pag-ulang dala ng habagat na nararanasan hanggang ngayon sa ilang lugar sa Luzon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Pumalo na sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi, habang 7 naman ang naitalang sugatan dulot ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat. Ayon sa pinakabagong ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Sabado, batay sa opisyal na ulat ng ahensya, 2 sa mga namatay ay mula sa Benguet na natabunan ng landslide, 2 naman sa Rodriguez Rizal bunsod ng rockslide, habang 2 rin ang nasawi sa La Union dahil sa pagkalunod at aksidenteng electrocution. Nagtamo naman ng mga sugat ang 7 residente mula sa Baguio City, La Trinidad at Kapangan sa Benguet matapos ang mga insidente ng pagguho ng lupa at isang vehicular accident sa gitna ng masamang panahon. Sa ngayon, umakyat na sa higit 74,000 na pamilya o higit 261,000 na individual ang naapektuhan ng kalamidad sa Regions 1, 2, 3, 4, 9, Car, Mimaropa at Calabarzon, kung saan higit 2,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 83 public evacuation centers. Tiniyak naman ni OCD Information Officer Diego Mariano ang patuloy na koordinasyon para maipaabot ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo.
4: Opo, no? Tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCD bilang executive arm ng NDRMC na sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC. Lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya na nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po sa nasa ating mga evacuation centers.
3: Umabot na sa tinatayang 105.5 million pesos ang pinsala sa infrastructure, 3.5 million pesos sa agrikultura at kabuoang 120 houses o kabahayan ang naitalang partially at totally damaged dulot ng masamang panahon. Ayon naman sa ahensya ay patuloy ang mga isinasagawang clearing operations sa mga kalsadang naharangan ng landslide para maikarga ang mga dadalhing relief goods.
4: Ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items.
3: Dahil pa rin sa matinding epekto ng habagat, kanselado pa rin ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat at ferry sa mga port management office ng Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay, Guimaras, Western Leyte at Biliran. Kasalukuyan namang nakapagpaabot na ang pambansang pamahalaan at mga local government units ng paunang relief assistance at interventions na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso para sa mga nasalantang pamilya at mga komunidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Mabilis na nakapagdala ng relief assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Maymay at habagat. Kabilang sa mga tinutukan ng mga pamilya sa Cordillera Administrative Region na naapektuhan ng pagguho ng lupa lalo na sa Tuba, Benguet. Partikular na binigyan ng tulong ang 6 na kataong pamilya sa Mayoyao, Ifugao na nasiraan ng bahay dahil sa landslide. Samantala, mahigit 500 pamilya rin ang nabigyan ng karagdagang family food pack sa Ilocos Region, lalo na sa ang mangingisda na hindi nakapaghanap buhay dahil sa patuloy na masamang panahon.
2: Nagkaroon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga dulot ng habagat. Pero mabilis ding humupa ang tubig sa mga kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, sa panayam ng Radyo Pilipinas, nasa 15 hanggang 20 minuto na lamang ang tagal ng pagbaha sa ilang lugar bilang resulta ng pinaigting ng flood control measures ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang paghahanda at pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng baha.
5: Sa ngayon, nagagamit na talaga, nakikita natin ang epekto. Mahina, mababa na ang baha at mabilis sumupa kung meron mang standing water sa tubig habang umuulan.
1: Asahan ang mga malakas sa pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon ngayong gabi, kasama na ang Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Kumuha tayo ng update sa lagay na panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Rolly De La Cruz.
6: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po sa pasunsun o habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At mga malalakas na paulan pa rin ang pwede pong maranasan sa Ilocos Sur, Longyan, Abra, Tinggal, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, occasional rain sa Isuginon ay mga karamdaman hanggang sa kuminsan ay malakas na mga paulan ang maaaring maranasan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Abrayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Habang sa nagtitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay maging maulap ang papauring at may mga pagbuhos din ng ulan dahil sa habagat. Gayun din sa Zamboanga Peninsula at sa Misamis Occidental, Lanao del Norte at maging sa Lanao del Sur. Sa nagtitirang bahagi ng Mindanao, General Regular Weather ang maranasan ng panahon liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang itas mga sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Nagpakawala na ng tubig ang Amuklaw at Binga Dam matapos ang halos umapaw na ang tubig dahil sa patuloy na pag-ulan. Tig-apat na gate na may tig-dalawang metro ang binuksan sa Amuklaw at Binga Dam simula kaninang umaga. Pinag-iingat ang mga komunidad na malapit sa mababang ilog sa Benguet at Rizal dahil sa pagpapakawala ng tubig sa dam. Samantala, nananatili sa critical level ang Angat Dam, bagamat umabot na sa 0.74 meters ang nadagdag rito dahil sa nakalipas na araw dahil sa pag-ulan.
2: Abangan, iba't ibang kontrobersyal na isyong ibinabato sa administrasyon, isa-isang sinagot ng Malacanang.
1: At Bureau of Internal Revenue muling nilampasan ang target collection sa unang bitong buwan ng 2026. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
7: In a changing world, our strength has always come from one another. As we celebrate ASEAN Day, we reaffirm our commitment to a region that is peaceful, resilient, and forward-looking. Together, we navigate new opportunities, inspire innovation, and shape a future where every nation and every community moves forward as one. A salute to the ASEAN on its 59th founding anniversary.
8: Disbursement vouchers, which you said were among the documents submitted by the Office of the Vice President to allegedly liquidate her confidential funds. Here in the middle, there appears a signature. Nakalagay certified expense, cash advance, necessary, lawful, and incurred under my direct supervision. Whose signature is this, if you know?
9: This is the signature po of the Vice President Sara Duterte.
8: Ano ang observations mo dito sa tatlong disbursement vouchers na ito?
9: Hindi po napirmahan yung box E, which is the receipt of payment portion. Ito po kasi yung patunay na na-receive kung sino man po yung pay nung cheque, yung payment.
10: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Paninindigan ng National Bureau of Investigation na may sapat na batayan upang formal na sampahan ng karas o ng kasong kriminal sina First District Representative Leandro Reliviste at dating Congressman Jing Paras. Nagugat ito sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nagkaroon ng mix-up sa mga unang ulat matapos niyang ipaliwanag na ang limang kababaihang nasagip sa isang entrapment operation ay bahagi ng hiwalay na investigasyon sa human trafficking at hindi inilaan bilang honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kasagsagan ng pagsisiyasat sa naarestong talent manager na si Alias Ken, nabunyag ang isang hiwalay at nakaplanong skema ng character assassination laban sa kalihim. Sangkot sa usapin si Batangas 1st District Representative Leandro Reliviste matapos siyang ituro ng suspect bilang di umano'y financer ng nakaplanong kontrobersya laban kay Recto. Habang si dating Congressman Jing Paras naman umano ang nag-organisa ng mga pagpupulong upang bumuo ng gawa-gawang affidavit mula sa mga kababaihan.
2: Ang plano po ganito, gagawa ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, apat na babae, gagawa ng affidavit at magpapile sila ng complaint sa piskalya at pagkatapos magpile, ipipresscon.
1: Kaugnay nito, ipinatawag at formal na pinadalhan ng supina ng ahensya, sina Reliviste at Paras, habang kinilala at ipinatawag na rin ang apat na abogadong sangkot umano sa paghahanda ng mga nasabing peking salaysay. Sa kabila ng ibinigay na pagkakataon ng NBI upang opisyal na maihain ang kanilang depensa, hindi dumalo ang dalawang mamabatas sa nakatakdang pagharap sa ahensya. Gayunpaman, binigyang diin ni Matibag na sapat ang hawak nilang batayan laban sa mga sangkot.
2: I think I have enough evidence to file charges against the individuals na involved dito.
1: Nananatili rin ang paninindigan ng ahensya na may sapat na batayan upang formal na magsampa ng mga kasong kriminal tulad ng perjury at obstruction of justice laban sa mga dawit na personalidad. Muling hinamon ng opisyal sina Reliviste at Paras na tahasang itanggi ang mga paratang sa publiko o di kaya ay sa social media.
2: Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Alias Ken at wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo, kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko sa kanya at kay Kong Reliviste, categorically can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito?
1: Patuloy namang sinusuri ng NBI ang mga nakalap na mga mensahe at CCTV footage mula sa mga umano'y pinagdausan ng pagpupulong upang tuluyang mapatunayan ang naging partisipasyon ng bawat isa sa naturang alegasyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Isa-isang sinagot ng Malacañang ang iba't ibang kontrobersyal na isyong ibinabato sa administrasyon. Narito ang ulat. Sinabi ng Malacañang na bahagi ng planong destabilisasyon sa gobyerno ang pag-urong ng apat sa Maleta Boys ng kanilang salaysay na naghatid umano sila ng mali-maletang naglalaman ng pera kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa.
3: Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters, kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento. Kapalit ang malaking halaga laban sa Pangulo. Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon.
0: Hinimok din ng palasyo ang publiko na huwag magpagamit sa ganitong uri ng modus para lang sa pera at manira ng inosenteng individual kasabay ang pagbibigay diin na iimbestigahan itong mabuti ng ombudsman. Ang apat ay kabilang sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ng puganteng si Zaldico. Sinabi naman ng Malacañang na susuriin ng DOJ ang kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Castro, natanggap na ng DOJ ang mga dokumentong isinumite ng US bilang suporta sa extradition request. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa US ang sex trafficking, visa fraud at bulk cash smuggling.
3: Ang paghiling ng US government para sa extradition ni Pastor Quiboloy upang malitis roon sa US para sa kasong sex trafficking, visa fraud, bulk cash smuggling, among others, isang bagay na dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess, at marisulba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US at pati na rin sa akusado.
0: Kung pagbibigyan ng extradition, mananatili si Kibuloy sa kustodiya ng US habang nililitis ang kaso at ibabalik sa Pilipinas matapos ang proceedings. Alinsunod yan sa 1994 Philippines-US Extradition Treaty. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga nasa likod ng iniwang mga kabaong na may mensaheng kontra China sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang ang lugar malapit sa Chinese Embassy. Ayon sa Malacanang, dapat nang itigil ang mga gawaing maaaring magdulot ng pangamba at kaguluhan. Bagaman hindi naman anito pinagkakait ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag, ngunit hindi raw ito nakakatulong sa bansa. Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang insidente upang matukoy ang mga responsable.
3: Sa mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kung kayo ay makabayan, makipagtulungan po kayo sa ating pamahalaan para matugunan ang inyong mga issues.
0: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
4: Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa norte na isa sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Maymay na nagpalakas pa ng habagat. Makakausap po natin si Baguio City CDRRMO Operations and Warning Supervisor Glenn Lardizabal. Sir, ano po ba ang pinakabagong sitwasyon sa Baguio at Cordillera at malakas po ba yung ulan ngayon o kaninang maghapon?
5: Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat at lahat po ang tagapatid ng ating stasyon ngayong gabi. Well, anyway, dito po sa Baguio City, we are still experiencing orange rainfall po. Ano po? Medyo malakas po ang pag-ulan ngayon dito. Though hindi naman po ganong kalakas ang hangin, pabugsubukto lang po naman po ang ating ulan. So as of the moment, we are still currently monitoring our area of responsibility here in the city of Baguio. Here in the 128 barangays of the city.
4: Okay, sir, ilang lugar na po ba yung naiulat na binaha at nagkaroon ng landslide o nakaranas ng iba pang hazards?
5: Well, with regards to the reports na po na natanggap namin at napuntahan na po namin na na-inspect, there are 3 flooding incidents dito sa Baguio and 13 landslides na nai-report. Since nagsimula po itong monsoon rain, and of course, due to also to our typhoon, Typhoon Maymay.
4: Okay, sir, may mga naitala na po bang casualty, evacuee, o mga pamilya na kinakailangang lumikas sa Cordillera?
5: Well, with regards to the whole Cordillera po, I cannot give you one exact number in detail po, no? Pero dito sa Baguio po, we have actually 255 individuals affected po ng pag-ulan po na ito. That's composed of 59 families. We have, as of now, we have 2 barangays na meron tayong evacuees sa kanilang mga barangay hall. Yung iba po, bumalik na po sa kanilang mga sariling bahay na po. Though naayos naman po yung kanilang tirahan na po.
4: Okay po. May mga kalsada or importanteng routes po ba na hindi pa rin ligtas daanan dahil sa baha, landslide or rockfall?
5: As of now, we have actually one road, highway po na sinara ko namin close to passersby, ano po, except for those living within the vicinity. That is Cannon Road. Open po ang ating Marcos Highway, Nagilian, Ambuklaw, Halsema, and Asin Nangalisan Road. Pero yung Cannon Road po, advice din po namin, lalo na po yung mga biyahero po natin, na iwasan po ang Cannon Road na daanan at hindi rin po kayong makakadaan dyan.
4: Okay po. Bukod po sa Cannon Road, kamusta naman po yung mga tourist spots? Binaharin po ba? At ano po yung tulong ng gobyerno na ibigay sa kanila?
5: So our tourist spots are hindi naman po ganun kaapektado ang ating mga tourist spots. And of course, though we did not really close our tourist spots, no po. But we are giving warnings to all our tourists, visitors, na as much as possible that they stay indoors muna po, no, hanggang sa gumanda po ang panahon. So yung mga residents naman po sa mga tourist spots natin, there are no actually affected individuals as of this time.
4: Mm-mm. May mga komunidad po ba na nahihirapan pang makatanggap ng pagkain, tubig at gamot at pang pangunahing pangangailangan?
5: As of now, wala po, no? Ating mga lahat po ng kalsada in and out ng ating 128 barangays accessible po to further lifelines, water, food, medicine, even law and order, accessible po lahat ang ating mga kalsada. So wala pong isolated as of now po.
4: Mm-mm. Bilang panghuling tanong po, ano po yung mensahe ng OCD sa mga residente sa Baguio at Benguet na nasa lugar na may history na nga ng landslide at flash flood, and also po doon sa mga turista na nandun doon po sa mga lugar na yon?
5: Unang-una po sa ating mga residente, no, we keep on reminding them also, of course, na hindi po naman po kami nagkukulang dito, na lagi po dapat makinig sa ating radio stations, sa ating TV stations, also with the media, or quad media, for any early warning. No, especially also coming from the Public Information of Office of the City Government of Baguio with regards to weather conditions. Now, with regards to sa mga landslide-prone areas, alam na po naman ng ating mga constituents ito that they are to keep alert, no, stay vigilant within their areas, and of course to pag nasa alanganin, that they evacuate immediately and contact our barangay DRM committees and our 911, ano po, para kami po ay mabigyan ng alerto na rin po kung ano po ang dapat gawin.
4: Okay, maraming salamat, Sir Glenn Lardizabal. Malimit nating naririnig ang salitang extradition kapag may mga suspect sa krimen na nahuhuli sa ibang bansa o mga suspect na nasa Pilipinas pero may kaso sa ibang bansa, katulad na lamang ni Pastor Apollo Quibuloy. Ngayong may extradition request ng Estados Unidos para madala sa Amerika si Quibuloy, anong proseso kaya ang dapat niyang daanan? Alamin natin yan sa ulat ni Sheila Natividad. Kasalukuyang nakakulong ngayon sa Pasig City Jail ang leader ng Kingdom of Jesus Christ at self-proclaimed appointed Son of God, si Pastor Apollo Quibuloy. May kaso siyang qualified human trafficking, sexual abuse, at child abuse. Iba pa ito sa mga kasong isinampa sa kanya sa United States. Si Quibuloy, wanted sa US sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, at maging ng bulk cash smuggling. Hinihiling ngayon ng Estados Unidos na ma-extradite si Quibuloy. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin pag sinabing extradition? Nangangahulugan nitong isusuko ang isang taong akusado bilang kriminal sa isang bansa, pero sa ilalim ng isang treaty o kasunduan para litisin siya doon sa estadong humihiling na ma-extradite siya. May extradition treaty ang Pilipinas at US na sinelyuhan taong 1994. Sa Article 11 ng kasunduan, nakasulat na pwedeng isuko pansamantala ng Pilipinas ang isang wanted sa US para harapin ang paglilitis doon kung mapagkakasunduan ito ng dalawang bansa. Pero pwede rin namang ipagpaliban ang hiling na extradition hanggat hindi pa tapos ang paglilitis o wala pang formal na hatol sa mga kasong kinahaharap ng nasabing individual sa bansa. Sa inaprubahan ding rules on extradition ng Supreme Court, nakasaad na pinapayagan lang ito kung ang krimen ay may kaparusahan sa ilalim ng batas na umiiral sa atin at sa bansang humihiling nito. Mag-uumpisa lamang din ang proseso ng extradition kung ang Justice Secretario itinalaga nitong Autorisadong State Council ay maghain ng petisyon sa extradition court. Kapag na-file na ang petisyon, may exclusive jurisdiction ng korting ito sa kaso kahit pa magtago ang extradite sa ibang lugar. Sabi ng Department of Foreign Affairs na i-endorso na nila ang extradition request ng US sa Department of Justice. Wala pang bagong pahayag ang DOJ hinggil dito, pero ipagbibigay alam naman anila sakaling hawak na nila ang opisyal na dokumentong nagsasaad ng nasabing hiling. Sabi rin sa extradition rules ng SC, ikukulong ang extradite sa NBI Detention Facility o malapit sa extradition court. Kung kailangan namang magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ng extradition court sa loob ng isang buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. Kung wala namang testigo mula sa huling petisyong natanggap ng korte, maaaring iapela sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna ito pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon. Ang kanila namang magiging husga ay final at executory. Pero hindi lahat ng paglipat ng isang wanted person sa ibang bansa ay tinatawag na extradition. Halimbawa na lamang ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2025, inaresto si Duterte sa Pilipinas batay sa arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC para sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang kampanya kontra iligal na droga. Matapos ang pag-aresto, dinala naman siya sa The Hague sa Netherlands at isinailalim sa kustodiya ng ICC. Extradition din ba ito? Hindi, dahil ang ICC ay hindi naman isang bansa na humihiling sa Pilipinas ng extradition ni Duterte. Isa itong international court na may legal na proseso at warrant system. Kaya ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay tinatawag na surrender o transfer to the ICC at hindi extradition. Iba ito sa paghiling ng US na ma-extradite si Kibuloy para harapin ang kaso niya roon. Kaya bagamat may parehong kasong kinahaharap sa labas ng bansa, magkaiba ang legal processes na pagdaraanan ng mga kaso ni Kibuloy at Duterte. Si Duterte, nasa The Hague. Si Kibuloy naman, nasa Pasig City Jail. Pero kung papayagan na ma-extradite, sa US ang magiging destinasyon nito o ang bansang humihiling ng extradition niya para harapin ang patong-patong na kaso niya roon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
6: At para naman po sa update ng responde ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng sama ng panahon, makakausap po natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Magandang gabi po, Asep Dumlao. Si Kenneth Pasyente po ito at Vel Custodio ng PTV.
7: Kenneth and Vel, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
6: Ma'am, sa pinakabago pong data ng DSWD, ilan na po yung mga individual o pamilyang apektado ng bagyong Maymay at Habagat?
7: Well, batay po sa 6 a.m. na DROMIC report ng DSWD, ang bilang ng naapektuhan ng mga pamilya, bunsod nga ng patuloy na monsoon at ng naging epekto ng bagyong Luis at ng bagyong Maymay, ang naapektuhan na po na pamilya ay nasa mahigit 109,000 families. O ang katumbas po niyan ay nasa mahigit 381,000 na katao. At karamihan po nito ay matatagpuan sa Region SCAR 1, 2, 3, Calabarzon, gayon din po sa Mimaropa, sa Region 5, sa Region 6, at sa Region 9. And nagpapatuloy pa rin po ang pagpapahatid ng tulong ng DSWD in coordination, of course, with the various local government units.
6: Ma'am, sa ngayon, ilan na po ba yung kasalukuyang nakasilong doon sa mga evacuation centers natin? At ilan pa po yung mga pamilyang kailangan pa rin ilipat sa mas ligtas na lugar?
7: Well, sa kasalukuyan, meron pong 86 na activated evacuation centers sa Region SCAR 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, and Region 9. Ang bilang po ng pamilya na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers na ito ay nasa mahigit 2,200 na pamilya, o ang katumbas niyan ay mahigit 7,300 o mahigit 7,300 na katao. And ito po noong mga pamilya na ito ay binibigyan po ng tulong ng DSWD kasama na rin po ng mga local government units. Ang mga evacuation centers ay matatagpuan nga po sa Benguet, Baguio City, dyan po sa Region CAR, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City sa Region 1, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales sa Region 3, gayon din po sa Batangas, Cavite, Rizal sa Calabarzon, Occidental Mindoro sa Mimaropa at gayon din sa Zamboanga City sa Region 9.
6: Ma'am, sa mga nabanggit niyo po na evacuation centers, kamusta naman po kaya yung lagay nila doon? Wala pa po bang mga nagkakasakit halimbawa at may mga doktor po bang nakabantay?
7: Well, bahagi ng mandato ng DSWD ang camp coordination and camp management at protection of internally displaced persons. O kaya nga po tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga camp managers ng iba't ibang lokal na pamahalaan para matiyak na maayos yung kalagayan ng mga internally displaced persons dito sa mga evacuation centers. Gayun din po, tinitiyak natin na yung mga pamantayan o standards na ating pong inilabas ay nasusunod. Isa na nga po dyan yung pagtitiyak na merong mga fully functional water and sanitation health facilities upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating pong mga IDPs. Gayun din po, tinitiyak na ligtas sila at nailalayo mula sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya meron tayong mga safe spaces, meron mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers. Again, ang DSWD po as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons ay nakikipag-ugnayan sa mga local camp managers para matiyak na napapangalagaan po at natitiyak na nasa maayos na kalagayan ang ating mga IDPs.
6: Ma'am, pagdating naman po sa mga family food packs, nasa ilan na po yung ating naipamahagi sa ating mga kababayan na apektado ng sama ng panahon?
7: Well, ito pong mga nasa mga evacuation centers ay napahatiran na po natin ng mga family food packs at gayon din po ng mga non-food items. Kagaya nga po ng mga family kits, mga hygiene kits, kitchen kits, pati na yung mga laminated sacks, mga sleeping kits. And of course, sa mga lugar po na merong mga, unfortunately, ay may mga pumusay dahil nga po sa mga landslides na nangyari o nakapekto sa kanilang lugar, nakapagpatid na rin po tayo ng tulong pinansyal. And of course, no, aside from the non-food items, ay meron din pong maiinom na tubig na tayo na ipahatid natin. But more than that ay yung isinasagawa natin na psychosocial intervention, especially doon sa mga lubhang naapektuhan kasi kinakailangan na matiyak din, no, yung kanila pong mental well-being ay napapangalagaan, and of course na somehow ay na resolve o na-address natin yung kanilang pagkabahala, yung anxiety na nararanasan bunsod nga po ng kalamidad na nakaapekto sa kanika-nila pong mga pamilya.
6: Ma'am Irene, bilang panghuli, ano na lamang po inyong mensahe sa ating mga pamilya na naapektuhan ng sama ng panahon? At sakali man pong nais po nilang makipag-ugnayan sa inyo, ay ano po ba ang dapat nilang gawin?
7: Well, ang nais ko lang banggitin, ano, na nasa mahigit 15,000 na mga family food packs na ang na-augment ng DSWD sa iba't ibang mga lugar na nabanggit ko na naapektuhan. Maliban dyan, of course, yung close to 1,000 ready-to-eat food boxes na naipamahagi din po natin. And as of this morning nga po, more than 10 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD. But gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin ang ating isinasagawa na pagtulong sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment yung kanilang resources at agad po nating ma-provide yung kanila pong pangangailangan, sapagkat ito po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na mabilis, maagap ang pagpapahatid natin ng tulong at dapat sapat ito. Kaya nga po kami sa DSWD, tinitiyak namin na sapat yung aming pong mga preposition goods. At present, nasa mahigit 5 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD nationwide. And gayon din po, nakadeploy ang ating pong mga quick response teams para po tumulong sa mga LGUs na maipahatid yung kinakailangang tulong sa kanila. Lagi po nating paalala sa ating mga kababayan na makinig po kayo sa mga abiso at paalala ng inyong pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapahatid ng tulong, at upang kayo rin ay mapangalagaan, mailayo sa mga iba't ibang mga kapahamakan na maaaring maidulot itong patuloy na pag-uulan na nakakapekto sa ating bansa. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala sa inyo pong mga kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas, sapagkat nakahanda ang DSWD na mag-provide ng makakain at gayon din po ng mga ibang kagamitan. And also for additional information on the programs and services that we are implementing, bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD at DSWD Serves. Kasi po tamang tulong ay may papahatid natin sa pamamagitan ng tamang impormasyon.
6: With that, maraming salamat po DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Isa sa tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa confidential funds. Confidential man ang pangalan ng pondo, ito ay pera pa rin ng bayan. Paano nga ba binubusisi ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds para matiyak na nagamit ng tama ang pondo? Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
8: Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling napunta sa sentro ng pagdinig ang audit ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos magtestigo si State Auditor Roderick Wamil tungkol sa mga dokumentong inilabas ng COA kaugnay ng paggamit ng pondo. Ayon kay Wamil, may mga staff umano ng OVP na humiling sa COA na maglabas na lamang ng audit query sa halip ng Audit Observation Memorandum o AOM. Pero ano nga ba ang audit query at bakit mahalaga ang AOM? Ang audit query ay paghingi ng paglilinaw o karagdagang impormasyon mula sa isang ahensya kaugnay ng isang transaksyon, dokumento o gastusin. Samantala, ang Audit Observation Memorandum o AOM ay naglalahad ng mga obserbasyon ng COA sa isang audit. Dito inilatag ang mga kakulangan o problemang nakita sa mga dokumento o transaksyon at binigyan ang ahensya ng pagkakataong magpaliwanag at magbigay ng kailangang dokumento. Ayon sa testimonya ni Wamil, hindi pinagbigyan ng COA ang hiling umano ng OVP ng audit query na lamang ang ilabas. Sinabi niya na walang ganitong simple query sa ilalim ng mga panuntunan para sa confidential o secret funds. Sinabi rin ni Wamil na ang OVP umano ang kauna-unahang ahensyang nakaharap niya na tumangging pisikal na tumanggap ng AOM dahil wala umanong authorized person na naroroon para tumanggap nito. Pero hindi dito natatapos ang proseso ng COA. Kapag may mga isyung hindi agad nalulutas, maaaring maglabas ang COA ng Notice of Suspension o NOS. Sa NOS, sinususpende muna ang pagkilala sa isang transaksyon habang inihintay ang kailangang documents, resibo o paliwanag mula sa ahensya. Sa pagdinig, naglabas ang COA ng Notice of Suspensions para sa OVP at Department of Education o DepEd kaugnay ng confidential funds. Kabilang sa mga naging issue ang mga acknowledgement receipts o ARS na itinuturing na hindi nakasunod sa mga technical requirements. At kung hindi pa rin maitama o mabigyan ng sapat na justification ang isang gastusin, maaari naman itong humantong sa Notice of Disallowance o NOD. Dito, formal nang hindi kinilala ng COA ang isang gastusin bilang valid na charge laban sa pondo ng gobyerno. At kapag naging penal at executory ang disallowance, may mga kaugnay na obligasyon ng mga responsableng opisyal na isauli ang halagang nag-disallow alinsunod sa mga panuntunan. Sa OVP, umabot sa 73.288 million pesos ang halagang na-disallow ng COA mula sa humigit kumulang 125 million pesos na confidential funds na ginamit noong 2022. Kabilang sa mga naging issue ang kakulangan sa technical documentation, hindi kompletong acknowledgement receipts at ilang gastusing itinuturing ng COA na hindi dapat paggamitan ng confidential funds. Sa impeachment trial, mahalaga ang prosesong ito dahil hindi lamang paggamit ng confidential funds ang sinusuri. Tinututukan din ng Senado kung paano isinasagawa ng COA ang audit, ano ang mga nakitang obserbasyon at paano tumugon ng OVP sa mga ito. Floyd Brenz para sa Bayan.
4: Kabuuan naman ng bansa, alamin natin ang epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Makakausap natin si Ginoong Diego Agustin Mariano, ang Public Information Officer ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, si Vel Custodio po ito at kasama si Kenneth Pasyente ng PTV.
9: Apo, magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga tagapanood po.
4: Sir, kamusta po ang sitwasyon sa mga lugar na apektuhan ng habagat at ano po yung monitoring nyo sa kung malakas pa rin ba yung pag-ulan at binabaha pa din?
9: Opo, bagamat ang ating bagyong Maymay, isa palayo na po at humina na po, patuloy pa rin po naghahatak ng hangin habagat. na siya pong patuloy po na nagpakaulan po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At sa ngayon po, ito pong bagyong Maymay ay nag-iwan po ng ilang casualties po. Sa ngayon po, meron po tayong 6 na namatay at 7 pong injured. Then meron po tayong naapekto ang may higit 74,000 na pamilya or katumbas po niyan ay nasa 261 na katao po ang naapektuhan nitong mga... Hello po.
4: Yes po. Okay.
9: Opo, yung po yung mga naapektuhan pong ating kababayan, sa numero po niyan, isa meron po tayong 2,500 na higit na pamilya po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers.
4: Okay, sir, may datos na po ba nung kabuuang pinsala pagdating naman po sa ibang sektor kagaya ng infrastructure, ng agrikultura at iba pa?
9: Pagdating naman po sa infrastructure, meron po tayong reported na 105.5 million worth of damage. And sa agriculture naman po natin, meron po tayong reported na 3.53 million worth of damage po.
4: Okay, sir, kamusta naman yung pakikipag-ugnayan nyo sa mga lokal na pamahalaan?
9: Opo, yung ating mga kababayan naman po is patuloy po na binibigyan ng assistance ng kanilang mga local government units, pati na rin po ng mga national government agencies na kabilang po sa NDRMC. Sa katunayan nga po, meron na pong 7.38 million worth of assistance na po na ipapamahagi sa ating mga kababayan, na ito po yung pinamahagi po ng DSWD, ng LGUs at iba pa pong mga ahensya.
4: Mm-hmm. Sir, speaking of assistance, ano pa po ba yung mga tulong na naipadala ng OCD?
9: Opo, na iba't ibang klaseng assistance po ito, no? Isa na po dyan yung pinaka-common na relief goods, yung ating mga pagkain at makakain po sa kanilang pagdating na pag sila po ay nasa mga evacuation centers, na mamahagi rin po tayo ng mga family kits, kung saan mga basic na kagamitan, no, na magagamit nila sa pang-araw-araw habang sila po ay nasa mga evacuation centers. Ganun din po mga hygiene kits, mga panligo, panlaba, and mga sleeping kits na magagamit po pantulog po.
4: Okay, bilang panghuli na lang po, sir, mensahe na lang niyo po natin sa ating mga kababayan.
9: Opo, para po sa ating mga kababayan, isa dalawa lamang po ang pinakahinihiling or pinapakiusap po ng Office of Civil Defense. Una po, isa maging cooperative po tayo. Cooperative na kapag ang ating mga authorities isa nagtatawag po ng evacuation, isa na po tayo po ay makapag-cooperate at sumama po para hindi na po tayo makadagdag sa injuries or sa mga casualties kapag tayo po ay lumilikas habang pataas na po yung tubig baha. And pangalawa po, isa na po tayo po ay maging informative. At tayo ay dapat maalam sa ating kapaligiran kung tayo po ba'y bahain, tayo po ba'y malapit sa fault line. Then from that, tayo makapag-prepare accordingly sa kung ano man yung hazard na meron po tayo sa ating kapaligiran. Dahil sabi nga namin, panatag ang may alam. Dahil pag tayo po ay may alam, mas kalmado po tayo. At pag tayo po ay kalmado, isa makakapag-isip po tayong diretso at magiging ligtas po tayo at ang ating mga kasama po.
4: Okay, maraming salamat po, Ginoong Diego Agustin Mariano ng PIO Office of Civil Defense. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na makilahok sa usapang panglipunan para makatulong sa direksyon ng bansa sa hinaharap. Binigyan diin ng Pangulo na marami pang trabaho ang dapat gawin para maisabuhay ang lahat ng mikiin at pangarap para sa bayan. Narito ang report.
10: Tapos na ang SONA. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi pa tapos ang trabaho. Sa halip, marami pa anya ang dapat gawin.
11: Alam ko na ang SONA ay higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimithi bilang isang bayan.
10: Muling binalikan ng Pangulo ang kanyang ikalimang State of the Nation address mula sa ilang linggong paghahanda para sa talumpati hanggang sa mga usaping hindi na niya naisama dahil sa limitadong oras. Ayon sa kanya, mas mahaba pa sana ang SONA kung isinama ang lahat ng kanilang napag-usapan, pero hindi ibig sabihin nito na naiwan na rin ang mga problema.
11: Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado na mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA.
10: Isa sa mga usaping muling binigyang pansin ng Pangulo ang kalusugan, lalo na ang mga hinaing mula sa kabataan. Ibinahagi niya ang mga liham mula sa Youth for Health Coalition, kabilang ang kwento ng isang kabataang nakararanas ng gutom habang sumasailalim naman sa dialysis ang kanyang ama. May isa ring panawagan para sa mas matibay na aksyon laban sa alcohol use, second-hand smoke at iba pang health concerns na nakakaapekto sa kabataan. Kaya binanggit niya ang mga programang ginagawa ng pamahalaan mula sa Walang Gutong Program, Rice Assistance at School Feeding Programs hanggang sa dagdag na suporta para sa dialysis patients at mga pasyenteng may cancer, HIV/AIDS at mental health concerns. Kasama rin dito ang Yakap Program, gayon din ang zero balance billing sa mga DOH hospital ward at iba pang hakbang para mabawasan ang gastusing medikal. Pero para sa Pangulo, hindi sapat ang mga programang inilalatag ng gobyerno. Mahalaga rin anya kung ano ang sinasabi ng mga taong direktang nakararanas ng problema. Kaya hinikayat niya ang mga Pilipino na patuloy na magsulat, magtanong at makilahok sa mga usaping panlipunan.
11: Ang inyong aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mga katangian ng pagiging isang bagong Pilipino.
10: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
6: Pinalalakas ng Pag-ibig Fund ang programang pabahay matapos itong makipagkasundo sa PA Alvarez Properties and Development Corporation para mapabilis ang pagtatayo ng murang pabahay. Target, maitayo ang mahigit 7,000 abot kayang pabahay sa Batangas, Laguna at Pampanga sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Ayon sa Pag-ibig Fund, 80% ng mga itatayong unit ay para sa socialized housing, habang ang 20% ay para sa economic housing. Bilang bahagi ng kasunduan, maglalagak ang Pag-ibig Fund ng 2.9 billion pesos na puhunan sa proyekto sa pamamagitan ng preferred shares na ipatutupad ng paunti-unti. Sa datos ng Pag-ibig Fund, nakapagpalabas na ito ng 69.19 billion pesos na housing loan sa unang 6 na buwan ng taong ito.
4: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peoplesville Housing sa Kalinan District sa Davao City. Bahagi pa rin ito ng expanded pabahay o pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Kasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon si DSHUD Secretary Jose Ramon Aliling. Nakasalumuha din ng Pangulo ang ilang benepisyaryo na matagal nang nangungupahan at nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Plano pa ng DSHUD na magtayo ng 40 gusali sa lugar upang dumami pa ang mga benepisyaryo.
6: Muling nalampasan ng Bureau of Internal Revenue ang target collection nito sa unang 7 buwan ng 2026. Halos 2 trilyong piso ang koleksyon ng BIR mula Enero hanggang July, o mahigit 5% mas mataas kumpara noong 2025. Mas mataas rin ito ng 9 bilyong piso sa target na makolektang buwis sa unang 7 buwan ng taon. Kumpiyansa ang BIR na kaya nilang abutin o higitan ang full year target na 3.393 trillion pesos.
4: Good news! Dahil posibleng bumaba pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng 4 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang inaasahan namang bababa ng 5 pesos ang kada litro ng gasolina. Ito na ang pangalawang linggo ng pababa ang presyo ng diesel at gasolina. Ang posibleng oil price rollback ay bunsod ng isinasagawang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran para matikil na ang bakbakan.

0: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Filipina tennis phenom na si Alex Ayala sa kanyang North American hardcourt season matapos ang isa na namang impresibong panalo sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Muling namayagpag ang Pinay tennis star kontra kay Katie McNally ng Estados Unidos sa isang dikit na 6 games matapos makuha ang opening set. Kinailangan ni Ayalang sumailalim sa isang medical timeout dahil sa isang tila sprain sa kanyang kanang paa. Tuluyang nakabawi si McNally sa second frame para maipwersa ang laro sa isang do or die third set. Naging dikit ang palitan ng puntos ng dalawa sa huling yugto ng laban pero nagawa pa rin manaig ni Ayala sa tulong ng kanyang service game na tuluyang tumapos ng laban 6-4. Ito na ang 7th sunod na panalo ni Alex magmula ng kanyang kampanya sa Mubadala DZ Open. Sunod niyang makakalaban sa round of 16 ng kompetisyon ang Tokyo 2020 Olympic gold medalist na si Belinda Bencic.
1: Patuloy na sumusuporta sa grassroots gymnastics ang Filipina Olympian na si Alea Finnegan kasabay ng kanyang pagpapagaling sa Pilipinas matapos sumailalim sa 3 surgery nitong nakalipas sa buwan. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin.
2: Matapos masungkit ang kanyang 3rd gintong medalya sa Southeast Asian Games noong nakarang taon sa Bangkok, Thailand, balik Pilipinas ang Filipino Olympic gymnast na si Alea Finnegan. Noong nakarang taon, ilang buwang nanatili si Finnegan sa bansa upang paghanda ng Southeast Asian Games sa Thailand kung saan nagbunga ito ng magandang performance matapos masungkit ang ginto sa vault at bronze medal sa balance beam. Pero ngayong taon, nakatuon ang kanyang atensyon sa pagre-recover matapos sumailalim sa 3 surgery sa Estados Unidos nitong mga unang bahagi ng 2026. Dahil dito, isa sa mga maapektuhang kompetisyon na hindi nga masasalihan ay ang paparating na Asian Games ngayong Setyembre sa Japan.
3: Still currently am recovering from some of the injuries that I had earlier this year. Really just taking time with progressions. Unfortunately, you know, working with Ma'am Cynthia and Ms. Rowena, unfortunately we made the decision to not compete in the Asian Games this September, which I was really bummed about. So really, we'll be cheering them on, full support. But looking ahead to next year's competitions, we have some that we're keeping an eye on. But really just at this time, taking it slow and steady in terms of recovery.
2: Ibinahagi rin ng 23-year-old Olympian na parte ng kanyang recovery ang pagtutok at pagsuporta sa grassroots development ng gymnastics sa bansa.
3: It's always a hard choice to, you know, take a step back and really just focus on recovering, making sure that I'm healed properly. But at this time, we're focusing on some other things. You know, I've been really enjoying getting to coach some of the kids at the Gap Training Center and, you know, getting to see my family and getting to kind of explore a little bit of life outside of gymnastics while I'm taking this time to heal my body. And, you know, in a few weeks now, actually, we'll be full force ahead back to training.
2: Sa ngayon, pahinga na muna sa bansa si Finnegan bago bumalik ng buo sa pag-ensayo bilang paghahanda para sa mga nakaraang torneo sa susunod na taon at para rin sa tsansang makapagkwalipika muli para sa magagarap na 2028 Los Angeles Olympics. Paolo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong malaman.
1: Mga pangyayaring uhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
0: Ako naman po si Kenneth Pasyente at inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang

0: for my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
1: Namamasyal pa sa Luneta.
2: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. Oy, 13 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
7: Good morning! Wake up! Good morning!
6: Good morning! Good morning!
7: Good morning! Wake up! Good morning!
6: Good morning! Good morning! Good morning! Isang maulan at napakalamig na umaga ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre dito sa Mega Manila. Araw po tayo ngayon ng Linggo, ha. Ang 9 ng Agosto taong 2026. Gising-gising na, bangon-bangon na. Ito po ang programa Mabuhay Pilipinas. Siyempre, yung pong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po.
3: Na.
6: Permanenteng himpilan 738. Meron po mga inayos na some technical difficulties. Nag-upgrade ng mga ilang usaping technical. At asahan nyo, ha, pagbalik ng 738 ang mas pinalakas, mas pinalawak na paghatid ng mga balita at impormasyon. Pero sa ngayon, ha, huwag kayong bibitiw sa 104.3 The Capital. Yan. At samantala muna kaming dito, manunuluyan sa 104.3. Yeah. At syempre, tayo po yung napapakinggan, ha, via live stream sa Sports Radio 918 AM, kung saan dito natin mapapakinggan ang mga latest news update tungkol nga sa mundo ng palakasan, syempre kay Alex Ayala dyan. Oh. At syempre, no, dyan din, napapakinggan din po tayo, napapanood sa live stream ng Radyo Magazine 1278 AM. Magazine shows, tourism, kung ano-ano pa mga usapin, ano? Diyan naman kayo makinig sa Radyo Magazine 1278 AM. Tayo po napapakinggan, ha, sa TV. Napapanood pala, no? Rather. Sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Siyempre, di lamang kami basta radyo. Kundi radyo na TV pa, okay? Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon, ha? Usaping tubig tayo, ha? Kasi ayun daw, no? Kung hindi ako nagkakamali, Isabel, ano? Ang MWSS, no? Isa sa mga kapanayam natin ngayong umaga, o tumatango si Isabel, eh. Medyo, ano, tutok sa telepono. Oo, oo. Yun nga, no? Makakausap natin mula sa MWSS. Gusto nating ma-assure, ha? Kung sapat pa tayong water supply. Kasi ngayon, nag-uulan. Tama ba, Bel? Ang lakas ng ulan, ano? Magsitagas na ang dapat tumagas. Yung mga hindi dapat tumagas, di ba, Mark, no? Saka Johnny A, no? Mga hindi dapat tumagas na. ko po kain do. Diyos ko po, Rudy! Yan ha, mamaya gusto nating malaman at ma-assure, no, ang taong bayan. Kung meron ba tayong sapat na water supply? Ayan, nagulan na. Ano, ano ba mga level ng ating mga dams ngayon? Diba? Ayan, yan ang mga ating pag-uusapan. Siyempre, hindi na naman mawawala yung ating oil price estimate, ano, para bukas, no? Kasi bukas, i-anunsyo na naman ng Department of Energy yung final price oil adjustment para sa susunod na linggo. Ayan. Pero iniisip ko, ako, hindi ko alam kung ngingiti ba ako, sisimakot ba ako sa presyo ng produkto petrolyo. Pero mamaya, alamin natin yan, ha? Alamin natin yan. Pwede po ang oras natin, 18 minutes, alipas po ang alas 6 ng umaga. So ngayon po muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Itid po sa atin yan ni Raquel Bayan sa Presidential Week. Narito.
5: Araw ng Lunes, 3 ng Agosto, bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Japan Innovation Party Corps Representative Fumitake Fujita. Sa pulong na ito, binanggit ng Pangulo ang dumadami at dumadalas na engagement sa pagitan ng Tokyo at ng Maynila. Araw ng Martes, 4 ng Agosto, panauwi ni Pangulong Marcos sa Palasyo ang mga ambahador ng Kingdom of Lesotho, Dominican Republic, Gambia at Gabonese Republic. Para ito sa presentasyon ng credentials ng mga ambahador na itinalaga sa Pilipinas. Sumasalamin ito ng pinatatag na diplomatic relations ng Pilipinas sa kanilang mga bansa, mas pinalawak na kooperasyon at kapwa pagsusulong ng interes sa linya ng kalakalan, pamumuhunan, development at people-to-people exchanges.
8: 6 ng Agosto, araw ng Webes, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang 4th LEDAC meeting sa Malacañang sa ilalim ng 20th Congress. Dito ipinanukala ng Pangulo ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Rio
9: meeting sa Malacañang sa ilalim ng 20th Congress. Dito ipinanukala ng Pangulo ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang angkop na transition patungo sa bagong valuation system. Araw ng Biyernes, 7 ng Agosto, biyaheng norte ang Pangulo. Una nitong dinaluhan ang pagtatapos ng higit 1,000 scholar ng TESDA. Sa kaganapan, kinilala ng Pangulo ang sipag at dedikasyon ng mga ito sa paglinang ng mga kasanayang kailangan ng iba't ibang industriya. Habang nagtungo rin si Pangulo Marcos sa Governor Roque Ablanc Senior Memorial Hospital sa Lawag, Ilocos Norte upang inspeksyonin ang bagong dialysis center, pediatric ward at gynecology ward. Ang mga pasilidad na ito, bahagi pa rin ng mga hakbang ng Marcos Administration upang mailapit ang dekalidad ng serbisyong medikal sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Raquel Bayan. Oy nga pala, ha? Babanggitin ko lang, ha? Yung mga ano natin, ha? Sabi, nanapin ko lang yung bolang kristal ko, ha? Kung makita, nawawala, eh. Ayan. Nga pala, ha? Yung mga flooded areas natin, babanggitin ko lamang, ha? Sa ganun, eh, malaman nyo na kung saan-saan bahagi na tayo ibinabaha. Ayan. Ayan. 9 hours ago, Las Piñas City, ang Zapote Junction. Knee-deep na po sa Parañaque ang Ninoy Aquino Oyster Plaza. Half-tire deep na po. Possible naman sa lahat ng mga sasakyan. Dr. A. Santos sa Evacom to SM Sucat above gutter deep sa Pasay City. Andrews Avenue, gutter deep. Roas Heritage Intersection, gutter deep. Roas EDSA Intersection, gutter deep. Possible naman po sa lahat ng mga sasakyan. Sa Mandaluyong City, ang FR... Ortigas Corner, Borny Avenue, Gutter Deep. Possible naman po sa lahat ng mga sasakyan. Sa Malabon City naman tayo, MH Del Pilar sa Maysilo, Half Gutter. Possible sa lahat ng sasakyan. MH Del Pilar, tatawid yan ha, mula Santolan, Half Gutter na po at possible sa lahat ng mga sasakyan. Sa Don Basilio Bautista, Hulong Duhat, Gutter Deep. Possible sa lahat ng mga sasakyan. As of 8 p.m. sa Quezon City, Barangay Apolonio, Samson, EDSA Fronting, SM North, Gutter Deep. Possible naman po sa lahat ng sasakyan. At dagdag ko lamang ha, yung paboritong pasyala namin ni Jun Malyare. Si Jun Malyare, yan yung ano, yan yung aming kumbaga sa mga babae, tama ba ako? Isabel, yan yung parang Watson sa SM sorry, nabanggit ko. Isang department store. Diba? Kami daw ni Jun Malyare, ito yung parang department store namin. Yung Banawe. At di lang Banawe, pati yung 10th Avenue sa Caloocan yan. Madalas dyan si Jun Malyare, oh. Ripot pa. So, yun nga, binabaha kasi ang Banawe ngayon, oh. Tanong tuloy ako ng producer ko. Mataas ang baha ngayon doon. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Bewang na ata, if I'm not mistaken. Matindi, matindi ang baha sa aming Banawe. Sa Valenzuela City, syempre of course, Barangay Dalandanan, MacArthur, sa may Toyota Dalandanan, sa may MacArthur din. Dalandanan Market, Gutter Deep. G. Lazaro, Dalandanan Corner, MAH, Gutter Deep na po possible naman sa lahat ng mga sasakyan. Along G. Alonso, Dalandanan, puro Dalandanan to. Natirao ako dyan ha, sa Dalandanan. Ha. Oo. G. Lazaro, Dalandanan, oh, ito na naman. Baltorome, Balanday, Gutter Deep. I. Fernando Malanday, Gutter Deep din. MAH, Corner T, Santiago Venteriales. Oy! Ayan, particular dyan sa barangay na yun. Natira din ako dyan. Sa Venteriales. Dito sa may boundary ng Kanumay, Tulawang Bato, kalahati na ng tuhod, Hapni. Si Mark ito, taga Valenzuela ka ba, Mark? Taga Valenzuela ka. Sa Valenzuela. Marulas. Okay. Marulas talaga. Bagay, yung transmitter natin doon, di naman binabaha, Mark. Ano? Yes, kasi yun. Anyway, dako na tayo sa mga pagulat sa labas ng ating himpilan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: 25 minutos makalipas ang alas 6 na nagbabadaling umaga. At tsada na tayo ng mga report sa labas ng ating himpilan kung saan DSWD may mahigit 5 milyong food packs na inihahanda sa banta ng bagong sama ng panahon. Ito tayo sa balita niya, makakasama natin ngayong umagang ito ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Kuyang Ray, come in.
11: AJ, nakaantabay na ang mahigit 5 milyong family food banks sa Department of Social Welfare and Development para sa posibleng epekto ng mga weather disturbance na binabantayan ng pag-asa. Ayon kay DSWD, Assistant Secretary Irene Dublao, mahigit 800,000 food banks ang nakaimpak ngayon sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Higit 475,000 naman sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi at higit 116,000 naman sa Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan. Mayroon ding mahigit 1.6 milyon standby fund na nakalaan para sa disaster response operation. Bukod pa ito sa mga food response team at gagamitang tulad na mobile command center, mobile kitchen, water truck at water treatment units. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang koordinasyon ng lahat na field offices sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang pagdating ng tulong kung kinakailangan. Samantala ayon sa pag-asa, 2 tropical depression ang pinapantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang ang Typhoon Delphine ay nasa loob ng Tropical Cyclone Confirmation Domain. Para sa bagong Pilipinas, Rain Pirer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat kayang Ray Ferrer. Eto naman ha, eto mamaya may pag-uusapan tayo after ng report na ito. Makakansiladong biyahe sa mga pantalan sa bansa, dumarami, daan-daan pasahero na stranded na dahil nga nakaw sa habagat. So, tayo sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning!
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tuloy na nadaragdagan ang mga kanseladong biyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay sa pinakauling ulat ng Philippine Ports Authority o PPA gabi ng Agosto 8, suspendido ang mga biyahe sa ilang pantalan sa Batangas, Bicol, Mindoro, Masbate, Palawan, Panay, Guimaras, Bohol at iba pang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga apektado ang mga rutang patungong Romblon, Katiklan, Coron, Masbate at ilang isla sa Visayas at Mimaropa. Ayon naman sa Philippine Coast Guard o PCG, mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, umabot na sa 437 na pasahero, truck driver at cargo helper ang na-stranded sa 20 pantalan sa Western Visayas, Bicol at Southern Tagalog. Naitala rin ang 126 na rolling cargos at 9 na sasakyang pandagat na hindi makabiyahe, habang 12 barko, 6 na tugboat at 3 barge ang pansamantalang sumisilong dahil sa masamang lagay ng panahon. Patuloy na pinapayuhan ng mga otoridad ang mga biyahero at operator ng barko na bantayan ang mga weather at maritime advisories habang nananatiling masungit ang karagatan dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, EJ Lazaro. Uy, kahapon ha, napakarami hong naitalang canceled flights. Ito po yung mga biyahe patungong Clark Basco, Basco Clark, El Nido Katiklan, Katiklan to El Nido, Manila to Langindingan. Uy, Cagayan de Oro yan, Langindingan. Ito naman, Manila to Kawayan, Kawayan to Manila, Manila to Katiklan, Katiklan to Manila, Manila to Bicol, at Bicol to Manila. Marami rin na divert na flights ha. Mula Mactan, napunta ng Bacolod, ito naman, na-divert sa Bacolod, at nag-land sa Mactan. Ako, mga ganun ho, mga vice versa. Napakarami hong naitala. Sana ho eh umayo na ho ang panahon na nang matuloy na ho yung mga biyahe, kasi syempre the more na antala yung mga biyahe, the more ho na dumadami yung ano, yung mga stranded na pasahero. Pero ang oras natin 6:30 ng umaga. Oy, isang short break po muna tayo, magbabalik po ang Maboy Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo
3: mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with
14: Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
25: Radyo Magazine.
23: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
26: Ang taginting ng FM.
23: At lakas ng AM.
26: Sa iisang himpila.
23: Pinagsanib na puwersa.
26: Para sa mas malawak.
23: Mas maraming mararating.
26: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
23: At serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas.
27: News nationwide.
23: Trending issue. News na pinag-uusapan.
28: World News in 5.
29: Ang inyong institusyon
30: sa Philippine Sports Broadcast.
31: Di papahuli
32: sa mahahalagang kaganapan.
33: 66 Informasyon.
34: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko
36: 738.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Magazine 1278.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
41: Mapapakinggan na
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3.
44: Radyo Pilipinas World Service.
45: Sports Radio.
46: Radyo Magazine.
47: Serbisyo Publiko.
48: The AM and FM collab.
49: Sa Capital 104.3 FM.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Pilipinas.
52: And Capital 104.3 collab. Collab.
53: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko.
56: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
57: Mabuhay! Pilipinas!
58: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
59: Good morning!

0: Welcome back. Babalik po ang Maboy Pilipinas. Aras po natin sa buong kapuluan, 6:35 ng umaga. Shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin sa live streaming. Ito kaka-duty lang nito. Si Roger Agustin Ramos. Kamag-anak niyan si Marvin Agustino. At syempre ito naman si Maggie So. Radyo Pilipinas, good morning Pilipinas from Bahrain, OFW. Ayan. Nakikinig din sa atin ngayong umagang ito, walang iba. Si Isko, si Kois Francis Navales. Ayan. Kahit hindi ko pa nakikita itong tao na ito, no, si Jun Malyare. Ayan, paborito, paborito. Tinatanong sa akin, Jun Malyare, sino daw ba yung Jun Malyare? Sabi ng aking executive producer. Ako yung mukhang Bombay na matanda. Yan sa parking lot, yun yung tao na yun, ha? Napalabatiin ko rin, ha, ng isang good morning. Yung aking pinsan, ha? Nag-birthday nitong last basta ilang araw na nakalipas. Pero babatiin ko pa rin, walang iba, syempre, kundi si Georgie Robin Dizon Ismael. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At syempre, i-advance ko na, baka makalimutan ko eh. Yung kanya namang kapatid. Wala namang iba kundi si Monique Dimple Dizon Ismael. Ayan. Happy, happy birthday din sa'yo, Monique!
1: Happy birthday!
0: Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. At syempre, ito, ayan na. Nag-appear na si Jun Malyare. Okay, okay. Ito, kalpo na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito, meron tayo report mula sa RPL Bay kung saan mga biyahe ng mga sasakyang dagat patungo sa Masbate muling ipinagpatuloy. Oh, good news yan, ha? Dahil sa balitang yan, makakasama natin si Gary Carl Carrillo mula sa RPL Bay. Gary, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Gary, come
3: muling
0: in.
3: Pinayagan. Yes, good morning. Muling pinayagan ang pagbiyahe ng mga sasakyang dagat patungo sa Masbate matapos ideklarang favorable na para sa ligtas na paglalayaga ang kondisyon ng panahon at karagatan sa nasabing probinsya. Alas 2 ng hapon nitong Sabado nang pansamantalang suspindihin ng PCG Albay ang biyahe ng mga sasakyang pandagat patungong Masbate dahil sa matataas na alon. Ayon sa Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard Albay, ngayong alas 6 lang ng umaga ngayong araw, wala rin nakataas na tropical cyclone wind signal o gale warning sa Masbate. Kaya naman batay sa patuloy na monitoring at assessment ng mga otoridad, malaki na ang ipinagbuti ng kondisyon ng panahon at dagat sa karagatan ng Masbate. Dahil dito itinaas na ang pansamantalang suspension sa paggalaw at pag-alis ng lahat ng uri sa laki at tonelada ng mga sasakyang dagat at watercraft na bumabiyahe patungong Masbate. Kaya kasunod nito, muling ipinagpatuloy ang lahat ng vessel trips patungo sa Masbate. Kaya naman pinapayuhan din ang mga operator at biyahero na patuloy na sumunod sa mga alituntunin ng PCG sa ligtas na paglalayag, partikular sa panahon. At ayon nga sa PAGASA Southern Luzon, nananatiling nakakaapekto sa panahon dito sa lalawigan ng Albay ang habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo.
0: Gary.
3: Yes.
0: Sa ngayon, yes, Gary, kamusta naman yung lagay ng panahon? Medyo sumisikat na ba si Aring Araw dyan o maulan pa rin?
3: Sir AJ, kaninang alas 5 ng madaling araw, ano, naranasan yung malakas na pag-ulan na may kasamang malakas din na pagbugso ng hangin. Ngunit nagtagal lang ito ng nasa mahigit isang oras at ngayong alas 6 ng umaga, medyo gumanda na yung panahon na bagamat hindi pa natin nakikita yung haring araw, nananatiling maulap pa din yung panahon, mahangin, ngunit wala nang ulan, tumila na yung ulan.
0: Marami ba tayong na-stranded na mga kababayan na bumabiyahe mula dyan sa patungong Masbate?
3: Wala tayong naitalang stranded passengers dito sa mga port patungo Masbate dahil simula nung sinuspinde, sabi ng ating nakapanayam natin yung itong Piduran port or Piduran RMO dito sa Albay na wala naman silang naitala, bagkos yun nga, naitatala pa din yung malakas na alon at pansamantala munang sinuspende itong mga motor bank operator po.
0: Alright. With that, Gary, maraming salamat at ingat kayo dyan sa RP Albay. At regards mo na rin ako kay Ma'am Nancy Mediabilio. Alright, thank you, Gary.
3: Maraming salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Trillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yan. Si Gary Carl Carrillo. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Albay. Ayun na, nagpa-shoutout na. Si Roger Agustin Ramos. Good morning and blessed Sunday, Sir AJ. Shoutout daw po sa mga tropa niya sa 168 Security Agency. Ayan yung mga tropa niya sa 168. Ayan. And ito naman si Francis Nabales. Ayan. Nakikinig sa atin. At sa lahat ng mga nakikinig ha, sa ating radio sa 104.3 at syempre mga nakikinig sa atin at nanonood sa TV Plus Channel 3. Maraming salamat po ha. O, sa mga gusto magpa-shoutout, birthday, anniversary, weeksary, daysary, dito lang ha. Shoutout nyo lang sa ating live streaming ha. Share ko na rin para mas ano nyo ha. Ayan. Naman para mas maano kayo ha, mas ganaan naman kayo makinig sa amin yan. Sa shoutout ko lahat yan kung sino man at kung ano man yan. Okay, oil price po muna tayo. Alamin natin ha ang pero ang nakita ko kasi nung nakaraan, mga kaibigan ha, mukhang magandang senyales dahil mukhang magkakaroon tayo ng rollback. Wow! Yeah, rollback tayo, rollback. Wow!
4: Thank you. Oh my God.
0: Yeah. Magkano nga ba ang ating posibleng i-rollback, ha? Ha? Rollback. Ayan! Lumabas na ang ating bolang kristal. Posible hong magkaroon tayo ng big time oil price rollback next week. When I say big time, ha? When I say, wow, English. When I say big time, it is big time. Malakihan hong bago sa presyo ng produkto ng petrolyo. Meaning, siyempre, pag sinabi big time, malaki, above 1 peso ang ating increase.
4: Thank you.
0: Yun. Unahin na natin sa diesel. Magkano ba ang i-rollback sa diesel? Drum roll, please. Kano? Up!
4: Thank you.
5: Oh my God!
0: Eh, posible hong bumaba ang presyo ng diesel ng nasa 5 pesos sa kada litro ng diesel, ha? Oh, malaki yan. 5 pesos, ha? Medyo ngingiti na, no? Si Ninong Rolly Bumatayo, si Jun Malyare, yan, ha? Si Jun Malyare. Oh, naka-diesel yan, eh. Sino pa ba? Si Bryl Kango, di ba? Tama ba ako, Johnny Delgado? Oo. Si Kakigo Flores, oh, pinasyal shoutout kay ni Isabel. Shoutout daw sa amin. Kakigo, nakano yun, naka-diesel yun. Eh, oh. Yan, at kung sino-sino ba, mga chuper, ha? Matutuwa kayo, 5 pesos per liter. At meron pa kayong 10 pesos fuel subsidy. So, balik 15 na ang ginansya nyo, ha? Okay, sa gasolina naman, ito, apektado ako rito. Gasolina, magkano? Drum roll, please. Up!
4: Thank you.
5: Oh my God!
0: Medyo maganda-ganda ang gasolina sa mga Grab rider natin, Grab car, ano pa ba? Yung mga Spotify, ano pa ba? Yung mga Lalamove, no? Si David Rapisora, yan, naglalalamove yan. Shoutout sa iyo. Posible yung bumaba ng 5 pesos and 10 centavos sa kada litro ng gasolina. 5 pesos and 10 centavos. Yan ang rollback. Medyo malaki-laki ng 10 sentimo. Medyo maganda-ganda, di ba? Ayan. Ay, si Christian Manyo, ayan, kaibigan natin mula sa DCBB. Ay, nagagasolina. D8, makina ng kotse niya. Medyo matutuwa yun. Well, eto naman sa mga kerosene, yung mga gumagamit ng gasol di bomba, magkano ang rollback sa kerosene? Drum roll, please. Up!
4: Wow! Thank you! Thank you! Thank you!
5: Thank you! Oh, my God!
0: 4 pesos pala and 95 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Oh, marami man ang matutuwa ng mga nagtitinda ng fishball dyan. Yung mga nagtitinda ng calamares, penoy, pugo, yung tokneneng kung tawagin. No? Paborito ni Isabel yan, yung tokneneng. O yan, oh, yung umingiti sa akin. Kaso wala pang tinda sa labas, Bel, eh. Mamaya-maya pa. Yon, ha? Ang ating rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ulitin ko po, ha? 5 pesos ang rollback sa presyo ng diesel. Sa gasolina naman, 5 pesos and 10 centavos. At kerosene, 4 pesos and 95 centavos. Final price estimate po yan ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Pero isa lang, ma-assure ko, hindi natin ganun ka ano. Ito ay aking base sa pagkalkula ng presyo sa world market. Pero ang mga good news doon ay big time rollback tayo. Ayan ha, ngayong umagang ito, meron po tayo makakapanay mula po sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Hingil nga po ito sa gusto nating malaman kung ano yung mga kasalukuyang ito yung call this yung supply at yung mga level ng ating mga tubig sa water dams at mga ating mga reservoir, syempre. Nakapanayan po natin ngayong umagang ito si Engineer Patrick Dizon. Ay, Dizon din, ha? Ang aking middle initial is also Dizon. Spokesperson and Department Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Engineer Patrick, good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Mabuhay Pilipinas.
6: Hi Sir AJ, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong programa. Magandang umaga po.
0: Medyo pasensya ka na, Engineer Patrick. Medyo natagalan akong i-intro kita kasi medyo natutuwa kasi kami dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. At alam ko, medyo matutuwa ka rin kung meron kang diesel o digasulin ang sasakyan. Well, anyways, Engineer Patrick, diretsa na po tayo. Unang tanong, kamusta na po ba ang kasalukuyang mga water elevation natin sa Angat Dam ngayong kasagsagan ng rainy season?
6: Opo. Actually, Sir AJ, kung may magandang naidulot po yung pag-ulan po sa ating pong sa bansa, ay ito po ay naipataas niya po ng around 2.4 meter yung ating pong level po ng ating Angat Dam. So sa ngayon po, no, nasa 161.3 na po yung ating level po. No, so mataas na po siya sa ating critical level na 160 meter. Sa pag-ulan po nung nakaraang linggo, ay actually napataas niya po ng around 10 meters po yung ating reservoir. So maganda po yung naidulot naman po sa ating pong mga dams nitong pag-ulan.
0: Okay, that's good. Sa iba po pa natin mga dam o reservoir, kamusta na po?
6: Ang binabantayan po ng MWSS po ng mga dam po ay tatlo. Ito po yung Angat Dam, Ipo Dam, saka ang ating pong Lamesa Dam dito sa Quezon City. So same thing po, no, sa Angat ay tumaas din po yung mga level po ng ating pong reservoir sa ating dalawang dam, sa Ipo Dam sa Bulacan saka dito sa Quezon City dito sa Lamesa Dam. Kasi Sir AJ, kung iti-check mo po yung ating pong historical na mga trend po no dito sa ating reservoir. Mm-hmm. Pagdating talaga po ng July hanggang December, yan po yung time po no na nagre-refill po talaga yung ating reservoir para pa magamit po tayo sa susunod na taon.
0: Okay, umabot na po ba tayo sa ating target normal high water level? Gaano po ang kailangan natin upang mag-normalize ang level ng dam para po bumalik na rin sa minimum operating level ang mga ito?
6: Opo, ang ating minimum operating level sa ating pong angkat dam is 180. So nasa 19 meters pa po yung abutin po natin no para ma-hit po natin yung ating pong level po na yon. So kailangan po natin pa po nung mga matitinding pag-uulan na tumatama po no sa ating pong reservoir sana within the watershed area po at hindi po sana tatama sa ating pong mga kababayan dito sa baba. So ang hiniling naman po natin ay pag-uulan pero sana po ay non-destructive po para hindi naman po makapag pinsala po sa ating pong mga kababayan.
0: So Engineer Patrick, kamusta naman po ang koordinasyon natin sa mga ahensya at LGU lalo na sa pagantabay natin dito sakaling magpakawala tayo ng tubig, which is I think hindi naman po ngayon dahil nag-iipon nga po tayo eh, tama po ba?
6: Opo, actually meron po kami tinatawag na technical working group po no sa ating pong angkat dam. So every week naman po ay kami po ay nag-uusap po no, nagbi-meeting po kami, right, para po mapag-usapan po no may ma-forecast po natin yung mga level po ng ating mga reservoir. So tama po kayo sir AJ na sa ngayon po no ay iniwasan po talaga po natin yung pag-spill po sa ating pong mga reservoir para po maipon po natin yung ating pong mga tubig sa ating pong dam. So kapag naman po no na if ever po hindi po natin maiwasan po na talaga po tayong ay mag-spill po no ay magko-coordinate naman po tayo sa ating pong downstream na mga LGUs po no. So advance naman po natin itong babanggitin po sa kanila kung mag-spill po tayo para naman po ay makapag-prepare po sila. Pero sa ngayon naman po sir AJ, wala naman po tayong inaasahang pag-spill po sa ating pong angkat dam.
0: That's good, that's good. So ngayon naman po, Engineer Patrick, gaano na po kalaki ang nadagdag sa ating breathing room para sa angkat dam dahil sa mga pag-ulan at ano po ang inaasahan ninyong magiging takbo ng level ng tubig sa mga susunod na araw, Engineer Patrick?
6: Opo. Sa ngayon po kasi no since ilang araw na pong nag-uulan po sa ating reservoir ay nasaturate na po no yung ating pong mga watershed. So we expect po no na sa susunod pa po ng mga araw ay tataas pa rin po yung ating pong level po sa ating reservoir. So tulad nga po na nabanggit ko kanina ay napag-uusapan po natin yung mga forecast po no sa ating pong mga dams. So we expect po no sa susunod pa po ng mga araw ay may mga epekto pa po yung ating pong mga habagat po no. So patuloy pa rin po na magiging mapapataas niya po yung ating pong reservoir. So we expect po no pagdating ng August and the whole month of August and September hanggang December ay marirefill na po yung ating reservoir para po hindi po tayo mahirapan sa susunod na taon.
0: Alright, panghuli na lamang po, mensahe at panawagan sa publiko, Engineer Patrick.
6: Opo, same din po ng patuloy po na panawagan po ng ating pong Department of Energy sa ating pong mga gasolina po no or mga diesel na dapat po ay tayo po ay magtipid kasi po mahal po yung mga diesel po natin ngayon. Though may mga pag-rollback naman po no pero same thing po no na panawagan po namin dito naman po sa tubig na kailangan po natin na magtipid at dahil yung mga leakages po natin sa mga bahay po natin ay i-report po natin po no. So kung may mapag-ulan tulad po ngayon po na gulan ay ipunin po natin po sa yung ating pong tubig sa ulan para po may paghubuhos po tayo sa mga CR po natin. So yung mga ganong mga pagtitipid sir AJ ay makakatulong po sa atin no para ma-maintain po natin or mapatas pa po natin yung ating pong level sa ating mga reserva para hindi po tayo hugot ng hugot po dito sa ating mga dam. So yung mga ganitong mga maliliit na bagay po sir AJ ay malaki din po yung maitutulong po no kasi po by next year po no hanggang June June of 2027 ay ina-expect pa po natin na magkakaroon pa po ng matinding El Nino. So as much as possible po na ay kailangan po natin talagang ipunin po yung mga tubig po natin para hindi po tayo mahirapan next year. So yun lamang po Sir AJ, at maraming salamat po sa ating po lahat at magandang umaga po.
0: Right, with that, Engineer Patrick Dizon, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan. Rapano, si Engineer Patrick Dizon ang tagapagsalita nga ho ng Department ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Ayan. Oras natin, 6:55 ng umaga. Ito Arnel, magandang balita itong sasabihin ko sa inyo. Dahil napakasipag ng ating mga miyembro ng Taguig City Police. No? Dahil nga arestado ng Taguig City Police ang lahat ng 10 individual na kabilang sa top 10 most wanted persons ng lungsod para nga po sa buwan ng Hulyo, itong July. Kabilang nga sa mga naaresto, sa mga wanted, ang mga kasong rape, statutory rape, acts of lasciviousness, yung child abuse, ayan. Yeah. Ayan ha, yung mga child abuse, acts of lasciviousness, kabilang din yung illegal drugs, falsification of public documents. Isinigawa nga ang pag-aresto sa pamamagitan nga ho ng tuloy-tuloy na intelligence gathering. Siyempre, pag-surveillance din at pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Samantala, sa magkakaiwalay na anti-drug operations, nakumpiska rin sa Taguig Police ang nasa 201.39 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang na 1.37 million. Kabilang nga dito ang 1.02 milyong halaga ng shabu na nasamsam naman sa isang high-value individual sa C6 Road. Na-recover din sa mga operasyon ang ilang mga baril at bala. Ayon nga po kay Taguig City Police Chief Colonel Julius Anonuevo, malaking tulong sa kanilang peace and order efforts ang suporta ng pamahalang lungsod ng Taguig. Sa ilalim nga ho yan, syempre na nag-iisang Mayor Lani Cayetano. Ayan. Aniya ang pagpapakita ng mga accomplishment ng mas mapalakas ang public safety kapag nagtutulungan ang law enforcement at local government unit. Ayan. Talaga naman eh. Ako, naniniwala ako pagka magkatuwang Johnny Delgado, yung LGU at ang PNP at ang law enforcement, talaga maganda ang resulta niya. Kudos, no? Sa lungsod ng Taguig, syempre kay Police Colonel Julius Anonuevo at syempre sa leadership po ng ating Mayora Lani Cayetano. Ayan. Ito, isa pang report mula sa ating labas ng himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kung saan nga po, 64 na insidente na itala na sa La Union dahil sa bagat, dahil sa bagat po at mga nagdaang bagyo. Ayan. Detalye sa balitang yan mula Radyo Pilipinas, Agoo. Bulat sa atin si Boss Albert Kawili. Boss Albert, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Albert, come in.
7: Maraming salamat ka sa mga AJ. Aabot sa 64 na insidente ang naitala sa La Union bunsod ng pinagsamang epekto ng hanging habagat at mga bagyong Luis at Maymay batay sa pinakahuling situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa mga na-monitor ang 56 na insidente ng pagbaha sa Bawang, Agoo, Bangar, Santo Tomas, Naguilian at San Fernando City. Naitala rin ang 3 landslide sa Sudipen, Naguilian at Luna habang 2 mudslide at 1 rockslide ang naiulat sa San Fernando City. Meron ding 1 natumbang puno sa Naguilian at 1 nasirang bahay sa City of San Fernando. Samantala, 8,971 na pamilya o 28,707 na individual mula sa 204 na barangay sa 17 munisipalidad ang naapektuhan ng sama ng panahon. Sa mga ito, 13 pamilya o 40 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers, habang 9 na pamilya o 28 individual naman ang nasa labas ng evacuation centers. Umabot naman sa 21 bahay ang naiulat na nasira, 19 dito ang partially damaged, habang 2 ang totally damaged na naitala sa Bawang at Naguilian. Nagkaroon naman ang mga LGU at Provincial Government of La Union ng mahigit 915,000 pesos na halaga ng assistance sa mga naapektuhan. Samantala, isang casualty ang naiulat matapos malunod ang isang 45-anyos na lalaki sa irrigation canal sa Barangay Rimos 1 sa Bayan ng Luna. Batay sa progress report, 16,500,000 pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura, infrastruktura at livestock. Patuloy naman ang assessment ng mga kinauuglang ahensya at lokal na pamahalaan sa lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Albert Kawile. Wala po yan sa Radyo Pilipinas Ago. Oy nga pala, sa mga taga-RP Ago, ingat po kayo dyan. At bueno, dito na muna tayo nagtatapos sa programa Mabuhay Pilipinas. May napusog po namin kayo ng mga balita at impormasyon. Sakalan po ng ating mga nakatuwang sa technical side, syempre, ang nag-iisa. Walang iba, kung hindi ang Johnny Delgado ng Radyo Pilipinas. Nag-iisa yan, ha? Arnel Villamor at syempre si Boss Mark Bokiron, yan si Boss Mark, tahimik lang yan, oh, pero malupit yan si Boss Mark. At syempre ang nag-iisa, the one and only Tess Ramirez, at ang napakasipag nating executive producer, walang iba kundi si Isabel Silang. Wala nyo kung taga saan si Isabel, taga Silang Cavite yan. Pero ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Ingat po tayong lahat. Stay safe and stay dry, ha? Susunod na po ang programang Celebrating Life. Makakasama po natin nag-iisa ang aking ninang Cecil Kimla. Ingat po kayo. God bless and I love you all. Bagong Pilipinas. Ingat po tayong lahat.
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas. Here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga. para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
13: Check your time, it's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
14: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
13: Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is August 9, 2026. Yan. At tayo po ay nasa ikalawang

0: kaibigan, mga kapitbahay dyan, patuloy po kaming bumabati sa inyo ng isang maulang umaga.
1: Maulan, oo.
0: Opo, napakasarap matulog.
1: Masarap talaga.
0: At isa pa, napakasarap mag-ulam ng ano, no?
1: Tuyo. Tuyo. Tuyo at saka ano, tinapa.
0: Kanina nga paglabas namin ng ano, ng bahay, naamoy namin yung mga luto ng mga kapitbahay na tuyo.
1: Oo. Hindi lang maganda sa health eh.
0: Ayun lang, malakas sa kanin ano. Oo. Pero ganun pa man ay kumbaga ano lang, paminsan-minsan.
1: Yes, o paminsan-minsan lang, moderation, sabi nga ni Dr. Claro Kayanan, mm-hmm. yung ating resident physician dito sa PBS. Gipitin yung sarili nyo, kumain kayo, pero hindi araw-araw. Dapat in moderation mm-hmm. lang. Mm-hmm. Dahil masarap ang buhay, di ba? Pero dapat, kunwari, kumain ka ng tuyo, damihan mo tubig.
0: Ayun.
1: Inom ka ng maraming tubig, mm-hmm. di ba? Di ba, good morning, Brother Dexter Malilin yan, di ba? Mukhang talaga sparring partner na kayong dalawa.
0: Hindi po, dapat, nag-offer po siya ng magmumotor sana kami ngayon.
1: Oo. Hindi, sana lumangoy kayo, ano?
0: Dahil, ano, malakas yung ulan, sabi niya, mag-commute na lang tayo. Yeah. O, kaya yun, mag-commute na lang po kami. Mm. Excited si Brother Dexter, kaya gusto niyang magamay ito eh. Dahil sa...
1: Kaya I'm looking forward to that guesting. Dahil talaga naman, ano, madami. Actually, dapat na-excite ang mga guests natin eh. Kasi mag-share talaga ng how God touched their lives, di ba?
0: Sister Cecil nga, matagal pa siya, pero kinakabahan na siya.
1: Kinakabahan.
0: Kaya ganun lang yun. Parang gusto niyang masanay, no? Para
1: natural lang yun.
0: Para pagdating ng schedule niya, normal na sa kanya.
1: Di ba si Pastora Sally last week kinakabahan? Hindi na nga ako nakapagsalita di ba? Habang nagsasalita siya. And then joke lang. Hi, good morning, Pastor Sally. Ayan, Pastora Sally. Oh. By the way, bago tayo mag-umpisa, nais ko lang pong pasalamatan lahat ng mga nakiramay. Di ba, nag-post ako. Ay, syempre, para alam ng mga kamag-anak, alam ng mga kaibigan. Salamat po sa mga nakiramay. Actually, marami nagtatanong saan ang lamay. Wala po sa Pilipinas. Mm. Nasa ano po siya? Nasa San Diego. Mm-hmm. Yung aking kapatid, no? Ay nasa San Diego, California. Mm-hmm. Ano bang date yun? He died, expired August 7. Was a Friday, mm-hmm. 2 p.m. Manila time. Liver cancer. Marami kasi nagtatanong sa atin, eh, no?
0: Mm-hmm.
1: So, siya yung nag-guest sa atin. Kung nakikita nyo sa screen ngayon, nakailang guesting na dito yan, eh. Tuwing magbabalikbayan po yan, isingit mo naman ako, patid. Mm-hmm. Gusto kong mag-guest. Sabi ko, nag-guest na kita eh. Marami pa ako sasabihin na ginawa ni Lord sa akin. Di ba? Ganon siya ka-excited. Ganon ka-driven. Ganon ka-passionate si Kuya. Evangelist po yan eh. Siya yung discipler ko.
0: Wow.
1: Siya yung nagbigay sa akin ng motivasyon to read the Bible. Na talagang every time magkakaroon ng reunion ng pamilya, dala niya yung Bible. Sabi namin lahat, ayan na naman, dala na niya yung Bible. Hindi namin yun nagigets noon, pero he keeps sharing and sharing hanggang sa, ayun na, namunga na. Ganun pala yun, Pastor, ano?
0: Opo.
1: If you keep on hearing and hearing and hearing, eh, i-embrace mo na at yun, natuto na ako. At tuwan-tuwa siya nung naging born again ako.
0: Hindi nga, sabi nga eh, hindi mawawala ng kabuluhan yung kanyang pangangaral. Kaya nakita nyo naman yung bunga, no?
1: Kaya nga eh. Malungkot po kami. Malungkot na malungkot ang buong pamilya.
0: Mm-mm.
1: Dalawa anak niya eh. Isang pastor, Pastor Daniel Bond sa San Diego. And then yung isa si Ruthie na isang nurse. Pero sabi nga namin, magkakamag-anak, magkakapamilya. Napakalungkot. Pero we should be happy for him. Kasi he will now enjoy the presence of God.
0: Amen.
1: Una, sigurado tayo kung saan siya pupunta.
0: Mm-hmm. Yun
1: ang pinaka-importante sa lahat.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw, kapatid, saan ka mapupunta pag after the life here? Mm-hmm. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Stopover lang naman natin to. Eh.
0: Tama po.
1: Kaya nga when I was talking to him, Kuya, alam na, go na dahil nahihirapan ka na, hirap na hirap ka na. Naggagano lang siya. Sabi niya, dala-dala nga niya, Jesus, meron siyang stop toy na Jesus talaga. Sabi niya, kunin mo na ako. May ganun. Eh, syempre, in God's time, in God's way. So, ayun, nag-aayos na po sila. Eh, sa States pala, Pastor, pag kinuha yung body mo, medyo matagal.
0: Oo nga, no?
1: Medyo matagal.
0: Dito, ano lang eh, mga araw.
1: Doon, hopefully, I was praying na araw lang. Kasi hindi lahat ng kamag-anak na merong leave na matagal. No? Andun na lahat sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ako lang, wala.
0: Yung akala ko nga,
1: wala akong visa eh. No?
0: Kala ko pupunta nga kayo doon.
1: Kasi kung mayroon akong visa, wala na ako dito ngayon, nando na ako.
0: Di ba parang mas mabilis kumuha ng visa, no? Pag mga ganun?
1: Hindi na po ako nag-try, sa totoo lang. Opo. Sabi naman ni Kuya, whatever happens to me, wag ka nang

0: Bagay.
1: Para hindi na kita maabalat at usap na kami. So, yun lang po. Maraming salamat sa salita? Nakiramay, nakipagdalamhati. Yun. Maraming salamat po. Just keep on praying for the family.
0: Amen.
1: Pagpatay, Pastor, hindi na sa atin. Hindi na natin dapat ipagdasal. Hindi na.
0: Alam natin na, actually, pag tinignan natin, si Brother Danny ang tinitignan niya yung mga naiwan.
1: Oh, yes.
0: Kasi tayo pa ay haharap sa maraming mga pagsubok,
1: yes, yes,
0: problema, kagutuman, kauhawan, karamdaman. Siya, free na siya sa lahat.
1: Wala nang pain.
0: Wala nang.
1: Wala nang suffering. Oh. Wala nang luha.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, di ba?
0: Wala nang pagtanda. Wala
1: glorified body na. Pag ganun ba, glorified body na kagad?
0: Darating po yung panahon, doon pa lang po tayo. Pagpasok natin doon sa kingdom, doon magkakaroon ng glorified body.
1: Mm.
0: Opo.
1: So ngayon, nasa ano pa lang
0: ngayon
1: sila?
0: Ngayon, nasa stage siya ng, nasa lugar siya ng kaaliwan. Mm. Maghihintay siya ng second coming of Christ.
1: Lahat sila doon. Ano,
0: opo, opo. Mm. At pagdating ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, kukunin sila doon, yung mga patay, kukunin muna una. At pagkatapos yung mga hindi namatay, pagbalik ng ating Panginoon, ay kukunin niya na rin, hindi na sila mamatay. Mag-meet tayo sa clouds. Mm. Yun yung pinaka maganda rin. Kasi yun yung reunion ng lahat ng mga Kristiyano.
1: Wow.
0: At lahat ng mga kumilala sa Diyos, magmula pa ng nilikha ng Diyos, ang sangkatauhan.
1: Magkakakilala.
0: Magkakilala. Tapos darating ang panahon, papasok na tayo dun sa kingdom ng Diyos at dun na tayo mananatili, mabubuhay, magpakailanpaman, nakasama na natin ang Diyos magpakailanpaman.
1: Yun ang tinatawag na eternal life.
0: Yun.
1: No? Yung salvation, when we accept Jesus as our Lord and Savior, meron na tayong salvation.
0: Yun po.
1: May katiyakan na tayo when we die, dun tayo pupunta
0: dun
1: sa
0: tayo
1: piling
0: pupunta.
1: Ni Lord.
0: Binigyan tayo ng assurance dun ng yes. ating Panginoon.
1: Yes.
0: Alam niyo po, nung nawala si Brother Danny, talagang sabi ko, wow. Nakakalungkot man, pero sabihin na natin yung termino din natin ginagamit, ano? Parang nainggit ako.
1: Mm.
0: Kasi si Brother Danny, wala na siya dun sa mundong magulo.
1: Yes.
0: Nanduro na siya sa isang lugar na kung saan ay puro na kumbaga kaaliwan na, kapayapaan na, nakapiling niya na ang Diyos. Kumbaga
1: Amen.
0: Yung creator niya, mamimit niya na.
1: Yan na nga ang comfort na lang sa iisipin ng pamilya eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Comfort na lang na wala na siya. Mm-hmm. Kasi makikita mo buhay niya, hirap naman.
0: Hirap naman.
1: Hirap naman, may
0: pare-pares
1: sakit naman.
0: Na dusa.
1: Grabe yung trauma, di ba? Torture when you see him suffering. Mm-hmm. Pero yung ngayon naramdaman ko eh, no? wala na. Di, iyak ka, iyak ka. Pero afterwards, isipin mo, pero wala nang pain, di ba?
0: Wala na.
1: Parang may luwag na, wala na. Hindi na, hindi na siya nasasaktan, hindi na siya umaaray, hindi na siya lahat. So, although, syempre, malungkot, di mo na siya makikita eh. Diba?
0: Nakatuwa ang Lord, no? Kasi yung sorrow natin, tinuturn niya into joy.
1: Yes.
0: Masakit man, pero
1: may comfort.
0: Opo, ilalagay niya sa puso natin na mas maganda yung kalalagayan niya.
1: Yes.
0: Kaya kung ano yung in-invest ni Brother Danny dito, kasi nag-ipon siya ng kayamanan sa langit.
1: Mm.
0: Na dapat ganun din tayo. Para bang yan yung legacy ng iniwan ni Brother Danny na yung paglilingkod sa Panginoon, yung pag-reach out ng mga soul ay sundan natin.
1: Amen.
0: Kasi yun naman talaga yung reason kung bakit tayo isinilang, bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo.
1: Yes, tama. Yun yung essence eh. No?
0: Yun po yun.
1: Why we exist on earth ay dahil to worship and glorify God. Diba? Yun ang pinaka-importante. Anyway, salamat po ulit sa mga nakiramay, nakidalamhati via text or via call. No? Ang dami kong calls nung nag-post ako niyan. Salamat po. Okay, so everything naman sa pamilya dahil nga Kristiyano, nung ang kinuha yung body, nag-break sila, natulog kasi 2 weeks na walang tulog. Sabi ko nga, nakakatulog ba sila pag ganun? Sabi niya, yes, we rest. Alam na naman namin where he's going.
0: Mm.
1: So, meron ng ganun. Okay, so ngayon po, ang guest natin later on ay walang iba kundi mula po sa All for Christ Church. Diyan po ito sa San Isidro, Montalban, Rizal. Yan, medyo maulan kaya hindi natin makakasama si Pastor, no? Ang ating guest ay walang iba kundi si Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Parang hindi mahaba ang pangalan ni Pastor, ano? Pastor Juram, parang mahaba yung pangalan. Hindi, joke lang po. Mamaya makasama natin siya via Zoom. Alam mo ba kung si Pastor Juram ay isang basketball referee?
0: Wow.
1: Nakilala namin siya dahil nag-officiate siya sa basketball tournament namin.
0: Mm-hmm.
1: And then, nung nagdasal, iba-iba. Iba yung dating.
0: Doon tayo so, nakakilala.
1: Nagdasal. Sabi niya nila, ay, Sister Cecil, i-guest mo dahil siya pala ay isang pastor. Yan. So, kakaiba naman na, sabi ko, magandang magkwento siya yung kombinasyon ng pastor at isang basketball referee. Sabi nga, any profession is a ministry. Kahit anong trabaho mo, you can minister. Diba? So mamaya po makasama natin siya. So magandang umaga po sa mga taga All for Christ Church dyan sa Montalban. Mamaya po yan sa ikalawang oras. Okay, Pastor. Ang ganda ng topic natin today. Parang talagang swak na swak sa dinadanas ko, di ba, Pastor? So, Nothing is Impossible with Jesus, yung title. Pero yung ating pong teksto ay Philippians 4:13. Napaka-pamilyar sa marami nito, Pastor. Opo.
0: Diba? Paborito ng marami.
1: Paborito to. Opo. I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Wow. Karamihan sa atleta, ito yun. Kanilang ano.
0: Opo, ginagamit nila to eh.
1: Si Heidi Lynn Diaz, si Carlos Yulo. Parang every time na interviewin mo sila, this is made possible by God. Mm-hmm. Kaya kami nanalo. Pastor, anything in mind now?
0: Ayun po. Kasi minsan, wala nang problema na i-claim natin itong text na to. Pero minsan, nami-misuse natin siya.
1: Totoo yan.
0: Kasi parang ginagamit natin siya para ma-achieve natin yung isang bagay.
1: Yes.
0: Wala namang problema po doon. Pero pag tinignan natin yung konteksto nito, kung bakit nasabi ni Pablo ito, meron siyang pinagdaanan.
1: Yes.
0: Ayan o. Kaya hindi siya, kung bakit niya nasabi ito, hindi dahil may gusto siyang maabot, may gusto siyang makamtan, kundi dahil doon sa pinagdaanan niya, doon niya na-realize itong mga bagay na ito.
1: Tama.
0: Kaya talagang magandang mapag-usapan natin ito at magamit natin sa tamang konteksto.
1: Yes, tama.
0: Para pagka binahagi natin ito, meron siyang dating parang sa inyo na pinagdadaanan niyo ngayon.
1: Yes.
0: Kaya sabi ko nakakatuwang isipin dahil applicable ito sa mga dumaraan o dumaan doon sa mga pagsubok, hamon at problema ng buhay natin.
1: Tama. Actually, parang ginagamit po ito ng karamihan, Pastor, at mga kapatid, mga kaibigan, listening and watching now, parang tama ka, motivational.
0: No po.
1: Diba? Mm-hmm. Sabi nga, motivational quote sa mga sports victories, personal goals, no? Mm-hmm. Pero ang konteksto nito hindi . Parang pag sinabi mong all things, diba? Sabi niya, I can do all things, no, through Jesus Christ. Yung all things dito ay nagtutukoy sa ating pagtitiis.
0: Yeah.
1: Ano ba ba? Sa ating pagdurusa.
0: Ayun po 'yun.
1: Sa ating kahirapan, sa persecution, no, and trials. Pero sa gitna ng mga nabanggit ko, kalungkutan like right now, no, we are undergoing, sa totoo lang kahit Kristiyano at alam mo where Kuya Dan is going, malungkot. Malungkot 'yan, 'di ba? Pero ito yung pagkakataon na meron ka pa rin joy,
0: yun.
1: Meron ka pa rin peace, may katatagan ka na hindi ko rin maintindihan. No? Yung dating Cecil, maglalanguy-nguy na ako. Doon na ako sa kama, mag-iiyak ako. Pero hindi. This is the time that meron kang ganon, pero may joy, may peace. And without, pinaka-importante, without losing faith. Yun ang pinaka-importante. Yun ang ibig sabihin ng text na
0: ito. Yun yung hugot ni Pablo kung bakit niya nabitawan ito.
1: Yun. Kasi si Pablo, nung binitawan niya to para sa mga taga-Pilipay, di ba, ay nasa kulungan siya. Biro, nasa kulungan ka na, no?
0: Alam mo, nakatawa ito, ma'am. Kasi yung bago dumating sa tekstong ito, ang sinasabi niya, magalak kayo. At sinabi kong muli, magalak kayo. Yung nagsasabing magalak kayo, nasa loob ng kulungan.
1: Nasa loob ng
0: nagsasuffer siya doon ng, yung pakiramdam ng kinulong.
1: Kinulong, syempre. Pag kinulong, panandong ka lang sa,
0: Samantalang yung nasa labas, binalalakas niya.
1: Bakit? Bakit niya pinalalakas ba ang Pilipi? Ano bang experience ng church?
0: Under sila ng persecution . Kaya kung bakit si Pablo nakakulong, pinersecute din siya rito . Kasi pag pinag-uusapan natin si Pablo, sa tuwing mangangaral siya, kung hindi siya nababato, at para bang nagiging dahilan ng kanyang kamatayan, nakukulong siya. Ganun. Para bang ano, ma'am, 'di ba, no, nung si Pablo hindi pa siya Kristiyano. yung kanyang trabaho, i-persecute yung mga Christian.
1: Oo.
0: Hindi
1: pinapatay lang, pa nga. Eh.
0: Pinapatay.
1: Pinapatay ni Pablo.
0: Oo, yun yung ano niya, yun yung pinaka-work niya nung panahon na ano pa siya Pariseo pa siya.
1: Pariseo.
0: Opo. Pero napansin niyo, bumaliktad yung sitwasyon eh. Yung dating persecutor, pinipersecute.
1: Naranasan niya, yung naranasan pinaparanas niya sa mga...
0: Kaya ganun din yung mga Kristiyano sa panahon na ito. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa ni Pablo, pinapalakas niya itong mga taga-Pilipay o taga-Pilipos para magpatuloy sa ating Panginoon. Magalak sila dun sa pinagdadaanan. Parang ganun din ang sinasabi sa inyo ni Pablo. Magalak ka. Gaya ng sinasabi ko, magalak ka. Yun yun eh. Mm. Kasi mahirap eh yung pakiramdam ng, actually ayoko na sanang talakayin yun, pero lalabas at lalabas yung yung pagkawala ni Brother Danny. Pero si Brother Danny siguro pagka siya ay nandiyan lang sa tabi natin, sabi nun,
1: hey,
0: magpatuloy.
1: Bro. Hey sis. Ay, binili niya yun. Ministry, wag mo pabayaan yun. Mm-hmm. Tuloy mo. Nabanggit ka nga niya, Pastor Charles.
0: Maraming salamat
1: sabihin
0: po.
1: Sabihin mo kay Pastor Charles, ang hinaba ng boses niya. Huwag kayong pababayaan. Sabi, yung gano'n. No. Kasi nagkaroon siya ng time na gano'n eh. Na magbilin sa lahat eh. Yung sabihin niya lahat. Tawag nga siya ng tawag, sabi ko, bakit nahihirapan ka na magsalita? No, I wanted to say this kasi darating ang time, hindi na makapagsalita. Totoo pala. Hindi na siya nakapagsalita.
0: Buti na nakasama pa natin siya ng huling yung sa Bible study natin. Ito
1: June
0: lang.
1: 29.
0: Opo.
1: Nakasama natin siya. Nalaglag pa nga raw siya sa hagdanan noon kasi madaling araw sa kanila yun eh.
0: Kumbaga yun yung huling dinig na natin sa kanya.
1: Yes. Okay. Anyway, so yun pa, yun yung sinasabi natin dito. Yun yung texto po, context. No? Context nitong I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Actually, Pastor, pag ikaw ba dumadaan sa mga pagsubok, no? Minsan, may mga bagay na darating sa'yo. Para bang, bakit kailangan, may pinagdadaanan ako ngayon, pero iba. May pinagdadaanan ako, pero ano ba yun? Natututo ka pa makinig sa problema ng iba. Kahit ikaw, meron din pinagdadaanan, di ba? Minsan, pinag-iisip ka pa ng kung ano-ano sa trabaho. Matayang may pinagdadaanan ka na, pero sabi nga, talagang gano'ng trabaho mo yan. Mag-isip ka, magtrabaho ka, di ba?
0: Parang hindi niyo napapansin, ma'am, no? Yung nasa panahon kayo ng maraming mga pagsubok, minsan ang Diyos nagpapadala pa sa'yo na marami rin siyang pagsubok.
1: Mm-hmm.
0: Parang nangyayari, imbis na tignan mo yung sarili mo doon sa mga pagsubok na yon, ang gusto ng Diyos, tignan mo yung pinagdadaanan ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang nangyayari, tayo nagkakaroon ng comparison, may pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan din siya, pero sino yung blessed? Diba? Kasi ikaw, alam mo kung sino yung Diyos mo, samantalang siya, naghahanap siya ng magiging solusyon dun sa problema niya. Kaya minsan nagiging instrumento tayo ng Diyos para yung problema niya ay malaman niya kung paano niya ito malalagpasan.
1: Yes.
0: Dahil kilala natin yung Diyos natin.
1: Amen.
0: Kaya nagiging instrumento tayo ng kanyang kalakas, kagaya ni Pablo. Kaya mapapansin niyo,
1: nakakulong na siya. Diba?
0: Nakakulong siya rito eh.
1: Yes.
0: Pero pinalalakas niya yung mga wala sa kulungan. Para bang si Pablo, kung titignan natin yung sinasabi niyang magalak kayo, ini-enjoy niya yung buhay niya nung nakakulong siya. Kasi iba yung pananaw ni Pablo mo.
1: Tsaka panatag siya.
0: Yung puyong
1: panatag
0: yung,
1: siya.
0: Para sa kanya yung nangyayari sa kanya ay para bang, para sa akin, pakinabang. Hindi naman siya nakulong dahil sa masama niyang ginawa.
1: Yes.
0: Kundi nakulong siya dahil mabuti yung kanyang ginawa. At ang pinakamagandang mabuti doon ay yung ibinabahagi niya yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya para sa kanya panatag at masaya siya na siya ay pinersecute, kinulong dahil sa mabubuting gawa na ipinagawa sa kanya ng ating Panginoon.
1: Oh, amen. Mahirap. Minsan may mga situations talaga, Pastor, sa buhay natin na we always say test of faith.
0: Yan.
1: 'Di ba? Lalo na kayo mga pastors, no? Ang dami-dami yung test of faith na parang you are having this journey, you are navigating your life as a pastor. And then ang dami nangyayari along the way. Pero dapat focus ka. Para sasabihin mo sa sarili mo, I can do this. Kasi may calling eh. At sinasabi nila pag tumugon ka sa panawagan ng Diyos, i-equip ka niya ng strength, 'di ba? Ng wisdom, ng protection. So, pag ganon yung isip mo na hindi lang naman ako to eh, kasama ko si Jesus, meron kang joy, meron kang kapanatagan. Although, sa mga hindi pa mature. Medyo sasabihin nila talaga, magalak ako. Namatayan na nga ako eh, paano ako magagalak? Diba? Wala nga akong pera, dubog ako sa utang, magalak pa rin ako. Parang gano'n, hindi nila maintindihan yun. No? So, it takes a deep faith. Yung talagang personal relationship. Kasi pag may personal relationship, Pastor, ibig sabihin nun, kilala mo yung Diyos mo.
0: Amen.
1: Ano yung pwede niyang gawin, mm-hmm. ano yung ginawa na niya, at ano pa yung pwede niyang gawin sa'yo na walang imposible talaga sa kanya.
0: Ako, minsan, kaya ako natatawa ngayon kasi dumadaan ako sa matinding kalungkutan. Yun yung aking nararamdaman. Pero ang ginagawa ng Diyos, para bang nagpapadari siya ng mga taong papayuhan mo. Pero yes. Ikaw, may pinagdadaanan ka din. Tapos yung napapayuhan mo, natutuwa sila dahil nagkaroon sila ng karunungan na nagmula sa Diyos sa pamamagitan natin. Kaya minsan, buti pa si sister, pag alis niya, tuwan-tuwa eh. Pero ikaw, nandun ko pa rin sa panahon ng kalungkutan mo.
1: Yes.
0: Kaya siguro yan yung sinasabi ni Pablo, kung saan siya mahina, dun malakas ang ating Panginoon.
1: Yes. When you are weak, we are strong. Dahil kasama natin si Jesus. Oh. Diba? Kasi po, wala naman talaga, we are nothing without Jesus. Wala-wala tayo. Yung strength na nararanasan natin sa pagharap, sa pagsubok, as we face life, no, sabi nga, as we journey life, eh wala yun. Kaya nga yung iba, dahil wala si Kristo sa buhay, ano yung response nila?
0: Tama po.
1: Maglasing, mag-drugs, kung ano-ano pa.
0: Parang may alternative sila. Na,
1: hinahanap nila sa iba eh, yung sagot eh.
0: Parang tingin nila yun ang pupuno. Ang problema doon, yun lalo ang maglulugmok sa'yo.
1: Yes.
0: Doon sa mas magulong buhay.
1: Yes.
0: Yun, ako na, experience ko na po yan eh, na, kunyan, naghahanap ako ng pag-ibig, ng pagmamahal. Wow. Hinahanap ko ito sa iba. Sa simula, natagpuan mo.
1: Pero, wala rin.
0: Mga ilang panahon, yung pag-ibig at pagmamahal at attention mo, yun din palang maglalayo sa'yo, lalong-lalo na dun sa Diyos na siyang...
1: Hindi, tsaka magbibigay rin sa'yo ng sakit.
0: Yun po yun eh.
1: Akala mo dun ka magiging happy.
0: Hindi lang sakit, pati sakit. No?
1: Pati sakit. Oo, tama, kasi nga. May sakit ka.
0: Oo, nabuso mo na yung sarili mo dun eh. Dahil gusto mong magsaya. Ayaw mong malungkot. Pero totoo niyan, dati ang panahon.
1: Pero alam nyo, Pastor, isa ng tao nalulungkot, di ba? Kahit walang dahilan.
0: Totoo yun.
1: Pero sabi ng mga psychologists, pag daw nararamdaman mo yun, i-allow mo lang.
0: Yeah.
1: I-allow mo lang, nalulungkot ka. Okay, be sad. Natural lang yun.
0: Apo.
1: Nalulungkot ka. Nalulungkot ako, sige, punta ako sa mall. Punta ako sine. Magaganyan ako. Marami kang gagawin. Pero hindi yun ang sagot eh. Diba? Sometimes it takes about me time. Yung kailangan may me time. Walk with God.
0: Yan.
1: Talk
0: tama
1: to God.
0: Yun.
1: Diba? Lord, nalulungkot ako. Ba't kaya? Hindi ko alam eh. You talk to God, you pray. Yung prayer po, hindi 2 minutes, hindi 10 minutes. Kahit nga isang oras, you can talk to God. Kung paano yung nakikipag-usap ako ngayon kay Pastor, you can talk to God this way, right? Dahil tatay natin siya, He is a father to all of us. So, ganon yung maganda minsan na huwag yung kung ano nung ginagawa natin. Let's be alone. Let's pray. Let's talk to God. And grabe, maniwala po kayo sa akin yung comfort, yung joy. Biglang mararamdaman mo lang, andiyan pa yung problema, pero parang magaan. Diba? Parang hindi na ako malungkot. Pero 7:31 na in the morning, babalik po kami dito sa Celebrating Life matapos ang ilang paalala.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
1: Okay, 7:34. We're back at good morning po sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines na nakakawing po dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kami po ay nawalinigan din sa Sports Radio. You can access ang Sports Radio po sa Sports Radio live stream. And then kami po ay nawalinigan din sa Radyo Magazine and sa 104.4 FM. Yan, Sports Radio 918 AM. And of course, ano pa ba? Nasa terrestrial din tayo. Nasa TV rin tayo, TV Plus Channel 3. And then Afford the Box, Channels 45 to 49. Yan. So you can also, pag may cellphone po kayo, meron po tayong tinatawag na radio portal, kung di ako nagkakamali. Ano po? Andun lahat ang stasyon ng PBS. Sa telepono lang po yun, no? Ang nakita, isang pindot lang, mapapakinggan nyo kami doon, napakaganda. No? Click Sports Radio doon po sa receiver app. No? I-check nyo lang po para wherever you are, you can listen to us. Okay? Good morning kay Brother Eugene Adame. Aba, nandito pala si Brother Eugene. Brother, kumusta ka na? And of course, si Pastor Gene Yonson. Yan, si Pastor. Magandang umaga po, Pastor. Si Ateng Tess Goyal, si Sister Beth Opina, ang girlfriend ni Pastor Charles, si Nestor Claveria. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you for watching and thank you for listening. So, Pastor, tuloy na natin.
0: Sige po.
1: So, ano na ba na itutuloy na natin? Okay. So, ito ay si Paul ang nagsalita.
0: Apo,
1: ano po? Si Paul ang nagsalita nito. So, sa life application, bago tayo maubusan ng oras, alam mo, madaldal tayong dalawa. Sa life application, ano yung message nito na gustong ipahatid sa bawat tao? Na para tayo talaga ma-embrace natin tong I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Yan. Dapat may personal relationship ka kay Jesus, Pastor, di ba?
0: Tama po yan. Pinaka-importante po yan eh.
1: Number one yun.
0: Opo. Kasi dito si, kung titingnan natin dito si Pablo, kung bakit niya nasabi to, meron siyang pinaghugutan.
1: Yes.
0: Tapos meron siyang assurance dito eh. Dahil makikita natin na hindi ka pwedeng magsalita na wala kang, kumbaga, ano ba yung gusto kong sabihin? Wala kang, ito, bumagal na ako rin.
1: Go ka lang, Pastor. Kaya mo yan, Pastor.
0: Yung hindi ka sigurado.
1: Yan.
0: Kaya si Pablo, kaya niya sinabi to, sigurado siya na magkakaroon siya rito ng lakas. Dahil alam niya na ang kanyang Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo.
1: Yes.
0: Ang siyang magbibigay sa kanya ng lakas doon sa mga pinagdadaanan niya sa buhay niya.
1: Yes.
0: Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng relasyon doon sa pinagmumulan ng lakas. Walang iba kundi ang ating Diyos.
1: Source of strength.
0: Opo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo.
1: Siya lang, wala na iba.
0: Kasi kung wala siya, saan ka kukuha ng lakas?
1: Mm.
0: Kaya tama yung sinabi nyo kanina, ma'am, naghahanap tayo ng alternative na magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng kaligayahan,
1: yes,
0: kundi yung mga bagay-bagay sa mundong ito.
1: Yes, totoo.
0: Ang problema, temporary lang sila. At the same time, di natin alam, bibiguin nila tayo. Mas lalo yung mga babae o kaya lalaki na nangako. Pero dati...
1: Paasa, no? Paasa.
0: Bibiguin lang tayo. Pero ang ating Panginoong Jesus, ang sinabi niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man.
1: Yes.
0: Alam niyo po, pag pinag-aralan natin si Pablo, iisipin natin parang, ano siya eh, yung parang neglected siya. Kung bakit yung neglected, nasabi yun. Kasi sa kanyang pagbiministeryo, nabingit yung kanyang buhay sa ano eh, sa mga kapahamakan.
1: Di ba nabugbog?
0: Nabugbog siya. Ilang beses siyang hinagupit.
1: Ano pa? Hinagupit. Tapos sa barko. Di ba sa barko yata?
0: O, ilang araw siyang palutang-lutang sa dagat kasi sa dagat. Nagkaroon ng shipwreck. Basta marami siyang ano eh. Marami siyang mga pinagdaanan. Kahit na kapwa Kristiyano, ano din eh, parang hindi rin siya tinatanggap. Dahil nga yung kanyang background, Ma'am Cecil, Sister Cecil, natakot sila kay Pablo dahil nga dati mamamatay tao siya na.
1: Parang hindi sila makapaniwala, nagbago na siya.
0: Kaya marami, dahil sa yung talagang ibinigay ni Pablo yung kanyang buhay sa paglilingkod, marami siyang pagsubok.
1: Yes.
0: Kung titignan natin, babalikan natin yung history niya, Ma'am, nung siya ay nakakilala sa ating Panginoon, merong ilang tao na nag-pledge na hindi sila kakain hanggat hindi nila napapatay si Pablo.
1: Ganon sila kagalit kay Pablo.
0: At ganon yung kaaway. Kasi kung mapapansin natin, sa karamihan ng mga disipan, sa karamihan ng mga apostol ng ating Panginoon, si Pablo lang ang nakapagsulat ng mga 13 to 14 na aklat.
1: Tsaka siya umabot talaga sa Gentiles.
0: Yung po yun.
1: Yun ang pinakaano ni Paul. Kaya gusto ko makilala si Paul eh.
0: O yun.
1: Kung nasa langit na tayo, no? Paul.
0: Mamimit natin siya doon. At ang ano doon, ma'am, si Paul talaga, binasag niya yung mga idolatry, tsaka yung immorality. Yung galit na galit siya. Kaya doon din nagagalit yung tao sa kanya. Kasi prank kasi na sabi niya na hindi talaga ito yung kalooban ng Diyos. Pero hindi siya nasikil o hindi siya kumbaga nahadlangan. Basta para sa kanya kung ano yung katotohanan, yun yung kanyang ipinapangaral. Pero isa sa pinakamaganda rin po kay Pablo, bagamat siya ay stricto, may pusong pastor siya. Kaya ini-encourage niya yung mga taga-Korinto na yung mga nagkasala, ano din, i-encourage sila na manumbalik sa Panginoon at tumalikod doon sa kasalanan. At ayaw niya nga na ng mga taga-Korinto na nag-aaway, no? Na naligaw. Gusto niya na datnan sila ng ating Panginoon na sa magagandang kalalagayan. Ganun po si Pablo.
1: Di ba yung mga pinag-aaralan nga natin, talagang ano siya, open rebuke?
0: Opo.
1: Tapos talagang concern na concern. At hindi, aggressive siya eh. Di ba? Minsan may mga ano na natatakot na baka, di ba, ganun tayo eh. Pag meron kang i-rebuke, nag-aalala ka pa. Pero siya iba eh. Ang gusto niya, yung kaluluwa mo, matiyak niya, napupunta ka sa tama.
0: Oo, yun siya. Ayang yung kanyang pinagpagalan ay mapunta lang sa kawalan. Kundi yung mga nakakilala sa ating Panginoon ay magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon.
1: Kasi nga, ang tao po, no, these days, maraming hinahanap sa buhay. Minsan, masyadong self-centered, masyadong entitled. Kaya minsan, nare-rebuke tayo, di ba? Kunwari, may problema ka, o kunwari, ako malungkot. And then, I will expect my friends to call me, to be there for me, na ako lang yung aaluin, ako lang yung, kailangan mo ba kami, ganyan-ganyan. Minsan, may ganun, pero nare-rebuke agad ako. Kulang pa ba ako, anak? Andito naman ako, kasama mo ko eh, di ba? Bakit naghahanap pa ako sa tao? Dapat kay Lord ka, nalulungkot ako, Lord, iyakan mo si Lord. Mararamdaman mo, kasama mo siya. Para sasabihin niya, kulang pa ba ako, anak? Andito naman ako sa iyo. Iko-comfort kita na hindi magagawa ng mga tao. Di ba? So, masyado tayong maraming hinahanap sa buhay. Kaya iba, kita niyo mga achievers, ang yaman-yaman, nagpakamatay.
0: Diba?
1: Oo.
0: Tsaka hindi lang yun, ma'am. Nakita nyo nasira yung buhay nila. Kung baga, bakit, isipin mo, bakit niya pa pinasok yung mga bagay na yan samantalang ang ganda-ganda ng buhay niya?
1: Yes.
0: Bakit niya sinira yung buhay niya sa ganitong bagay? Di ba?
1: Bakit siya namili ng maraming maleta para may ilagay doon sa maleta?
0: Tapos bakit nakipag-relasyon siya sa ganitong, di ba? Samantalang, kung titignan natin, kumpleto na yung buhay niya. Pero yung nga po eh,
1: may hinahanap.
0: Oh, may kulang. La ang pupuno, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo.
1: Ako natandaan ko yung sharing ni Judith eh, sa midweek natin. Sabi niya, ang puso daw po ng tao, may isang anong tawag ito, lugar dyan, space dyan, na walang pwedeng mag-fill, kundi si Jesus. Kaya ang mga taong wala si Jesus sa buhay nila, lagi may kulang. Lagi may kulang. Ba't ganoon? Sa akin na lahat, ba't kulang? Wala kasi si Kristo. Hindi mo pwedeng lagyan niya ng maraming maletang pera. Hindi mo pwedeng lagyan niya ng tao. Mahal na mahal ka ng tao, ba't kulang pa rin?
0: Di ba?
1: Mga mansyon. Kasi in that space of your heart, kapatid, si Jesus dapat ang nandyan. Nasa trono ng puso mo dapat. Walang iba kundi si Jesus.
0: At siya lang may kakayanang punuan yun.
1: Yun, lahat. Lahat kayang-kaya niyang punuan. Joy,
0: tama po yan.
1: Protection, comfort, peace. Yung peace, napakahalaga nun, no? Oo nga.
0: Kaya pag tinitignan ko kayong Ma'am, Sister Cecil, dapat iisipin ko, mas konti yung sasabihin nyo. mas marami kayong sinasabi kasi nga, punong-puno ng ano eh, punong-puno ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos.
1: Yes.
0: Yung puso't isipan natin eh. Yun yung bumubuo sa atin eh. Kaya di ba napapansin natin, nalulungkot nga tayo, dumaran nga tayo sa problema, pero pagka umupo tayo at nakipag-ugnayan na tayo sa ating Panginoon, wala ka man sinasabi, pero parang pakiramdam mo, may kakaibang nagaganap sa kaloob-looban mo,
1: yes,
0: na pinapawi niya yung kalungkutan mo,
1: yes,
0: pinapawi niya yung pag-aalala mo, at pinupunaan niya ito ng isang bagay na kahit man tayo, hindi natin maintindihan at maunawaan, kahit yung mga tao sa paligid natin na nakikita nilang dumaraan tayo sa maraming mga pagsubok, ay nakukuha pa rin nating ngumiti at yes, magpasalamat sa Diyos.
1: Amen.
0: At magpuri sa Diyos.
1: Ma-share ko lang ano, yung aking kapatid na nasa ospital kasi po marami na siyang tubig sa katawan. No? So, malaki na yung tiyan niya. Dumalo sa kanya yung mga, kasi nagba-Bible study yun, meron siyang men's ministry, meron siyang senior citizen ministry. Ngayon, pinuntahan siya sa ospital. And then sabi ng mga, ano ka na dyan? Ano? Parang niloloko siya ng mga senior. Sabi niya, babangon ako rito. Tapos sabi niya, nagpastor, nag-share pa rin siya ng word. Sabi, nagpunta kami rito to comfort you para magkwentuhan. Ikaw naman, babalik ka na naman sa Bible. Sabi niya, hindi niyo ako dapat pigilan dito. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, ito yung gagawin ko. Di ba? Nakakasabi ko, wow.
0: Kaparehas din niya ni Sister Ami.
1: Ami, oo.
0: Si Sister Ami, punong-puno na ng sakit. Di ba?
1: Namamagana yung mga katawan niya.
0: Pero sabi niya, Pastor, magpuput up ako ng Bible study. Huwag ka nang pumunta nun kasi nahiya sila sa iyo, baka hindi sila dumali. Kaya bago siya nawala, yung kahuli-huli ang ni-reach out niya, aktibo ngayon. Isipin niyo ha, nasa kalalagayang hindi ka nang maganda, pero ang iniisip mo pa rin ay yung kaligtasan ng mga taong nasa paligid mo.
1: Wow.
0: Parang si Brother Danny.
1: Yes.
0: Iniisip niya pa rin yung mga taong nasa ilalim ng kanyang pangunguna. Na gusto niya pa rin na yung trabaho niya sa kahuli-hulihan ay magampanan niya dahil ito yung itinakda ng Diyos sa kanya. Alam niyo, nakakatuwa po yun. Pagharap niya doon sa lumika sa kanya, talagang, kumbaga, i-welcome siyang mabuti.
1: Oo. Parang ito yung sinasabi dito, I can do all things through Jesus Christ. May pain na siya, di ba? Nasa hospital na siya. And that time na nakikipagbiruan siya, nagsishare, tinaningan na siya eh. Binigyan na siya. You have 2 weeks to live. Or wow, pwede pa, less pa.
0: Dapo.
1: Talagang ganun sila sa state, sasabihin nila sa'yo, flat on your face. So alam ko na, sabi niya, pati, tinaningan na ako eh. Sabi ko, tao lang naman yung nagsalita. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ko tinatanggap.
0: Oo.
1: Pero kung yun man ang kapalaran ko, yun ang gusto ni Lord sa akin, I'm willing to go home. Sabi niya, para anyway, gagawin ko pa rin yung dapat gawin. So, medyo mahirap po, may kalungkutan, pero yun nga ang iniisip natin minsan. No? Sa gitna nito, parang yung lungkot wala eh. Di ba? May joy eh. Dahil nai-imagine ko siya kasama niya ni nanay ko, tatay ko, at dalawa kong kapatid. Reunion ba nila? Parang gano'n na naiisip ko. Yun ang iniisip ko. Although every morning when I'm having breakfast, kausap ko yun eh.
0: Apo.
1: Video.
0: Apo.
1: We talk about the Bible.
0: Wow.
1: At pag tinanong ako, di ako nakasagot. Nakakahiya ka naman. Nagsiselebrating life ka, hindi mo alam sagutin. Sabi ko, hindi ko alam yan. Baka magkamali ako ng sagot. Sagutin mo. Challenge kita. Ano? Ganyan po siya. Kaya isa yan po sa mga mentor ko, discipler ko. Kaya medyo yun yung mamimiss ko talaga sa kanya.
0: Pansinin niyo po, no? Yung kayamanang spiritual, nag-uumapaw sa kanya.
1: Yes. Pero kakakilala mo yun, medyo aggressive. Diba, pastor? Aggressive siya.
0: Tsaka diba? Ano siya? Prangka din
1: yun. Flat on your face. Sabi niya, pastor, hindi ko gusto yung sinabi mo. Pagka mali
0: ka, di ba? Pag mali ka, talagang kukomprontahin ka niya.
1: Pero, ang damdamin naman niya is
0: opo, hindi parang sa ikabubuti naman.
1: Opo. Yes.
0: Naalala ko rin po yung father ko, nung nawala din yung father ko. Sabi ng mga kamag-anak namin, alam niyo, sa karamihan ng mga namatay, kayo lang yung hindi ko nakita na umahagulgul kayo, umiiyak kayo. Ano lang kayo, cool lang kayo. Sabi ko, unang-una, gusto ko, kasi nangaral din ako doon natuwa nga sila.
1: Sa Iloilo to
0: Sa Rojas
1: mo. Sa Rojas pa.
0: Nag-isip tuloy ako.
1: Sa Bisaya.
0: Doon kami nag-mission sa Iloilo. Ayan. Okay. Sabi ko sa kanya, unang-una, sabi ko, nagagalak kasi ako dahil bago pumanaw yung father ko, nadala niya kami sa paanan ng ating Panginoon. Isa yung sa kinatutuwa ko. Sabi ko, pangalawa, alam ko yung pupuntahan ng father ko.
1: Yun, ang pinaka-importante. Yun
0: yung, malungkot man dahil mahal namin siya sa buhay, pero sa ngayon, mas maganda yung kanyang kalalagayan. Yung kanyang karamdaman, wala na.
1: Wala na yun.
0: Kaya sabi ko, dapat tayo, yun yung naisin natin na nag-suffer na nga tayo dito sa lupa, pagdating pa ba sa kabilang buhay, magsasuffer pa rin
1: at
0: tayo?
1: At yun eternal. Walang katapusan.
0: Yun yung ano dun eh.
1: Ako, ayoko diba? Yun.
0: Kaya dito, wag natin okay lang na paganda natin yung mga pangalan ng mga bagay-bagay na kung saan para maisip natin wala nang problema yung mga mahal natin sa buhay pagka pumano tayo. Ang pangarapin natin at paghandaan natin ay yung buhay sa kabilang buhay sapagkat doon tayo mananatili magpakailanman. Ano ba to?
1: Yun ang forever.
0: Opo, sa lugar ba ng pagdurusa?
1: O sa lugar?
0: Sa lugar, kapiling ang ating Diyos. Yeah. Yun lang po ang ating pupuntan. Dalawa lang po yan.
1: May naalala na naman ako nag-viral eh. No? Masaya ba dun sa
0: wow.
1: Di ba yung sa impyerno? Hindi masaya. Puro pagdurusa po.
0: Kapo, alam niyo po, pag dinescribe yung lugar ng pagdurusa, walang tubig? Puro init.
1: Oh my.
0: Kaya yung mayaman humihingi, nagre-request kay Abraham na si Lazaro, idaw-daw niya yung kanyang daliri sa tubig at pumunta dun sa lugar na yon at ilagay sa kanyang bibig sapagkat napaka-init dito. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede. Hindi pwede pumunta rito.
1: Yes.
0: At yung nandirito, hindi pwede pumunta dyan. Ibig sabihin, kung saan ka nakalagay, dun ka na mananatili magpakailan pa.
1: Parang dadasalin mo, mamatay ka na. Yun, pag ganun, sa hirap. Pero hindi ka mamamatay. So, walang kamatayan yun.
0: Kaya dapat wag nating isugal yung ating pong kaluluwa. Dapat ngayon, habang nabubuhay pa tayo, isigurado natin na pagkatapos ng buhay natin dito, ay nandoon tayo sa lugar ng kaaliwan ng ating Diyos.
1: Kaya kailangan natin si Jesus.
0: Amen.
1: Na a sustainer.
0: Tama po yun.
1: Kasi hindi natin kakayanin to. Sabi si Jesus naman, ang dami-dami namang utos, 10 utos, napakahirap namang sundin nun. Kaya nga po, nagbigay siya ng 10 utos para mag-rely tayo sa Kanya kasi He will make us obey that. Di ba?
0: Ako sa panahon ni Jesus Christ, ginawa niya na lang dalawa eh.
1: Dalawa na lang?
0: Opo.
1: Yung mahalin?
0: Opo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip. At ibigin mo yung kapwa.
1: Yes.
0: Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
1: Yun.
0: Dalawa lang siya, pero ang bigat.
1: Pero ang bigat nun, ano? Kung kailangan mong kumain, kailangan din kumain ng kapwa mo.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Anyway, okay. Take away, bilis natin, ano? Mm-hmm. Ang gusto natin sabihin po dito sa verse natin, mga kapatid, na I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Isa lang talaga yung titingnan natin, no? Christ as the sustainer.
0: Amen.
1: Hindi tao,
0: apo.
1: Hindi pamilya. Okay, andyan sila, yes. Pero masaklap, minsan yung pamilyang iniisip mo nandyan sa'yo, wala eh. Mga kaibigan mo, nakakala mo nandyan sila sa'yo pag malungkot ka, pag kailangan mo. I-text mo, hindi ka nga sasagutin eh. Di ba, may mga ganon. So hindi tayo sa kanila asa, only God.
0: Amen.
1: Sabing ganyan, ano. The focus ay entirely on Christ, providing the inner spiritual strength, to handle difficult external circumstances, not on human ambition.
0: Amen.
1: Yan. So, kay Jesus talaga tayo aasa. Anything, no? Kaya, yun po ang gusto natin sabihin. Si Pastor, baka may takeaway message.
0: Bago sa akin siya. Lang po, yes. Meron ka bang pinagdadaanan? Napakabigat ba ito? Para sa iyo, imposible na mabigyan ng solusyon ito. Kaya nang pamagat natin, nothing is impossible with Jesus Christ.
1: Mm.
0: Pero gusto kong malaman mo, kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay kumakatok sa iyong puso.
1: Yes.
0: Na gusto niyang maging kabahagi ng mga pinagdadaanan mo. At yung mga kabigatan na yan, kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo, napapasyanin yung mga bigatin na yan at magiging kagaangan ng bawat isa atin. At ang lahat ng bagay ay makakayanan natin dahil si Jesus ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin at siyang pupuno doon sa puso natin
1: na may kakulangan.
0: Na may kakulangan na siya lamang ang makapupuno.
1: Amen. Sarap naman, ano? Actually, talking from experience, namatay po ang aking dalawang kapatid na lalaki. Mm-hmm. Ngayon, ikatlo na yung kamamatay lang, nanay, tatay ko. All of those deaths, parang, syempre nalungkot ako. Sorry. Naglumpasay din ako. No? Totoo lang yun. Pero, after that, may comfort. No? At, kumbaga, parang sinabi ni Lord, andito naman ako. Nawala Amen. Yung ama mo, I will be your father. Mm-hmm. I will be your brother. No? Kumbaga, kaya, mahirap po, pero naniniwala ako na when you pray to God for comfort, grabe yung mararamdaman mong intervention niya sa'yo.
0: Amen.
1: Aalisin niya, iwawaksin niya yung lungkot, bibigyan ka niya ng hope, tsaka bibigyan ka niya ng kaginhawahan at tsaka kapayapaan. Maniwala po kayo sa akin. Okay? So, Pastor, maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Sister Cecil. Bakit po?
1: Tolo ako. Thank you so much. Lagi nandiyan si Pastor no, pagkailangan natin dito sa Celebrating Life. So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opino. Pero babalik pa kami. May guest pa ako. Ang guest natin ay si Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Yan. Siya po ay taga San Isidro Montalban. Ando ng church nila. Siya yung All for Christ Church. Mamaya po yan sa ating ikalawang oras. And happy viewing and listening to Sister Danette Cortez. Si Sherlyn Ang, Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Maganda umaga po. Julie, Sister Julie, hello. RP Davao, Tandag, Lawag, and EQ Baguio. Maraming salamat po for being with us. Babalik po kami sa ikalawang oras ng ating programa. Maraming salamat po, Pastor Charlie Opina. Brother Dexter, thank you for being here. And please stand by for the news with Tom Reyes.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 6 kataong napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang panayam, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV na 2 kataong nasawi sa Rodriguez Rizal, 2 sa Benguet at 2 sa La Union. Anya, 7 iba pa ang napaulat na sugatan sa lalawigan ng Benguet. Dagdag ni Alejandro, bineberipika ng OCD ang mga ulat na ito. Inuulat din ng OCD na 261,000 katao ang naapektuhan ng kalamidad. Evacuation Center sa Marikina bukas na bilang paghahanda sa masamang panahon. Narito ang live report ni Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binuksan na ng pamalangusot ng Marikina ang mga pangunahing evacuation centers bilang paghahanda ito sa posibleng preemptive evacuation ng mga residente. Ayon kay Mayor Ma'am Teodoro, kailangan maging handa ang lungsod para sa agarang paglikas sakaling lumala ang epekto ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor na lokal na pamahalaan ang lagay ng panahon, level ng Marikina River, at maging ang sitwasyon sa mga lugar na madalas bahain. Hanggang alas 6:15 ngayong umaga, nasa 15.8 meters ang water level ng Marikina River at nanatili ito sa alert level 1. Nakadeploy na rin ang mga rescue boat, ambulansya at iba pang emergency assets habang nakapreposition ang mga central kitchen upang matiyak ang agarang pagtugon at pamamahagin ng pagkain sa mga residenteng maaaring mailikas. Samantala, nananatiling nakataas ang red heavy rainfall warning sa Metro Manila. Matay na rin ito sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa ibang balita, Department of Health nagbabala sa panganib ng leptospirosis sa gitna ng sunod-sunod na pagulan. May report si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Muling nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis kasabay ng patuloy na pag-ulan at banta ng pagbaha dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, tumataas ang panganib ng leptospirosis kapag nalalantad sa maruming tubig baha na maaaring kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop. Ang sakit ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon at maging sanhi ng pagkamatay kung hindi agad magagamot. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ng publiko na iwasang lumusong sa baha hanggat maaari. Kung hindi naman ito maiiwasan, agad na maghugas o maligo gamit ang malinis na tubig at sabon matapos malantad sa baha. Mahalaga rin ang agarang pagkonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang payo at gamot kung kinakailangan. Sa gitna ng patuloy na epekto ng habagat, hinihikayat ng DOH ang lahat na manatiling alerto at sundin ang mga paalala upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang sakit na kaugnay ng baha. Dagdag pa ng ahensya, para sa agarang tulong sa panahon na sauna, maaaring tumawag sa National Emergency Hotline 911. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At higit 1.2 milyon pisong ayuda na ipamahagi na sa mga pamilyang apektado ng bagyo at habagat sa Region 1. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Maricoquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mahigit 1.2 milyong pisong halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Region 1. Ayon kay OCD Ilocos Information Officer Adrian Pagsulingan, umabot na sa 1,223,109 pesos ang naipagkaloob na tulong para sa 1,463 pamilya o 86.31% ng 1,695 pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Kasabay nito, nasa 11,562 pamilya o 40,308 individual mula sa 190 barangay sa buong rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon. Pinakamarami mula sa Pangasinan, kasunod ang La Union at Ilocos Sur. Sa kasalukuyan, 456 pamilya ang nananatili sa 49 na evacuation centers, habang 238 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa iba. Samantala, 182 pamilya na binubuo ng 544 na individual mula Pangasinan at La Union ang nagsagawa ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa patuloy na banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha.